0: too.
1: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
2: School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Mga bata, ito para sa unang bahagi na ating lessons ngayong umagang ito. Ngayon ay buwan ng Mayo. Nako, napakalapit na. Malapit na ang pasukan ulit. Ganong kabilis, ano? Kaya enjoy nyo pa ang mga natitirang araw sa inyong bakasyon. Dahil hindi nyo mamamalayan, ako, first day of school na naman. Sina mommy and daddy busy na ulit ngayon para sa enrollment ninyo. At ngayong buwan na ito ng Mayo, National Heritage Month. Oh. Tatanungin ko kayo, ano ba ang ibig sabihin ng National Heritage Month? Ngayong buwan na ito, kinikilala natin, nire-recognize natin at inaalala natin lahat ng mga pamana sa atin sa pagiging Pilipino natin. At syempre, yung cultural heritage na tinatawag, kung ano man ang mga bagay na nasa loob nito, ito ang sumasaklaw, ano, at ito ang ugat ng ating pagiging Pilipino. Para sa kaalaman ninyo, meron dalawang baha o merong dalawang kategorya o dalawang uri ng heritage. Una, yung tangible heritage. Ito ay kumakatawan sa mga monuments, artifacts, historical sites. Kapag bumibisita tayo sa mga museum o kaya naman kagaya na lamang sa Intramuros, marami doong mga heritage sites na pwede ninyong puntahan. Yung intangible heritage naman, mga bata, ito ay sumasaklaw o kumakatawan sa lengguwahe, oral traditions, ritual, performing arts, traditional knowledge na pamana sa atin, ano? At napakahalaga na ipinagdiriwang natin at ginugunita natin ang Heritage Month, lalo na para sa mga bata dahil tinuturuan nito mga bata ng tradisyonal at lokal na lengguwahe ng Pilipinas, hindi lamang yung Tagalog. Alam naman natin, ano, dito sa Pilipinas, ang madalas na gamitin natin English and Tagalog. Pero syempre, may mga dialekto tayo, lalo na sa mga regional provinces. Mamaya pag-uusapan natin yan. Ito rin ay tumutulong, ano, yung National Heritage Month ay nakakatulong din para mas kilalanin yung mga local artists, mga cultural events na dito lang ginaganap sa Pilipinas kagaya ng mga pista. And also, panahon din ito, ano, para mas lumawak yung ating kaalaman sa pamamagitan ng pagbisita sa iba't ibang museum, National Museum, at sa lahat pa ng mga lugar kung saan pwede natin makilala yung mga pamana sa pagiging Pilipino natin. At ito rin ay pagpapamalas ng respeto, paggalang sa katutubo at sa lokal na kultura. Kaya may quick trivia tayo ngayon mga bata patungkol sa National Heritage Month. Kagaya sinabi natin kanina, no, yung lugar na Intramuros. Alam nyo ba na sa Intramuros makikita ang pinakalumang stone church sa Pilipinas? Yes, ang oldest stone church sa Pilipinas ay matatagpuan sa Intramuros lang. At ito ay nabuo noong taong 1607. So sa mga magulang na nakikinig ngayon, kung gusto ninyong mamulat yung mga anak ninyo sa history, kasaysayan, at mamangha sila, no, sa mga nakikita nila at sa kultura ng pagiging Pilipino, dalhin nyo sila sa Intramuros, ang San Agustin Church, ang pinakalumang simbahang bato dito sa Pilipinas. Katabi lang din yan yung Manila Cathedral. Isa rin yun sa pinakalumang simbahan dito sa bansa. At kanina binabanggit natin na bukod sa Tagalog at English na winiwika natin dito sa Pilipinas, meron din tayong mga regional languages o yung mga dialekto. At ang pinaka-major, ano, yung pinaka-ginagamit na lengguwahe o dialekto dito sa Pilipinas, kasama na dito ang Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Waray, Kapampangan, Bicol at Pangasinense. Ayan mga bata, no, kapag tinanong kayo, ano yung pinakaginagamit na dialekto dito sa bansa, yung mga sumusunod na nasa screen natin ngayon. Yan ang major regional languages na ginagamit sa Pilipinas. Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Waray, Kapampangan, Bicol at Pangasinense. So kapag ang family ninyo taga Cebu, for sure marunong ka mag Cebuano. Kapag kayo ay taga Pangasinan, marunong kayo mag Pangasinense. Si Teacher Chang, alam ko lang Tagalog ano kasi talagang lumaki tayo dito sa ano, sa Luzon, kaya Tagalog lamang yung alam nating sabihin. At ito pa yung tinatawag natin na indigenous arts dito sa Pilipinas, ang paghahabi. Ayan, or weaving. Isa rin ito ano sa tradisyon na ginagawa dito sa Pilipinas. Local artistry na talagang pinagmamalaki natin yung paghahabi. Maring tela, o kaya yung iba mula pa sa mga fiber ng mga prutas kagaya ng mais o kaya pinya. Lahat yan ay nagiging gamit kasangkapan sa bahay o kaya naman kasuotan. At yan ang isa sa maipagmamalaki natin, ano, yung paghahabi o yung weaving. At ito rin ay maituturing na isa sa dapat nating kilalanin ngayong National Heritage Month dahil ito ay pagpapakita ng paggalang sa mga katutubong Pilipino at sa pamana na hanggang sa henerasyon ngayon ay ginagamit at napapakinabangan pa rin natin. Kaya mga bata, no, payo ko sa inyo ngayong umagang ito sa bakasyon, sa ilang araw na natitira sa bakasyon ninyo, magbasa-basa kayo. Kagaya ngayon, National Heritage Month. So para mas matutunan ninyo ang ilan pa sa mga tradisyon, kultura natin, magbasa-basa kayo at ipamalas ninyo, no, yung pagmamahal ninyo sa Pilipinas sa pamamagitan ng ano, siyempre sa pamamagitan ng kailangan ay araw-araw nating ginagawa yung pakikipag-communicate sa Tagalog, 'di ba? Yung ibang mga bata kapag nag-i-English akala natin sobrang tatalino na, pero mas magandang pakinggan yung bata na talagang Pilipino-Tagalog yung sinasalita nila. Ang ibig sabihin, mas minamahal nila yung ating sariling wika. So sa mga simpleng paraang ganon ay napapamalas na natin yung pagkilala natin sa pagiging Pilipino. Unang bahagi pa lamang ito ng ating lessons dito sa School on the Air. Huwag kayong aalis. Dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Wala iba kung hindi sa Radyo Magazine.
1: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
2: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
4: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
5: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
4: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
6: Huwag!
7: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna,
6: La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
9: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
10: Flight PR1043, now boarding.
11: Hey, that's us!
12: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
13: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
14: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
13: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
12: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
14: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
13: Leave all your worries as we soar over the clouds.
12: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
13: They'll be shooting stars through time and space.
9: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
15: Yun, buti may natira pang ulam. Gutom na ako.
16: Uy, anak, kumakain ka na ba?
15: Kakain pa lang, Nay. Ito po, may ulam pang natira.
16: Aba, teka muna, anak. Titingnan ko muna kung pwede pa yan.
15: Pwede pa yan, Nay. Gutom na ako.
16: Naku, mas mainam na ang sigurado. Mabubusog ka nga, pero makakakain ka naman ng panis. Mahirap kumain ng kontaminado, anak. Mahuhospital ka niyan.
15: Ay, sige po, Nay. Ano po, pwede pa ho ba?
16: Naku, anak! Hindi na ito pwede. Magtinapay ka na muna at magluluto na ako ng hapunan. Mabilis lang ito.
2: Mahirap magkasakit. Iwasan ang food contamination. Lutuin maigi ang mga pagkain. Ugaliin na malinis ang mga kamay at gamit sa pagluluto. Panatilihin na nasa room temperature ang pagkain o ilagay muna sa refrigerator. Maging mapanuri.
17: Radyo Magazine 1278.
18: Radyo Pilipinas.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
19: Bahay kubo kahit munti.
20: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album.
21: Bahay kubo kahit munti.
20: In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Kayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
22: Ang halaman doon ay sari-sari.
20: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
9: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
2: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Nasa ikalawang bahagi na tayo ng ating

0: sa lahat ng mga puno. Ang punong ito ay kilala bilang ang mahiwagang punong mangga. Ayon kasi sa mga kwento ng mga matatanda, ang sino mang mag-aalaga at magpapakita ng pagmamahal sa puno ay bibigyan nito ng isang kahilingan. Si Toto, isang mabait at masipag na bata, ay laging tumutulong sa kanyang pamilya. Tuwing umaga, dinadalaw niya ang mahiwagang puno upang linisin ang paligid nito at diligan araw-araw. Palaging sinasabi ni Toto sa kanyang mga kaibigan, ang punong ito ay parang kaibigan ko na rin, pagmamalaki ni Toto. Isang araw, habang abala si Toto sa pag-aalaga sa mahiwagang puno, biglang nagliwanag ang paligid. Lumitaw ang isang napakagandang diwata mula sa mga dahon ng punong mangga. Toto, ikaw ay may busilak na puso. Dahil sa iyong pagmamahal at pag-aalaga sa punong ito, may isa kang kahilingan na pwedeng-pwede kong tuparin, sabi ng diwata. Nag-isip ng matagal si Toto. Bagamat marami siyang gustong hilingin para sa kanyang sarili, naisip niya ang kalagayan ng kanilang mga baryo at ang mga taong nakatira dito. Maraming pamilya kasi ang nagugutom dahil sa sobrang tagtuyot ng panahon. Gusto kong lahat ng kaibigan at pamilya ko ay magkaroon ng sapat na pagkain, sabi ni Toto sa magandang diwata. Ngumiti ang diwata at naglahong parang bula. Sa sumunod na mga araw, napansin ni Toto at ng buong baryo na tila naging mas masagana ang ani ng lahat ng mga pananim. Hindi lamang mangga, kundi pati na rin ang ibang mga prutas at gulay ay bumaha sa kanilang baryo. Ang kahilingan ni Toto ay nagdulot ng kasiyahan at kasaganaan sa buong baryo. Lahat ay may sapat na pagkain at wala nang magugutom. Si Toto ay itinuring na bayani ng kanilang baryo, ngunit siya ay nanatiling mapagkumbaba. Mula noon, patuloy na inalagaan ng mga taga-baryo ang mahiwagang punong mangga. Natutunan kasi nila ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng yaman, kung hindi sa kabutihan ng puso at pagmamahal sa kapwa. Ayan mga bata, ang ating kwentong pambata. O diba, napaka-touching, nakakatuwa yung kwento ni Toto at ang mahiwagang punong mangga. Ikaw ba yung tipo ng bata na kapag may fairy din na dumating sa buhay mo, nagpakita sa harapan mo at sinabihan ka ng kahit anong hilingin mo ay matutupad? Ano kaya yung i-wish mo? Kagaya ka ba ni Toto na ang iisipin din ay para sa kapwa niya, para sa ibang tao? O ikaw ba yung tipo ng bata na gusto ko maraming toys, maraming pagkain, lahat ng gusto ko nasa harapan ko? Diba, puro ikaw lang. So maganda din na gayahin natin yung attitude na pinakita ni Toto sa ating kwentong pambata. Sa lahat ng mga makakapakinig nito ng mga bata, sana kagaya tayo ni Toto na hindi lamang sarili niya yung iniisip niya, pati yung kapwa niya iniisip niya, yung mga kapitbahay, mga kaibigan niya, lahat sila hindi magugutom. Kaya ang aral sa kwento natin ngayon, pag may pagkakataon tayo na makatulong sa ibang tao, ay gawin natin ang lahat ng ating makakaya. Malay mo, di ba? May biglang ang fairy na magpakita sa'yo. So isipin natin, hindi lamang yung para sa sarili natin, kundi para sa pamilya natin at sa mga taong nasa paligid natin. Sana nasihan kayo sa ating kwentong pambata. Araw-araw yan, dito sa School on the Air, marami tayong kwento na ibabahagi, mga likha ng mga local authors natin dito sa Pilipinas. Nakikipag-ugnayan tayo sa mga children's book author talaga, para sila mismo yung magbabahagi ng kanilang mga istorya dito sa School on the Air, magbabasa ng kwento para sa inyo, at maghahatid ng aral para sa inyo. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito lamang sa kung saan mas fun ang learning, walang iba kung hindi sa School on the Air.
1: Beach vacation!
2: Ano tara?
1: Jogging!
2: Ano tara?
1: Hiking!
2: Ano tara?
3: Taginit is here!
2: Tinig ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.

0: Wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
1: Pass tayo dyan!
2: Kaya naman, narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
0: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
2: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
0: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
2: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
1: Tandaan!
3: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
2: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
4: Mas pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
6: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
4: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak.
4: Mas maraming mararating.
6: At mas maraming maaabot ng impormasyon
4: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
7: Trending issue na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
9: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
10: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
11: 66 Informasyon.
6: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
4: Sports Radio. 918.
6: Radyo Magazine. 1278.
4: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang
4: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
4: Sports Radio.
9: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
4: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Bahay kubo kahit munti.
14: It's a song Filipino mothers teach their kids early on, a sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sung her version of it on her album.
15: Bahay kubo kahit munti.
14: In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
16: Ang halaman doon ay sari-sari.
14: The UP Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during 4 occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaloob dito.
11: Are inaw nandidong waran uni anarampay na.
17: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
18: School on the air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
19: School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
20: Tuloy-tuloy pa rin tayo. Ayan, kanin-kanina lamang, ano, napakinggan nyo yung ilan sa mga trivias natin patungkol sa Heritage Month ngayon. Philippine poetry at marami pang iba. So yan, dapat binabasa ninyo sa mga libreng oras na meron kayo. Samantala, para sa School on the Air advisories natin. Makinig-makinig, ano, kasi baka ito ay pwede makatulong sa inyo, lalo na sa mga teachers and students. Dahil ilang araw na nga lang ay pasukan na muli. Sa partnership ng DepEd at ng Canva. Ayan, Canva, ito ang isa sa pinakaginagamit natin or Brigada Eskwela muna. Sige, Brigada Eskwela muna tayo. Ayan, sa Brigada Eskwela naman, alam natin kapag malapit na ang pasukan, lalo na sa mga public schools, ayan, yung mga nanay talagang nagpipintura, yung mga tatay nag-aayos ng mga upuan, ng mga lamesa. Ayan yung tinatawag natin na Brigada Eskwela. Ginagawa talaga yan, kumbaga parang volunteer work ng mga magulang para pagpasok ng mga anak nila ay mas maging komportable yung kanilang pag-aaral. Kaya naman tara na at makiisa na sa Brigada Eskwela 2026. Inaanyayahan po ang lahat ng mga individuals pati organization na makibahagi sa paghahanda ng ating mga paaralan para sa pagbubukas ng school year 2026 to 2027. Kung hindi ako nagkakamali, ang pasukan yata ay sa June 15. Yata, ano, June 15 ang pasukan. Titingnan nga natin sa calendar. O, June 8. Yung iba naman, June 15. Pagka sa public school, June 8. Kapag yung mga ibang private school naman, June 15 yung pasukan nila. Ang Brigada Eskwela ay sa Facebook post po ng DepEd, makikita ninyo dito yung ilan sa mga kinakailangan na gawin sa Brigada Eskwela. Pwede kayong maging partner sa general cleaning and sanitation, repair and maintenance, painting and beautification ng mga classroom, electrical and lighting. O pwede rin yung gardening and landscaping, yung mga daddies and mommies, ano, kung meron naman kayong kaalaman sa gardening and landscaping, water and sanitation maintenance, classroom essentials and supplies, pwede rin kayong mag-donate, technology and digital learning, safety and disaster preparedness, volunteer service, snacks and food for volunteers. Ayan, kung kayo yung tipo ng mga parents na wala namang alam sa mga skilled work, pwede naman kayo magbahagi ng mga pagkain na lang para sa lahat ng mga volunteers sa Brigada Eskwela. Health and hygiene kits, learner's kit, teacher's kit. Ayan, nasa screen natin ngayon kung ano yung mga nakapaloob sa learner's kit at sa teacher's kit, emergency kit at medical devices. At marami pang iba. Kung kayo ay isang organisasyon o individual na interesado sa lahat ng mga nabanggit natin na may kinalaman sa Brigada Eskwela 2026, pwede kayong magpadala ng email o ng sulat sa sa central office ng DepEd, pwede rin sa regional offices nila, schools division office o mismong sa eskwelahan kung saan nag-aaral yung inyong anak. So natatandaan ko yung magulang ko, ganyan din, ano, pagka Brigada Eskwela dati no elementary ako ay talagang may dala-dalagang pintura sa classroom. at sabay-sabay silang nagpipintura ng mga konanay. So masaya kasi nagkakakilanlan din yung mga magulang ng mga bata. Tapos mamaya magchichismisa na sila. Oh, normal lang naman yun, normal lang. Pero hindi chismisa nang ipupunta doon na ang pupuntahin natin kaya tayo nasa mga schools and classroom ay para sa Brigada Eskwela. Sabihin nyo kina mommy, okay? Ito na yung partnership ng Canva at saka ng DepEd para sa lahat ng mga teachers and students para mas maging maganda, presentable at creative ang lahat ng mga learning tools na inyong gagamitin sa eskwela. Sumali na sa Canva Eskwel Live 2026. Ito ay libreng webinar para sa lahat ng mga teachers and students. Para makatulong sa paggawa ng mga lesson plan, projects sa school, school presentation at marami pang iba. Ang free webinar na ito sa pamagitan ng Canva ay sa May 15, May 22, May 29 at June 20. Malapit na. So para kayo ay makapunta, makapag-enroll o maka-join rather, maka-join dito sa Canva Eskwel Live 2026, pumunta lamang kayo sa public.canva.site/esquelive-2026. So, pwede nyo rin bisitahin yung social media page ng DepEd para makita ninyo yung mismong link. Ikiklik nyo lang yan at makakapunta na kayo mismo doon sa website para kayo ay makapagpa-register. Para mapanood nyo naman yung mga sessions ng live, pwede rin kayong pumunta sa Facebook group, ano, ng Pinoy Teachers Facebook group. So, itatype nyo lamang yan sa search browser. Ito yung mga titles, ano, ng mga Canva Eskwel Live na gaganapin, free webinar. Sa May 15, alas 5 ng hapon, ang magiging pamagat ng Canva Eskwel Live ay Your Lessons Ready in Seconds, Get Started with Learn Grid. May 22, Where Inspiration Meets Innovation, Teach Smarter with Canva's Latest Tools. May 29, Bring the Whole Class In, Live and Collaborative Lessons with Canva. At yung panghuli sa June 20, See Every Student Shine, Track, Assign, and Celebrate Learning with Canva. So sa title pa lang po nung mga sessions na gagawin ng Canva in partnership with DepEd, alam nyo na agad kung ano yung pwede ninyong matutunan dito. So wag nang palampasin, lalo na kung libre naman, di ba? Ang gagawin nyo lang ay maglaan ng oras, di ba? Sabi nga nila kanina, sabi nga ng ilan sa mga expert, ano, always invest on yourself. Yan ang tatandaan ninyo mga bata, no? Always invest on yourself. Sa lahat ng mga pagkakataon at oportunidad na pwede kayong matuto, lagi ninyong kukunin yung oportunidad na yon. Lalo na kung libre, wala naman kayong babayaran, matututo pa kayo. Always grab that opportunity to learn and to always invest on yourself. Dahil hindi nyo alam, in the future, ay pwede nyo rin magamit lahat ng mga pwede ninyong matutunan ngayon. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito lamang sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa School on the Air.
18: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
19: School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Beach vacation.
21: Ano tara?
0: Jogging.
21: Ano tara?
0: Hiking.
21: Ano tara?
22: Taginit is here. Tilik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
23: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
1: Mas tayo dyan!
2: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
23: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
2: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
23: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
2: magsuot ng presko at maluwag na damit.
3: Tandaan!
6: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
2: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Alam mo ba kung ano ang mamba bato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba bato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mamba batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
10: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
24: I love it when you call me Senorita.
25: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
10: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Taval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
26: Pauso.
10: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning, anyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
27: Okay class, recess, break time.
28: Yay!
29: Tignan mo tong baon ko.
27: Anong baon mo? Pahingi naman.
28: Oops, magugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot and mouth disease o HFMD.
29: Hachi! Teacher, ano ba yung hand, foot and mouth disease? Teacher?
28: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig, at paltos sa kamay at paa.
29: Naku, nakakatakot naman po!
27: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay!
30: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
18: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
19: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
20: Nasa huling bahagi na tayo ng ating lessons at lahat ng mga advisories natin dito sa School on the Air. Pero may pahabol tayo kasi napakaganda nitong good news na nabasa ko ngayong umagang nito. Ito ang good news natin mula sa DepEd Secretary na si Secretary Sunny Angara. Dahil tumaas po ang bilang o ang percentage ng mga bata ngayon na nakakabasa na. Good news talaga dahil 4.5 million na batang Pinoy mas gumaling na raw sa pagbabasa. Ayan ang napakagandang balita na bumungad sa atin ngayong umagang ito. Yung mga struggling readers, ang ibig sabihin yung mga bata na talagang hirap na hirap magbasa, ultimo magpantig ng mga salita, ay nahihirapan sila, nabawasan. Dahil from 6.7 million na mga batang hirap magbasa, ngayon ay naging 2.2 million na lang. Medyo malaki pa rin yung bilang. Pero yung titingnan natin is yung ibinaba. Sobrang laki rin naman kasi nung binabang ng bilang ng mga hirap magbasa. Mas maraming batang Pilipino ngayon ang mas kumpiyansang magbasa, umintindi at matuto. Sa likod ng bawat numerong gumanda ay mga batang unti-unting bumabalik ang tiwala sa kanilang sarili. Mga gurong walang sawang gumagabay at mga magulang na patuloy na sumusuporta. Ayon kay DepEd Secretary Sunny Angara, patuloy nilang palalakasin ang literacy at numeracy programs ng DepEd, alinsunod siyempre sa direktiba ng ating Pangulo para masigurong walang batang maiiwan sa pagkatuto sa ilalim ng Bagong Pilipinas. At ang pinamalas din ni DepEd Secretary ang pasasalamat niya sa lahat ng mga teachers na talagang naman nakatutok sa pagkatuto ng mga bata.

0: Mapanatili po yung momentum na ganito na tumataas yung bilang ng mga batang marunong magbasa, sinabi ng DepEd na bagamat epektibo yung mga kasalukuyang remediation program bilang safety net, dapat itong mapalitan sa kalaunan ng dekalidad na pagtuturo sa loob ng silid-aralan. Nakakabitan ng mga sistematikong reforma tulad ng paglipat sa three-term school calendar upang masiguro ang sapat na oras sa pagtuturo at mabawasan yung workload ng mga teachers at mapunta lamang doon sa mga estudyante. So ayan ang magandang balita mula sa Department of Education. Pahabol na lamang din bago tayo magtapos, ano? Ito ang isa sa mga facilities na pwede nating ma-enjoy dito sa Quezon City Memorial Circle. Ayan, sa lahat ng mga QC resident. Meron na kasing sports spaces ngayon sa Quezon Memorial Circle. Opisyal nang binuksan sa publiko ang bagong skate park at lawn tennis court sa Quezon Memorial Circle para sa mga gusto mag-skate, maglaro at maging active. Ayan, sa lahat ng mga bata, no, bakasyon ngayon. Aba, habang kayo ay walang pasok sa school kesa nasa cellphone at computer lang kayo, enjoy ninyo itong facilities na meron sa Quezon Memorial Circle. Mas pinalawak pa ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang mga open spaces at recreational areas upang mas maraming kabataan at pamilya ang magkaroon ng lugar para sa sports at healthy lifestyle. Ang kagandahan niyan, malapit lang din yung La Mesa Eco Park dyan sa Quezon Memorial Circle. So after ninyo na mapagod sa mga sports activities na binanggit natin, pwede naman kayong magpahangin at i-enjoy ang La Mesa Eco Park. Malawak, pwede nyo ninyong bisitahin yung Facebook page ng Radyo Magazine para makita ninyo yung binabanggit natin na skate park at lawn tennis court. So, libre po ito. Sa lahat ng mga pupunta, syempre, may responsibilidad na kaakibat yan. Ano? Kapag tayo ay pupunta sa mga public places kagaya nito, kailangan maging responsable at disiplinado tayo. Binibigyan na tayo ng local government unit ng pagkakataon na mag-enjoy, mag-relax. Ang gagawin nyo na lamang ay maging responsable at disiplinadong citizen. So huwag kayong magkakalat, huwag kayong sisira ng mga bagay sa mga public places o public spaces natin para mapakinabangan pa ng mga susunod na henerasyon.
1: Beach vacation.
2: Ano tara?
1: Jogging.
2: Ano tara?
1: Hiking.
2: Ano tara?
3: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
4: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
2: Pass tayo dyan!
5: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
6: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
5: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
6: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
5: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
2: Tandaan!
7: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
5: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
0: Papaalam na rin tayo for our episode today. Maraming salamat sa Master Control, Miss Marisol Malimban, Miss Rona Esperanza, nariyan na din si Mr. Sam Reyes. Ang dami nyo pala ngayon, ano? Good morning! At mamaya na lamang ilang saglit, makakasama nyo na si Maring Jolly para sa kanyang programang Musta Ka Mare. And next week, Monday to Friday, magkarinigan muli tayo pagsapit ng alas 8 na umaga. Buksan ang inyong mga radyo, sabay-sabay tayong matuto. Dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa School on the Air. Maraming salamat, happy weekend at ingat kayo.
8: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
9: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Beach vacation.
2: Ano? Ano tara?
1: Jogging.
2: Ano tara?
1: Hiking.
2: Ano tara?
3: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
4: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
2: Pass tayo dyan!
5: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
6: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
5: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
6: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
5: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
2: Tandaan!
7: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
5: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili,
13: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin,
13: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
11: from PBS Presidential Broadcast Service
2: at Radyo Pilipinas Radyo Magazine.
12: 1278 AM.
15: Pinalakas, pinalawak.
16: Radyo Pilipinas
15: Radyo
17: Publico. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
15: Colab.
17: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
18: Ang tagintig ng FM.
19: At lakas ng AM.
18: Sa iisang himpilan.
19: Pinagsanib na puwersa.
18: Para sa mas malawak.
19: Mas maraming mararating.
18: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
19: At serbisyo publiko.
17: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
15: Radio Pilipinas.
17: News nationwide.
19: Trending issue. News na pinag-uusapan.
2: World News in 5.
17: Ang inyong institusyon
15: sa Philippine Sports Broadcast.
18: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
2: 66 impormasyon.
18: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
15: Sports Radio. 918.
18: Radyo Magazine. 1278.
15: At Radyo Pilipinas World Service.
18: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
15: Sa Capital 104.3 FM.
17: Capital 104.3.
2: Radyo Pilipinas World Service.
15: Sports Radio.
17: Radyo Magazine.
15: Serbisyo Publiko.
17: The AM and FM Collab.
15: Sa Capital 104.3 FM.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
15: And Capital 104.3 Collab.
17: Collab.
5: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
19: Yay!
7: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
2: PBS Receiver.
7: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
7: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
20: Oh.
14: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
20: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
21: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
22: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
23: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
24: Pinalakas, pinalawak.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
27: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
28: Colab.
29: World Service Sports Radio.
30: Ang taginting ng FM
31: at lakas ng AM
32: sa iisang himpilan.
33: Pinagsanib na puwersa
34: para sa mas malawak na
35: serbisyo publiko.
36: Radyo Magazine 1278.
37: Sports Radio 918.
38: Radyo Pilipinas.
39: Radyo Publiko
40: 738.
41: At Radyo Pilipinas World Service.
42: Mapapakinggan na
43: sa Capital 104.3 FM.
44: Capital 104.3
45: AM and FM collab.
46: Sa Capital 104.3 FM.
47: Radyo Pilipinas.
48: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
49: Collab.
50: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
51: Radyo Pilipinas.
52: Radyo Publiko.
50: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
53: Radyo Pilipinas.
54: Radyo Publiko.
55: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
56: Radyo Magazine 1278.
57: Bubungad sa umaga.
58: Trending issues na pinag-uusapan.
59: Mga programang aabangan.
60: Agahan ang kahapunan.
61: 66 Impormasyon.
62: GIS, your general information station.
63: Radyo Magazine 1278.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, pagpapalakas sa kooperasyon sa kalakalan sa gitna ng pandaigdigang hamon na pagkasunduan ng ASEAN. Alamin natin ang ulat mula kay Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Nananatiling committed ang ASEAN member countries na magtulungan para manatiling bukas at matatagang rehiyon sa gitna ng global challenges. Sa 27th ASEAN Economic Community Council meeting, sinabi ni DTI Secretary Maria Cristina Roque na patuloy ang pag-uusap ng mga bansa sa Timog Silangang Asya na may kinalaman sa mga hakbang upang mas mapalakas ang kooperasyon sa kalakalan. Ito'y sa gitna ng umiiral pa rin krisis sa Middle East na nakakaapekto sa ASEAN. Binigyan din ni Roque na importante ang ginagawang mga pulo ngayon, gayong hindi lamang anya ito palitan ng pananaw, kundi paglalatag na din ng mga posisyon, pagdetermina ng mga prioridad at pagtiyak na ang mahalagang usapin ay malinaw na napagtutuunan ng pansin at mabilis na napagpapasyahan. Kaugnay nito'y binanggit ng kalihim na nakatakdang maglabas. Ngayong araw, ang ASEAN leaders ng Collective Response sa Middle East Crisis inaasahang ilalatag dito ang sama-samang aksyon ng member states sa pagpapalakas ng energy security, market stability, financial resilience at macroeconomic stability.
3: This meeting is an opportunity to engage candidly, to test our assumptions and to align our actions and plans where we can assist each other.
2: Nag-uulat mula sa Cebu para sa 48th ASEAN Summit, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, nasa 60 bilyong pisong pondong ibinalik sa PhilHealth, makapagpapalakas pang lalo sa paghahatid ng serbisyong medikal. May ulat si J. Mark Dagala.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Nagpasalamat ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr. matapos itong ipag-utos na ibalik sa kanila ang nasa 60,000 pisong excess fund nito na una nang inilagak sa National Treasury. Sa isang pahayag, sinabi ng PhilHealth na ang hakbang na ito ay malinaw na pahayag ng tiwala sa kanila ng Pangulo para gawin ang mandato nitong maging katuwang ng bawat Pilipino sa pangangailangang pangkalusugan. Gagamitin ng State Health Insurer ang pondong ito para pahusayin ang serbisyong pangkalusugan upang maabot ang bawat Pilipino. Kinikilala rin ng PhilHealth ang papel ng Department of Finance sa agarang pagre-remit na nasabing halaga. Kasabay niyan, pinagtibay rin ng PhilHealth ang pangako nito na pangalagaan ng tiwala ang pinagkaloob sa kanila ng pamahalaan at ang taong bayan sa pamamagitan ng pagpapahusay ng serbisyo, pagpapabilis ang proseso at pagpapalakas ng sistema. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, 5 milyong pisong halaga ng tulong ibinuhos ng pamahalaang lungsod ng Maynila para sa mga maliliit na negosyo. May ulat si Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Naglaan ang pamahalaang lungsod ng Maynila ng 5 milyong pisong puhunan para sa mahigit 1,000 maliliit na negosyante bilang bahagi ng pagpapalakas sa lokal na ekonomiya sa gitna ng epekto ng krisis sa gitnang silangan. Pinangunahan ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang pamahagi ng ayuda sa San Andres Sports Complex sa Malate sa Maynila sa ilalim ng Kaagapay sa Kabuhayan Program ng Manila Department of Social Welfare. Bawat benepisyaro ay tumanggap ng tigli 5,000 piso bilang panimulang puhunan para sa sari-saring micro enterprises gaya ng karinderya, banana queue at merienda stalls. Kasabay nito na mahagi rin ng lungsod ng 100 starter kits para sa iba't ibang livelihood training kabilang ang hair cutting, massage therapy, nail care, bread and pastry, hairdressing, cookery at skin care. Kabilang sa mga prioridad ng benepisyaryo ang persons with disability, solo parents, senior citizens, indigent residents at graduates ng Manila Manpower Development Center. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng programa na matulungan ang mga residente na magkaroon ng dagdag na pagkakakitaan habang patuloy nararamdaman ang epekto ng tumataas na gastusin at pandaigdigang krisis sa ekonomiya. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At para sa ating pangwakas na balita, hanggang 45 degrees Celsius heat index posibleng maitala sa Cagayan ngayong Biyernes. Alamin natin ang detalye mula kay Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
6: Nasa danger level pa rin ang heat index, walinsangan ay inaasahang mararamdaman sa maraming lugar sa bansa ngayong Biyernes. Batay sa heat index forecast ng PAGASA, posibleng pumalo sa hanggang 45 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index ngayong araw na maitatala sa bahagi ng Aparika, Cagayan. Hanggang 42 to 44 degrees Celsius din ang heat index na asahan sa 21 lugar sa bansa. Pasok ito sa danger category kung saan maaaring mauwi sa heat cramps at heat exhaustion ng matagal na exposure sa araw ng isang individual. Dito naman sa Metro Manila, posibleng umabot sa 40 to 41 degrees Celsius din ang heat index. Mula sa PAGASA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: At yan ang mga balita. Ngayong araw na ito, ang oras 6 na minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Jolimar Acuyo.

0: suave.
1: Learning from home may be boring. Radyo Magazine.
2: 1278 AM.
3: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
4: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
2: sa Radyo Magazine.

Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz, kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong aka Maring Jolie, para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Musta Ka Mare. Ang oras po natin, 8 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga, at ngayon nga po ay araw na ng Biyernes. So happy Friday po ano sa mga kumare. At kumpare natin nga nakatutok ngayon, today is May 8, 2026. At para po sa tuloy-tuloy na bonding at chikahan, ninyo pong i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang

0: Wow! Grabe, Miss Clara, ano, parang ako may ano, may VIP ticket. Nakakatuwa, live na live, ano? Ay, ako, kaharap ko, mga, iingitin ko na kayo, mga mare, mga pare, kaharap ko, ano, live na nag-perform sa atin si Miss Clara Binin. Maraming maraming salamat po, ano, dito sa napakagandang song ninyo na Wings. Actually, even, yung mga tao natin sa tech, yung mga engineer natin, nakatayo lahat. Parang first time ko lang kayo makita ng, ano, very excited. Pero ayan, maraming maraming salamat, Miss Clara, dito sa ibinahagi mong kanta sa amin. And for sure, yung mga kumare at kumpare nating nakatutok din ngayon, ano, ay nagustuhan itong song mo na ito. And syempre, ayan, since you have a song, ito na nga pong Wings na kanta, Miss Clara, siguro pag-usapan natin itong focus track mo pa, ano. So ito, ano yung specific emotion o yung kwento sa likod ng kantang to? Although kanina, napapiyawan mo naman na generally, it's all about love. Pero bukod dito, meron ka ba bang pwedeng ibahagi sa amin? Ano ba yung emosyon talaga na nangingibabaw bukod sa pagmamahal and yung kwento while you're writing this song?
1: Actually, this song started out as a poem. So yung verses niya, if mapansin mo yung song na to, wala siyang structure. Hindi siya yung verse, tapos chorus, tapos verse. Parang isang line lang siya ng sa buong song. Mm-hmm. So yun, it started out as a poem. I'll be the moon beaming from your reflection. I think it just talks about how we draw so much light from the people around us, and they're the ones who help us like keep going in life. And sila yung nag-inspire sa atin to chase our dreams.
0: Ayan. Nakakatuwa, ano. Kasi nga po, ano, yung feeling talaga na parang kahit na hindi man romantic yung relasyon, ano, parang, do you feel loved? Yun lang eh. Wala nang ibang description. Even ako, while listening sa iyo, Miss Clara, parang very kalmado lang. Naka-smile lang ako actually. Hindi ako nakikita sa camera kanina, pero naka-smile lang ako habang nakikinig sa iyo. So, maraming maraming salamat. Pero ikaw, bilang singer-songwriter, ano, Miss Clara, paano mo binabalance yung pagiging simple at restrained yung sound nang hindi nawawala yung emosyon ng kanta? Kasi actually yun din, ano, napaka na-amaze ako sa mga songs mo. Siguro para sa iba, parang yun nga, kalmado yung sound, ano, pero nandoon yung emosyon. So paano mo yun binabalance? Ang galing lang din.
1: I think yung what I learned as a songwriter is less is more. Mm-hmm. Paminsan, the less we say, the more of a feel natin yung emotion. So I think that's what I learned, like to just leave space for people to really understand the lyrics. Mm-hmm. And yun, sa mga kanta ko, ang dami kong mga instrumentals, or like ang daming yun, mga I guess yun, yung mga instrumentals, yun yung, I guess, I want to leave space for people to just take a step back and try to really understand the song and understand what I'm trying to express in the song.
0: Ang ganda ano, i-quote ko, Ms. Clara, less is more. Totoo, sometimes kahit na kaunti man yung naririnig nating lyrics, naririnig nating instruments, pero yun nga, yung emosyon na gusto mong iparating sa mga tao is, kumbaga, bumabanda sa kanila. Ganun ba yung tawag term? Bumabanda, kahit na hindi man siya sobrang, yung song kasi na, may mga songs na very technical, ano, ang daming ginagamit na beat, na sound, na instruments, ano, pero yun nga, yung emosyon talaga na gusto i-convey ni Miss Clara sa atin, ano, through her songs, ayan, ipapadala niya sa atin. Talaga yun yung term, na ipapadala niya sa atin. So, magitan ng kanyang mga kanta. So, itong song mo naman na, yung buong EP actually, yung Really Got Me Thinking. Pero, yun nga, ano, parang Really Got Me Thinking, parang self-explanatory na ito, ano, Miss Clara. Pero ikaw ba, bakit ito yung napili mong parang pinaka-title talaga ng EP?
1: Actually, medyo funny story siya kasi yung song in the EP, The One to Blame, there's a line there, It's Really Got Me Thinking. And medyo I repeat that several times in the song, and then a few weeks or a few months after writing that song, I wrote the song Cinnamon Coffee, mm-hmm. and na sulat ko ulit yung really got me thinking dun. And wala lang, parang coincidence lang na I wrote that line in those two songs. So I decided like maybe it's this EP is meant to be called Really Got Me Thinking.
0: Oh yeah. Yung pala yung reason behind that. Ano nga naman, parang nga sometimes hindi mo namamalayan. Yun nga, sabi mo, nasulat mo uli. Doon sa ikalawang song ano, while writing from The One to Blame, tapos yung Cinnamon Coffee ay may line doon na tumatak din talaga sa iyo. And I guess that's what happened. Ano? Simple as that. Pero yung really got me thinking. Parang isipin mo rin eh. Literal na magti-think ka. Ako iniisip ko ano, Miss Clara, sabi ko really got me thinking. Ang unique lang kasi usually 'di ba pagka mga EP albums ano, hindi siya yung like phrase, eh, 'di ba? Usually isang word, two words enough na yun eh para gawin na lang title ng kanilang album. Pero ito really got me thinking. Actually very poetic talaga. Hindi ako write poems, Miss Clara?
1: Usually I do. I write poems, but they all turn into songs.
0: Ah, okay. Yeah. So doon pala nagsisimula. Bilang ikaw ay poetic, kaya pala that's one of the reasons why. And itong really got me thinking, Miss Clara, pag narinig nila yung buong track, itong anim na tracks nito sa iyong EP, ano naman kaya yung gusto mong maramdaman ng listeners pagkatapos nilang marinig lahat ng songs dito?
1: I hope that they feel the love and the joy in the songs. I felt so much love and joy while writing them. So sana ma-feel din nila yun when they listen to the music. And you know, you don't necessarily have to be in love to listen to love songs. I think love songs it's for everyone. Love songs are for everyone. So yun, sana I hope that they feel hopeful and I hope that it makes their day when they listen to the songs.
0: Actually, yung hope mo, ano, Miss Clara, ay proven and tested na dito sa mga tao sa atin. Sa booth, sa studio, ano, they were very happy. They were clapping kanina right after mo kumanta. So I guess, na-prove na dito pa lang sa studio, ano, ng mga tao na masaya sila, very happy sila dito sa song mo. Actually, wings pa lang yun, eh, diba? What more pa pag narinig natin yung other tracks. And of course, ayan, siguro baka meron ka na lang ding panghuling mensahe sa ating mga viewers, listeners, mga kumare at kumpare natin. Ayan, that's how we address them. Sa mga kumare at kumpare natin. Ano naman kaya yung gusto mo pang ma-discover ng mga tao tungkol kay Clara Benin after hearing Really Got Me Thinking?
1: Yes, sana mapakinggan niyo yung EP ko, Really Got Me Thinking. I hope the songs resonate with you and I hope they keep you company. And ayun, thank you for tuning in sa mga mare at pare. And I hope to see you guys in my next shows.
0: Ayan. And speaking of next shows, ayan, pwede mo rin silang anayahan, Miss Clara. Ano pa ba yung mga aabangan nila sa'yo? Mga pwedeng i-look forward ng iyong mga fans, ano? Especially, yun nga, kanina nabanggit mo na meron kang show. Ngayong May din, ano? Ayan, pwede nyo silang i-invite. Saan ba nila pwede ikaw mapakinggan, mapanood? Go ahead, Miss Clara.
1: Yes, so may concert ako next week na actually. It's on May 16 at Teatrino. Sold out na siya actually.
0: Wow.
1: So thank you to everyone who bought tickets. And I'm super, super excited to be performing all the songs in the EP for the first time. And I also have a show on May 30. This is in Silay, in Negros Occidental. So if you're in the area, sana you guys can come. It's a arts and music festival. It's called Likha. And you can find all the information on my social media. It's Clara Benin Music. And again, all my music, you can listen to my music on all digital streaming platforms.
0: Ayan. So, lahat ng music platforms, ano, ay mapapakinggan natin. I-search nyo lang mga mare, mga pare, Clara Benin. And of course, congratulations, ano, Miss Clara. Sabi mo,
1: thank
0: sold
1: you.
0: Out na. Wow. Siguro that deserves a... clap, ano. Sold out na ako. Congrats, Miss Clara. Kasi may mga nalungkot dito sa booth natin. May mga nakita ko gumanyan, ano. Nalungkot sila na, siguro, syempre, pagka meron pa, ano, for sure, marami pang shows ang darating. Pwedeng-pwede pa tayo makahabol sa mga upcoming shows sa Miss Clara. This coming, upcoming May 16, and sabi mo nga ay May 30, tao ba?
1: Yes, May 30.
0: Ayan, versus Negros Occidental. Ay, baka pwede kayo pumunta, lumipad pa. Ayun, literal, lumipad ang aming team. Yes. At yung nga, Negros Occidental para masubaybayan natin si Miss Clara. Pero ito ba, Miss Clara, siguro may mga ilang fans ka rin out there na curious, although recently lang nag-release ka na nitong EP, ano, kasi pero usually, diba, ang mga artists when they release an EP, may mga kasunod pa itong albums or maybe mga songs, ayan, baka meron kang, ano bang, spoiler ganon, pero plan mo pa mag-release ng mga upcoming songs, maybe this year or another as in next year?
1: Wala pang solid plans, mm-hmm. but I've been writing. I'm always writing and I'm always looking for inspiration. So, yeah, I'm always on the lookout for that. So, ayun. Tinan natin. Hindi ko pa alam.
0: Ayan. Wala pang spoiler sa atin si Miss Clara. But of course, ayan, yung mga fans mo at yung mga bagong kumare at kumpare natin nga, ngayon pa lamang nakapakinig sa'yo, for sure, ayan, na-catch mo ang kanilang emosyon. At yun nga, for sure, aabangan ka na rin nila sa mga susunod pa. And speaking of aabangan, bukod sa mga music platforms, Miss Clara, baka pwede mo rin silang anayahan na i-like at i-follow ang yung social media pages, and syempre para sa mga taong nais pang mas lubos na maunawaan itong ating talakayan, baka pwede ka rin nilang makapanayam. San kaya ka nila pwedeng makontakt pa?
1: Yes, yun, i-follow nyo lang ako. I'm on TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Just search Clara Benin Music.
0: Ayan, Clara Benin Music. Ayan, mga mare, mga pare. Ano, maraming salamat po uli, Miss Clara, sa pagpapunlak ng panayam natin this morning. Once again, nakasama po natin ang Filipino singer-songwriter na si Miss Clara Benin. Maraming salamat po, and mabuhay po kayo.
1: Thank you for having me.
0: Alright, thank you so much. Ang oras po natin, 4:04 na minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Magbabalik po tayo makalipas namang ang ilang mga paalala.
2: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na ang magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Beach vacation.
9: Ano tara?
8: Jogging.
9: Ano tara?
8: Hiking.
9: Ano tara?
10: Taginit is here. Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
11: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
9: Pass tayo dyan!
12: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
13: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
12: Uminom ng 7 to 8 baso ng tubig araw-araw.
13: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
12: magsuot ng presko at maluwag na damit.
14: Tandaan!
10: Maging healthy at wise para ready kang i-beat ang tag-init.
12: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
15: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
12: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
16: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad.
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
17: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
19: Entertainment scene. Updated ka ba?
20: Swap na budget recipes.
19: Light na buong family.
21: Dala kayang makakalikasan.
19: Anything under the sun.
22: Radyo Magazine 1278 AM.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas.
25: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
26: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
27: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
26: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
25: Huwag!
28: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
29: This is a public service announcement.
2: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
29: This is a public service announcement.
0: Public service announcement
29: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas.
22: Samang impormasyon.
1: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
3: Aliw na kwentuhan.
4: Kabataan, kasama sa usapan.
5: RG
29: Radyo Magazine 1278.
6: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest?
7: Wow, updated yan!
8: Musta ka, Mare?
22: Sa Radyo Magazine 1278.

0: At tayo pa nagbabalik sa programang Musta Ka Mare. 8 minuto na lamang po bago mag-alas sa G's ng umaga. Pero kasama niyo pa rin ang inlingkod na si Jolimar Acuyong, aka Maring Jolie. At sa pagkakataon nga pong ito ay dadako na rin tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Mare Asks, kung saan inaalam po natin ang pulso ng ating komunidad sa pamamagitan ng poll question sa Facebook. And speaking of poll, ano nga ba ang katanungan natin for today? So, nagtanong tayo sa mga kumare at kumpare natin na tinanong na rin naman natin kanina. Even si Miss Clara, no, ay tinanong natin, we ask, mas masarap bang makinig ng hugot songs kapag heart react in love ka? Haha react pag maulan ang panahon? Sad react pag broken-hearted ka? At care react para sa iba pa? So, base po sa nakikita nating resulta ng ating poll question, may pinakamababang boto po para sa haha react na maulan ang panahon. Samantala, may mas mataas na boto po para naman sa heart react na in love ka. So, mas masarap daw makinig ng music, ano, ng mga hugot songs pag in love ka. And last but not least, ang ating pinakamataas or pinakamaraming boto ang care react naman para sa iba pa. So, ibig sabihin, may iba pang sagot ang mga kumare at kumpare natin. And speaking of iba pa, ayan, unahin na natin si paring Sean Kyle Flores. Sabi niya, believe it or not, I always pray these songs during occasions for a fun or motivation. Also, it's okay to feel broken or sad when it comes to relationship. But my advice is to be independent and focus on yourself for your goals and serious responsibilities. All of these things are possible in God's time. Ayan, ano? So, para naman kay paring Sean, either for fun or para sa motivation, kaya siya nakikinig sa mga songs. Samantala, si paring Romel Livid naman, sabi niya, para sa akin, mas masarap pong makinig ng hugot or love songs. Ayan, may mga bullets pa siya. Number one, pag bored at mag-isa. Second, pag naiisip si crush, kung sino man yon. Third, while reminiscing about the past, especially yung memories with the friends. And last but not least, sa maulang panahon. Wow, ayan, ano? So, iba't ibang paraan pala. Or iba't iba yung reasons kung bakit si paring Sean si paring Romel ay nakikinig ng music. Totoo, pag bored, tsaka pag mag-isa rin naman talaga, diba? Madalas ay nakikinig tayo ng music. And when we are bored and we hear music, parang nabuboost yung mood natin, nabuboost yung energy natin. Alright, maraming salamat po sa lahat ng bumoto at nagkomento sa ating poll question of the day. And of course, muli nagpapasalamat po ako sa nakapanayam natin kanina na si Miss Clara Benin. Ngayon din kay Miss Leslie Alimanguhan. Siyempre, maraming salamat din po sa siya ang tulay natin, ang bridge natin. Siyempre, kung paano natin nakausap si Miss Clara ngayong umaga ito. So maraming salamat po sa Sony Philippines. And of course, thank you rin po sa mga kasamahan natin sa Master Control, sa engineering team na sinamaring Mershow Malimban, Sam Reyes na fan na nakakuha pa ng autograph signature ni Ms. Clara Benin, ano? Julius Ungab, Camila Mali, Ron Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. Gain din, syempre, sa ating executive producer na si Ms. Charmaine Cristobal. At susunod na po ang programa ng Pasyal Pinas kasama si Hazel Esguerra. Muli, ako si Jolie Maracuyong, aka Maring Jolie, na makakasama ninyo from Monday to Friday, 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw everyone!
1: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
2: Musta ka Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
1: sa Radyo Magazine 1278.
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
6: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
7: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawaniin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
10: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Magazine 1278.
12: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: Mga programang aabangan.
15: Agahan hanggang hapunan.
14: 66 Impormasyon.
16: GIS, your General Information Station.
17: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
18: Kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
19: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
17: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
20: Pasyal Pinas.
21: Pasyal.
20: Pasyal Pinas.
21: Pasyal Pinas.
20: Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda.
22: Are you ready to dive in?
20: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more.
21: Pasyal Pinas.
20: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
23: Love the Philippines.
20: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM. G sa Galaan. Kasama si Hazel Esguera. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang umaga Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Alas G's na naman mga beshi, kaya tara G's sa Galaan. Ilibutin natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G's sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At kasama rin natin sa Master Control, ang ating mga sound engineers, Sir Julius Ungab, Ronabel Esperanza, Camille Umali, Marisol Malimban, Sam Reyes, gayon din po ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, pwede niyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Pero bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshi, mapapakinggan nyo na ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. Maging ang aming mga provincial stations nationwide ay pwede nyo pong mapakinggan sa PBS Receiver for free. Kaya i-download nyo na po yan sa Google Play Store at Apple App Store.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Kamusta po kayo ngayong araw na ito, mga beshies? Naku, very, very special ang ating episode. Alam nyo ba kung bakit? Eh, hindi ho tayo nag-iisa sa ating studio. Hindi rin dalawa, kundi tatlo kami dito actually. Tatlo kami dito ang magkakasama sa studio dahil meron po tayong makakakwentuhan. Ngayong umagang ito, mapapasana all na lang talaga tayong lahat. Dahil siya po ay isang kung susumahin, siya talaga ang, sabi ko nga eh, ang taong makakapag-describe at kumbaga parang perfect description ng Pasyal Pinas. Alam niyo kung bakit? Nalibot niya na po ang lahat ng 1,642 cities and municipalities sa ating bansa. Walang iba kundi si Sir Marco Puzon. Siya po ay ang kaisa-isang Pilipino so far that we know at naitala po na nakabisita na sa 1,642 cities and municipalities ng ating bansa. Sir Marco, bati naman po kayo ulit sa ating mga viewers and listeners.
2: Part 2. Magandang umaga po sa lahat. Mapya mapita. Maayong buntag sa tanan.
0: Ang dami ng alam na dialect ni Sir Marco. Ang dami ng natutunang dialect sa paglilibot po ninyo sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas. Sir, umpisahan na natin ang ating kwentuhan dahil very ano po kami curious dun sa inyong naging journey. Una sa lahat, sir, how many months po simula nung natapos nyo itong 1,642 cities and municipalities po ng Pilipinas?
2: Nung December, bumisita ako dun sa first 5 of the 8 towns kasi may 8 bayan na na-create nung 2024. Mm-hmm. Although nung 2023, lumabas na rin ako sa TV at na-interview na rin na natapos ko na yung 1,634 towns, yes, series, mm-hmm, sa aking pagbisita sa Municipality of Kalayaan. Swinerte naman na napuntahan ko yung isla ng Likas, Lawak at syempre yung Pag-asa Island. Pero tapos ko na yung goal na yon. Mm-hmm. Pero nung 2024, nung lumabas yung nanalo sa plebiscite, yes, yung yes, mm-hmm, na create yung 8 bagong municipality, sabi ko, nako, kailangan ko i-update yung aking ano, kailangan ko i-update yung aking travel goal. So sinerte naman at nung December ay nakabisita ko and yan yung nakikita niya, it's Tuburan number 1586 sa Basilan, yung ibang photos sa ibang areas na aking napuntahan. Mm-hmm.
0: So ito po ay natapos February 14.
2: Yes, February 14. So habang ang buong mundo ay
0: Nag-Valentine's
2: Day, kasama isang aking kaibigan na matagal ko nang nakilala, si Sir Amor Pendaliday. Inikot niya ako doon sa 8 towns na yon nung December and then also nung Feb.
0: Ayun. At ang taong 2024 po ba ito? Tama po ba, Sir Marco?
2: 2024 siya na itayo. Itong 2026 lang ko matapos. Yes. Only this February 2026.
0: Oh, yun. So, February 2026 nang matapos ni Sir Marco itong 1,642 cities and municipalities ng ating bansa. Tama po kayo, no? Hindi update eh. Kasi may bagong create na mga bayan. Ay, hindi tumigil doon si Sir Marco, mga beshies. Talagang pinuntahan niya po itong mga bagong bayan na ito. Pero, Sir, ito po ay nag-start way back 2013. Kanina kasi nagkukwentuhan na kami ni Sir.
2: 2013 pa siya nag-start. Mm-hmm. So, nung nakwento ko na rin to before, na-lay off ako sa trabaho. Mm-hmm. Medyo, wala, hindi ko alam nung gagawin ko. May mga reaction nga na na-lay off, gumala.
0: Actually.
2: So, ano yan eh. Nagkaroon ako ng isang existential crisis. Ano bang balak kong gawin sa mundo? Mm-hmm. And ayun, nag-decide ako na, oh yeah, why not travel around, look for opportunities. And ayun, na umpisahan na. With my first town is San Ildefonso, Bulacan. 8 towns siya, inikot ko sa isang araw. Aside from San Ildefonso, San Isidro, mabot pa ako ng Cabiao, parts of Pampanga and Nueva Ecija. So that was March 27, 2013. So yun yung inikot ko. And then one thing led to another. Ayun, swinerte naman na na-assign dito, na-assign doon, mm-hmm. at naka-ikot din sa mga maraming lugar.
0: Mm-hmm. Kanina, mga beshies, pinagkukwentuhan namin ni Sir Mark. Siyempre, nauna na ako sa inyo. Nauna na akong naka-exclusive kesa sa inyo, di ba? Pinagkukwentuhan namin ni Sir Marco, ano, yung iba't ibang mga bayan. At tinanong niya kung saan yung hometown ko, which is in Indang, Cavite. At alam ni Sir Marco kung anong itsura ng aming munisipyo, kung saan ako pwesto ang tindahan ng kalamay. Ibig sabihin, Sir Marco, talagang bawat lugar na inyo pong pinupuntahan, na-visualize nyo pa rin yung itsura ng mga munisipyo.
2: Well, oo, na very photographic kasi ang memory ko. Medyo I'm poor with names, I have to admit, but very visual ang memory ko. Minsan nga yung amoy ng isang lugar, amoy ng pagkain, natitrigger ako na bumabalik yung memories ko sa isang lugar. At syempre yung pagbisita ko sa Indang noon, talagang must visit yung simbahan. Kasi very historical siya.
0: Yes. Mm-hmm.
2: Maraming mga nangyari nung digma ang Amerikano at Kastila at nung Philippine independence natin. Mm-hmm. Maraming nangyari sa Indang. And syempre yung kalamay na hindi ka talaga nakapunta ng Indang kung hindi ka nakakain ng kalamay.
0: Exactly. O di ba, mga beshies? Ganon katalas ang memorya ni Sir Marco na kahit yung even yung dates eh, natatandaan nyo pa, especially yung mga unang mga araw po na sinubukan nyo at tinry ito pong pagta-travel sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Pero sir, curious din kami. Ano? Ako bilang fan po ninyo na nakasuporta dun sa inyong mga posts. Eh, mga posts lang ni Sir Marco ang ating nakikita at mga articles that sinulat po para sa inyo. Paano po kayo nagsisimula sa isang pagta-travel? Ano po yung mga paghahanda natin kapag pupunta tayo sa isang lugar?
2: Marami paghahanda ang gagawin. Una, saan ba ako pupunta? Mm-hmm. Ano ba yung gusto kong makita? And of course, I think whenever you travel, you always start with the prayer. Mm-hmm. No? You start with a prayer for safety, that you get to meet good people, na everything would be fine. Mm-hmm. Syempre, hindi natin maiwasan na accidents, but you know, you start with prayer, plano ka, saan ka ba pupunta today. Although, masaya din yung medyo pagka-spontaneous ka, na hindi mo alam anong mangyayari. So, may times na, halimbawa, nung umiikot ako back in 2013 and 14, ito lang yung nakita kong town. Pero may jeep papunta ditong town na to na hindi ko pa napupuntahan. Sige, sakay ng jeep. Pagdating mo doon, wala ka ring idea. So, punta ka ng munisipyo, tanong-tanong ka, ano yung makikita rito, ano yung mga pwedeng makain.
0: Mm-hmm.
2: So, doon mo malalaman na napakarami palang version ng pakbet, napakaraming version ng kalamay, uh-huh, napakaraming version ng bukayo, napakaraming version ng
0: iba-iba,
2: adobo.
0: No?
2: Uh-huh. Malalaman mo na bawat lugar ay may mga specialties.
0: Yes. Kumbaga, ini-inject nila sa pagkain yung kultura ng isang bayan. Kumbaga, yung bukayong indang o kaya bukayong silang ay magkaiba, sir.
2: Magkaiba.
0: No?
2: Ang isa sa mga pinakamasarap na bukayong natikman ko ay doon sa Basco, Batanes.
0: Ay,
2: at
0: wow,
2: doon sa Cagayan Negros.
0: Mm-hmm.
2: Kasi smoky flavor na mukhang niluto siya gamit sa ano, yung kahoy.
0: Oh.
2: So, nalalasahan mo yung kahoy na smoky, mm-hmm, flavor yung kanilang bukayo.
0: Bongga, di ba? Makapagbukayo nga sa Basco, Batanes.
2: Ang expensive nun.
0: Ganong level yung mga travel ni Sir Marco. Pero sir, you were telling us kanina no, na hindi mo naiiwasan sa mga ganito, yung mga aksidente. Opo. Hmm. Lalo na kapag, syempre hindi mo controlled yung mga pwedeng mangyari along the road. Meron mo ba kayong mga experiences na, kumbaga parang nagkaroon nung nakaranas mo kayo ng aksidente o kung anumang mga very unfortunate events during po yung inyong pagta-travel sa iba't ibang bahagi ng bansa?
2: So, pag-travel ko back in 2016, mm-hmm, galing ako ng Catanduanes noon. And bus na kami from Naga to Manila. Unfortunately, we met an accident. Mm-hmm. Yung bus namin ay sumalpok.
0: Mm-hmm.
2: Sumalpok ang isang trailer truck doon sa bus na sinasakyan namin. And unfortunately, may isang casualty. So, mm-hmm, yun yung pinakamalinaw na naging accident sa aking pag-iikot. Only one so far.
0: Mm-hmm.
2: And medyo, syempre, na-trauma ka noon. Medyo natakot ka. Medyo, hindi rin ako nag-travel for 6 months after that. No? Medyo parang, kasi sa akin, ang pagsakay ng bus, medyo parang therapeutic siya.
0: Ah, yes.
2: It's
0: opo,
2: yung long, mm-hmm, drive, mm-hmm, sa bus na nakaupo ka lang, nakikita mo yung mga tanawin. Medyo, yun yung opportunity sa akin na makapag-isip ng ideas. Mm-hmm. What to write, what to do. Para pagdating ko doon sa isang lugar, meron akong planong gawin. Diba? Mm-hmm. Pag pupunta ako ng Ilocos, yan, mga bus ang sasakyan mo. Iniisip ko saan ba ako pupunta, ano, mm-hmm, bang gagawin ko. Na pagtapak ko sa lugar, I have a clear idea of what to do, where, mm-hmm, to go, mapa. So parang opportunity siya to clear the mind sa akin ang, mm-hmm, bus. So, but dahil doon sa accident na yon, medyo parang
0: Naglaylo ng konti.
2: Oo. Until I decided na to go back to, mm-hmm, accidents kasi they happen. Ayun, minsan yung tataubang bangka.
0: Mm-hmm.
2: Wala pa naman nangyari. Minsan munti kang tauban lang naman ang, mm-hmm, naranasan ko. And I guess lucky, I'm lucky so far na wala talaga mga major accidents, mm-hmm, na nangyari.
0: Mm-hmm. And kasama natin si Sir Marco, that's a very good thing ano na nagkikwento niya sa atin yung kanyang mga naging karanasan. Pero sir, nabanggit mo kanina no na very therapeutic sa iyo yung pagsakay ng bus.
2: Yes.
0: So yung pagpunta po ba sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, talagang commute lang si Sir Marco?
2: I should say, mga 80% ng pag-ikot ko mula noong 2013. Commute lang yun. So, katuloy na kwento ko sa'yo kanina, pagdating ko sa isang bayan, meron na akong listahan. Ano yung bibisitahin ko sa araw na yun?
0: Mm-hmm.
2: Maaring 3, 4, 5. So, pag nakita ko na yung jeep papuntang ganito, sige, sakay na, or bus. Minsan, doon mo makikilala ang napakaraming tao, makakasalamuha mo sila,
0: mm-hmm,
2: at maririnig mo rin yung mga kakaibang terms, like nung pagpunta ko sa Cavite, there was this matandang babae na talagang ang cute-cute niya, kwento siya ng kwento at nililigawan pa nga daw siya. Mm-hmm. Hindi ko makalimutan at yung kanyang term, kabayong potro.
0: Ano yung sabihin nun?
2: Ano yun? Well, medyo kakaibang meaning nun. Pero alam mo, you get to hear terms, language, mm-hmm, mga terminolohiya na gamit ng mga local na nakakatuwa,
0: mm-hmm,
2: at nakakaaliw pakinggan.
0: Yes. And speaking of that, sir, kasi may mga lugar po na may sarili silang dialect, di ba? Hindi naman po ba kayo nagsastruggle pagka pupunta po kayo sa bayan na hindi ho kayo masyadong familiar doon sa kanilang dialect? O fake it till you make it?
2: Hindi naman. Swinerte lang ako dahil nung bata pa ako ay, mm-hmm, nakakarinig na ako ng maraming mga wikang Pilipino, mm-hmm, wikang Tagalog, Philippine languages. So, marunong naman ako mag-Ilocano, natutong mag-Bisaya, mm-hmm, nakakaintindi ng Hiligaynon. Wow. I speak Tausug, Yakan, natuto nung pag-stay ko sa Basilan. Mm-hmm. So, siniswerte lang. Siguro, kailangan lang na magkaroon ka talaga ng opportunity to learn a language. Kasi pag bisita mo, halimbawa, sa many parts of Mindanao, mm-hmm. Although nakakaintindi sila ng Tagalog, mas na-appreciate ba ng tao if we try to speak with them in Bisaya mm-hmm. or Cebuano, kahit mm-hmm. baluktot, kahit bisaklat pakinggan para yes. sa kanila, but yung nag-effort ka to speak with them, na-appreciate nila na mm-hmm. you try to talk to them sa kanilang mga wika.
0: Mm-hmm. Pero bukod po dito sa pag-guest sa ating programa, mga Beshi, si Sir Marco ay na-feature na rin sa iba't ibang mga articles. And one of those articles na nabasa ko po ay nabanggit doon na more than doon sa turismo, mas pinahalagahan ninyo, Sir, yung mga tao. Yun talaga yung...
1: Radyo Magazine 12:78 AM.
3: And to this end, we recognize the importance of maritime cooperation and look forward to the adoption of the ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation, which includes the Philippines' proposal to establish an ASEAN Maritime Center, which will serve as an important platform for maritime cooperation in coordination with relevant ASEAN and ASEAN-led mechanisms. Navigating our future together is not only our chairship theme, but also the task that lies ahead of us. With this, I have the honor to declare the 48th ASEAN Summit Plenary now open. And at this point, I kindly request that our friends in the media leave the room so we may continue with our discussions. Thank you.
4: Yes, go Rico. Here Rico. Here Rico.
5: Oh, and go ahead, Alvin.
1: Mula sa Presidential Communications Office, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: Wala talaga, no places to stay. So, pag sa mga big cities like Baguio, Tagaytay,
0: marami.
2: Or even Cebu, you don't, hindi na ako nakipag-coordinate sa mga local government. Mm-hmm. Pero pag dun sa mga medyo liblib at mahirap na puntahang areas or talagang wala kang alam kung may lodging house, I took time to find out, makipag-coordinate doon sa local government mm-hmm. unit. So, yun nga po, kaya nakatulog ako sa room ng Mayora.
0: Wow!
2: Doon ako pinatulog. You know, and doon ako kumain sa bahay nila. Mm-hmm. Mga konsehal, barangay captains, napakarami siguro akong nakasalamuhan na nasa in and out of government. And napakasaya kasi na makukwento nila mga ordinaryong Pilipino o sila man ay nasa katungkulan o wala, ay doon mo malalaman yung realities ng buhay nila.
0: Mm-hmm.
2: And totoo talaga yung sinasabi na travel opens a lot of opportunities and also nag-open siya ng iyong mind to so many realities mm-hmm. na nangyari sa Pilipinas na maintindihan mo kung bakit ganun sa area na yon.
0: Mm-hmm.
2: And then you get to see na hindi pala totoo yung mga stereotypes.
0: Yeah,
2: kasi, kasi pag, halimbawa, hindi naman natin talaga matatanggal dito na yung minsan may bias against our Moro mm-hmm. community. Mm-hmm. Pero pag pumunta ka sa areas nila, you know, you'd feel very welcome, natutuwa pa sila na may bisita.
0: Mm-hmm.
2: And aalagaan ka naman. I mean, I never had problems sa area. So, yun lang, and I hope people will get to realize that Mindanao is not an island na panay problema. It's one of the most wonderful places na mapupuntahan mo. I'd rather go back to Mindanao than the United States, yung totoo sin. Kasi mas at home ako. I mean, kung if you give me

0: And then sa trabaho ko as a consultant sa mga ibang lugar ay napapunta ako sa mga ibang lugar, Lanao del Norte, Lanao del Sur. So hindi siya mostly La Quacha.
1: Mm-hmm.
0: So masasabi ko out of the 1,642,000 cities, siguro mga a good 50% napuntahan ko dahil part of my job.
1: Mm-hmm. So yun yung una. Ibig sabihin mga beshies, kapag kayo ay maghahanap, ba, naghahanap ka ng trabaho ngayon beshie, di ba? O maghanap ka ng trabaho na makakapag-travel ka sa iba't ibang bahagi ng bansa. Parang hindi ka nagtrabaho niyan, di ba? Yun ba yung pakiramdam mo, sir? Parang parang hindi ito trabaho ah. Parang ito ay bahagi ng goal ko in life na mabisita yung iba't ibang lugar sa Pilipinas.
0: Oh, parang ano rin siya, na parang ito is an opportunity. Halimbawa, ako'y nagkaroon ako ng opportunity na ikutin ang Zamboanga del Norte as part of my job.
1: Mm-hmm.
0: So, inikot ko na rin siya kasi trabaho yon. Ang pangalawa ay yung maghanap ka ng mga makakasama sa trabaho o makakasama sa biyahe para hindi siya ganun ka-bloody yung expenses.
1: Mm-hmm.
0: And then of course, yung last na talagang pag-iipunan mo yung biyahe na halimbawa yung pagpunta dun sa Spratly, medyo ano yun, pinaghandaan.
1: Mm-hmm.
0: Paghahandaan mo yung pagbiyahe mo sa maraming lugar. And kung wala kang pera ngayon, di wala kang biyahe.
1: Yeah.
0: Ganun lang kasimple yun. So, kaya din inabot ng 13 years mm-hmm. kasi may time na hindi naman umabiyahe kasi wala kang budget sa time na yun. Magastos ba ang pagbiyahe? Yes, magastos. Pero depende yon kung ano yung mga balak mong gawin, balak mong puntahan. Siyempre, kung doon ka sa mga high-end na resorts, get ready for mga 5 to 7,000 a night.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Pero marami namang mga homestays. Ako nas na-enjoy ko minsan yung mga homestay at yung mga lower budget hotels kasi doon mo nakikita minsan yung tao. Eh.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na sa mga pag-stay sa mga bahay.
1: Mm-hmm.
0: There were times na-invite na lang ako tumira sa bahay ng mga konsehal, ordinaryong tao. And doon man nakikita how people live.
1: Yeah.
0: And as far as expenses are concerned, okay nang kumain sa karinderya, basta mukhang malinis naman.
1: Mm-hmm.
0: Minsan, ang trick ko dyan, masarap kumain sa palengke. Kasi
1: fresh.
0: Bukod sa fresh, mm-hmm. alam mong maraming kumakain doon.
1: Mm-hmm.
0: And alam mong, itatanong mo rin, saan po ba masarap kumain dito? Pero there was one time I went to one of the cities, hindi ko lang sasabihin kung saan. Tinanong ko, saan po masarap kumain dito? Ay sir, tinuro sa akin isang fast food. Sabi ko, ma'am, marami yan sa Maynila. Wala bang ibang makainan dito? So, top of ng food list ko, hahanapin ko ang isang masarap na balbakwahan.
1: Mm-hmm.
0: Saan ang masarap na mga food.
1: Mm-hmm.
0: Kasi favorite ko yan, yung pagpunta-punta, pag-ikot-ikot ko na saan ba yung mga masasarap na kainan dito. And most people naman, ituturo nila yung kung saan kumakain ang karamihang tao.
1: Mm-hmm.
0: Sa palengke or near the palengke. Or may mga local restaurants naman or mga eateries na meron ng isang town or city.
1: Yeah. And napakagandang sinasama na po yan ngayon ng ating pamahalaan dun sa mga tours na ginagawa eh. Even yung ating mga regional mga travel and tours, kasama na yung palengke tour talaga sa kanila mga in-offer na services. Kasi dyan mo talaga makikita yung authentic na pamumuhay ng isang bayan.
0: Hindi kasi, lang. Kasi makikita mo dun yung mga ibang produkto.
1: Yan. Oo.
0: Dibawa, not just in Mindanao, no, in Visayas, may makikita kang mga prutas na first time ko lang nakita.
1: Mm-hmm.
0: Mga isda at gulay na parang never ko pang natikman. If punta ka sa Ilocos, marami rin mga vegetables na parang, kinakain pala yun.
1: Mm-hmm.
0: O yung itlog ng langgam, kain pala yun. Yung red ants sa Abra. Ka rin makikita ang mga kakaibang itsurang mga isda, mga halamang dagat. You get to explore so much of the cuisine. So, kaya pag sinabi mong Filipino cuisine, parang wala yata ako talagang masabing national dish. Kasi within Bicol pa lang, iba-iba na yung luto. Within sa isang community pa lang, iba-iba na yung luto. And it's just enjoyable na pumunta ka, masubukan mo yung luto nila. Minsan, nung pumunta rin ako sa lugar ng mga Agusanon, Manobo. Hello po kay Dato Candibuco.
1: Hello! Hello po. Malay mo, nanonood sa atin, sir.
0: Nanonood yan.
1: Mm-hmm.
0: Nasa, na, pagkain kami nung tinatawag nila. Parang yung ubod ng ratan. Mm-hmm. Masarap pala siya. Na parang isa yun sa mga hinanda na parang traditional na pagkain ng mga Katutubo. And doon mo malalaman na special pag naghanda sila sa iyo. Yeah. Pag naghanda ang mga tao sa iyong pagbisita, you know, you take it with thanks. Minsan nga, hindi talaga ako, merong isang food item na talagang hindi ko kinakain talaga. Pero kinain ko kasi, yeah, you know, they prepared it with love, they mm-hmm. prepared it with, ano, you know, joy na mm-hmm. ikay naging bisita sa kanilang bahay. Sige, kain lang ako ng kain. Pero sa totoo lang, hindi ako kumakain talaga nung ganong ano. Parang well, hindi ko kayang sabihin, hindi ko po kumakain. Pakwan lang talaga ang hindi ko kakainin.
1: Hindi talaga kakainin ni Sir Marco ang pakwan. Pero ugali talaga natin mga Pilipino yun, no? Yung kahit wala na nga tayong mahain minsan, basta may dumating na bisita, talagang wina-welcome natin at ibinibigay natin yung best natin na mapakain siya ng mga masasarap na pagkain. Pero Sir, one thing na very curious po ako na itanong sa inyo, yung inyong very historic na pagbisita sa Spratly's Island. Kamusta po ito, Sir? Kamusta po yung naging experience? Paano po kayo nakarating doon?
0: Noong 2019 pa lang, 2018, ay nakikipag-coordinate na ako doon sa lokal na pamahalaan ng kalayaan. Mm-hmm. At doon nila nalaman na talagang gustong-gusto ko nang pumunta. Unfortunately, nag-pandemic. Mm-hmm. And then, noong 2022, kanilang binuksan ang Spratly sa isang expedition. So, mm-hmm. na swerte naman ako na nasama ako doon sa listahan ng mga bisita na makapunta ng Kalayaan Group of Islands. So, it took us about 3-4 days mm-hmm. with stops from Puerto Princesa sa pamamagitan ng isa sa ating mga Coast Guard ships, ang BRP Melchor Aquino. Mm-hmm. We were guests on board at silang nagdala sa amin doon sa tatlong isla. At yung pauwi at naman ng BRP Malapascua. At doon mo makikita yung pamumuhay ng mga tao roon. Makita mo yung ilaw ng kapitbahay nating malaki na kapalibot doon, you know, yung mga boats nila. And I think isa sa mga pinaka-striking na memories ko doon ay yung dedication ng ating armed forces, ng ating mga sandatahang lakas to keep it. And then, syempre, memorable sa akin na sumama ko doon sa flag raising nung Monday mm-hmm. and then, you know, to sing our national anthem on such a very far island, contested pa nga, di ba? Mm-hmm. And ano siya, it's ours. So, masasabi ko, ang islang ito ay talagang atin. Kahit anong sabihin pa. And then, ang alam ko po ay nag-open uli ang kalayaan, ang municipal of Kalayaan. I think this summer, sila ay nag-open for invites for people to join. And lastly pala, kung gusto mo ring makatipid mm-hmm. sa pag-iikot, marami namang mga joiner tours.
1: Yeah. Yeah,
0: maraming mm-hmm. joiner tours. So, pwede kang mag-solo travel, which is much more expensive. Mm-hmm. Or join ka sa mga joiner groups. Marami yan, mga reputable na mga grupo. Mag-mention ako ng ilan.
1: Sure. Yung
0: Wonder Twins, mm-hmm. isa yan. Although, na-meet ko lang sila sa Kalayan Island. So, you know, there are so many groups na nag-offer ng Gala PH, among others. Maraming groups na nag-offer ng tours that if you want to go around the Philippines mm-hmm. and then magkaroon ka ng maraming companions, you can join the tours offered by these groups and you'll also have a good time. Although, on my end, talagang mas prefer ko mag-solo travel all throughout kasi hindi naman ako nagkaroon ng fixed itinerary na parang mm-hmm. na mid-time na gusto ko to, ito malapit. And basta may lugar na magandang puntahang solo.
1: Yes.
0: May lugar na magandang sama puntahan dahil part ng trabaho mo. Mm-hmm. At may magandang lugar na puntahan na meron kang kasama. So, tatlo yan na iyong pakatatandaan kung gusto mong gumala.
1: Yan. Ako mga beshies ha. Kaya si Sir Marco, marami po sa kanya mga travels ay solo lang. Dahil nga ang itinerary mo sir, hindi naman sobrang fixed eh. No? Pag nasa bus si sir, mag-isusulat na siya kung ano yung mga gusto niyo po.
0: Oo, mag-iisip na.
1: Mag-iisip na Sir Marco.
0: Or pero, minsan masasabi ng kasama mo na, sir, magandang punahan yung ganyan. Yes. Sige, subukan ko. And bukod sa pakikipag-coordinate doon sa mga tourism offices, although may mga ibang tourism offices din na medyo
1: no.
0: mahirap kausap.
1: Mm-hmm.
0: Ang talagang nakaikot at nakatulong sa akin, would you believe sometimes yung mga police officers pa
1: mm-hmm.
0: or mga habal driver, habal-habal, yung mga ano, mga tricycle driver. Sila pa yung mas nakakaalam na nakapag-ikot sa maraming lugar. And mga bankero. And it's just wonderful na ma-meet mo ang mga, you know, I guess fortunate lang ako na I was always brought to the right people at the right time. Kasi minsan magkababalak kang pumunta sa lugar na to pero hindi ka matutuloy.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ka matuloy-tuloy going mm-hmm. to this place. Only to find out na kaya ka pala hindi natuloy because there's a better opportunity. Halimbawa, yung pagpunta ko sa Pag-asa Island, planned ko na yan ng 2019, 2020. Turns out pala, in 2013, mapupuntahan ko siya.
1: Mm-hmm.
0: Sometimes it can be frustrating din na umikot, ma-frustrate ka sa, minsan ang hirap ng sakay, minsan
1: hirap
0: wala,
1: commute,
0: hirap ng commute, or wala kang connecting. Pero sa nakita ko naman in the 10, since I started ng 2013 hanggang 2016, medyo umayos na rin yung roads. Mm-hmm. Kasi may mga pinuntahan ako before na napakapangit ng road, like going to Siruma
1: mm-hmm.
0: in Camarines Sur, na it took me 9 hours on mm-hmm. a jeep just to go there. At nung malalaman mo na wow, sementado na.
1: Mm-hmm.
0: Maraming lugar talaga, walang roads going there na medyo kakaiba. Minsan maglalakad ka, only to find out na naayos na, may farm-to-market roads na, merong mga
1: accessible
0: na. And then, I guess, we also have to credit yung peace and order situation. So, maraming mga lugar akong gustong puntahan back in 2017, 2015, 2018 na hindi ko mapuntahan
1: mm-hmm.
0: kasi nga medyo critical areas pa. But now, makita mo, they're promoting yung culture nila, waterfalls nila,
1: yes.
0: you know, places in Agusan, Bukidnon, parts of Eastern Samar
1: mm-hmm.
0: or na hindi mo talaga mapupuntahan before kasi nga medyo hindi pa safe for mm-hmm. visitors. But now, you know, if you go on a good internet search, makikita mo na pwede nang puntahan ang mga lugar na ito kasi na siya, peaceful na. And bukod pa doon,
1: mm-hmm.
0: yung wala talagang way of going there, you have to hire a boat.
1: Yeah.
0: So, ang mahal ng pag-hire ng boat, malalaman mo na meron na rin palang mga bumabiyahe
1: mm-hmm.
0: na connections, like yung between El Nido and Coron, meron na palang mga boats na gano'n. Or even between San Jose, Mindoro, papunta ng Coron, meron na palang mga gano'ng connections.
1: Mm-hmm.
0: Whereas before, wala talaga.
1: Wala talaga.
0: Nakikita mo na umuunlad yung transport sector natin. At least from my perspective, ano,
1: mm-hmm.
0: nakita ko nagbago ang transport sector na naging easier yung access. Although on the bad side, meron ding mga na-discontinue ng mga ruta.
1: Mm-hmm.
0: So,
1: mm-hmm.
0: ano, depende talaga yan sa economies ng isang lugar.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang pinaka-reliable sa lahat, pag ikay pumunta sa isang bayan, syempre, yung mga local transport, yung mga
1: mm-hmm.
0: nagmomotor, mga tricycle, or
1: mm-hmm.
0: even yung mga small boats, sila talaga yung mas nakakaalam. And then yung mga buses, back then nga, hindi ka talaga makabiyahe sa gabi in many parts of Mindanao. Ngayon, merong mga evening buses na from Cotabato to Zamboanga or Davao.
1: Pagdating
0: or
1: mo sa isang lugar, natulog ka lang. Pagdating mo sa, nandun ka na agad, kinaumagahan.
0: Medyo mahaba-haba lang ang biyahe. So, marami ng options ng pagbiyahe kung ayaw mo mag-eroplano at medyo super kaya mo pa. Meron na palang mga buses all the way from PITX to General Santos.
1: Yes, oo. Diba?
0: Meron na ganun. Pero palagay ko, hindi ko kakayanin yun.
1: Mga gano'ng katagal kaya yun,
0: mga
1: sir?
0: Mga dalawa o tatlong araw. So, merong buses na rin from Davao via Tagum going to Manila.
1: Mm-hmm.
0: So, kaya na siya, no? And, of course, nauso na rin ngayon yung 82 provinces. Yun yung goal ng maraming tao. So,
1: mm-hmm.
0: unti-unti, marami na rin akong nakikilala at kasama din doon na merong nagawaran na rin ako bilang isang Philippine Travel Master, isa sa mga ilang Pilipinong nakumpleto ang 82 provinces. Ito ay sa pamamagitan ng Philippine Global Explorers. Ito naman ay grupo ng mga Pilipino na ang binibilang naman ay abroad.
1: Mm-hmm.
0: ako medyo hindi talaga ako comfortable traveling overseas. Makapag-abroad na rin ako, pero kung pagpipiliin mo ko Pilipinas ba or abroad, Pilipinas lang ako.
1: Pilipinas pa rin. Pero sir, ano, sa tagal-tagal po na inyong pagda-travel, naku, medyo bitin na ang ating kwentuhan, pero sa tagal-tagal po ng inyong paglibot sa buong Pilipinas, what kept you going, Sir Marco? Bakit talagang we make it a point na tinapos natin itong goal po na ito?
0: Well, unang-una, wala pang nakagawa nun. So I'm the first person and so far only. Meron akong nakikilalang mga ilmang-ilan-ngilan na sinusubukan ng gawin ito, at natutuwa ako na hindi lang ako ang nag-a-attempt na tapusin yung 1,642,000 cities. Meron din mga ilan-ilan. Marami rin mga akong nakilalang mga travelers na target nila, yung 82 provinces, or iba naman, 100 waterfalls, or mga ganito. No? Kanya-kanyang goals yan. So, if you really want, kung gusto mo talaga mag-travel sa buong Pilipinas, have a goal. Mag-set ka ng goal. Find a way. Ano yun eh? Na-manifest. Kumbaga, you know, I don't know if you believe in that. Yung parang, I was thinking of this. And I worked hard for it. Hindi lang yung winish mo lang. You know, you try to find ways na magawa o matapos ang isang goal. And always remember, kaya rin ako, siguro, yung curiosity ko. That's one thing. Yung drive ko, curious. Minsan, nakita ko lang sa mapa, gusto kong puntahan. At nakita mo na parang very ordinary place, na hindi siya yung Instagrammable. Pero, napuntahan ko. Yun yung mahalaga sa akin. Na parang may isang punto na panay dots lang sa mapa. Pero nung nakita mo, ang ganda pala. Or, it looks ordinary. Even Pag-asa Island looks very ordinary. Kaya lang, syempre, yung mga naka-attach doon na meanings in places. So, it's good to see homes, villages, cities, mga munisipyo. Kasi doon mo makikita yung kultura, pamumuhay, pamamalakad, at yung estado ng mga tao pag pumunta ka sa isang munisipyo. Kung meron pa ngang munisipyo, nagulat ako, nag-iisa. Isa lang so far, ang munisipyo ng Carmen sa Cotabato, ang nag-iisang munisipyo na mayroong escalator.
1: Wow!
0: Yung tumatak sa isip ko, dalo pa niya yung maraming city hall eh. Meron talaga siyang escalator. So nakita ko, uy, munisipyong may escalator. Kaya siya may escalator kasi doon dumadaan yung National Grid Corporation. So medyo mataas ang income niya. May makikita kang munisipyo na medyo napaglumaan ng panahon, pero very historical. Tatayo ng mga 1920s, 1930s. Kasama na rito yung mga munisipyo sa Pampanga, Bulacan, at Nueva Ecija. Naitayo pa ng panahon ng mga Kastila, lalo na sa San Miguel. So, it's up to you kung ano yung gusto mong puntahan. Mga historical sites ba? Are you into culture? Pagbisita sa mga Katutubo at sa mga Moro areas. But always remember, always give them respect. You know, yung pagpunta mo sa mga lugar ng mga Katutubo at sa mga sa Bangsa Moro, you have to understand na iba sa, syempre, ang kanilang kultura at iba rin yung pinanggagalingan. And you cannot compare na ginto sa amin sa Luzon, ginto sa inyo. No, you open with a travel mind. And I think yun yung mahalaga eh. And I end up with so many people, friends sa Facebook. And siguro, based doon sa huling bilang ko, parang 70% yata, 60 to 70% yata ng mga naging friends ko ay people I met sa aking travels. So, some of them, mga former tourism officers, like yung Taimang Hood ko, si Jainab from Sulu.
1: Hello! Nanonood yan, sir, for sure.
0: At marami akong mga naging kaibigan na tourism officers. Hi, Sir Disoy from Nauhan. And mga nakasama sa biyahe. At ang what's good about travel is it will change you. Hindi ka na, pag pumunta ko sa isang lugar, positively of course, pagpunta mo sa isang lugar, I don't think you'd see the same thing again or the same place again. Nakakatuwa kasi nung bata ka, napag-aralan mo yung mga lugar na ito sa Civica or sa Araling Panlipunan nung time ko.
1: Nasa libro lang.
0: And then when you get to see the place na parang ma-amaze ka na, yan pala yun. Yung, mm-hmm. Like yung first time kong nakita ang Mayon Volcano, wow, totoo pala siya.
1: Yeah.
0: Mapuntahan mo yung ruins ng Kagsawa.
1: Mm-hmm.
0: Mapuntahan mo yung mosque, the oldest mosque in the Philippines doon sa Simonol Island. Na history mo lang natutunan. Pero to feel the place, yung sacredness of the place, the historical na significance ng isang lugar, ayun yung what, that's what keeps me going. And then hopefully sana the government din magbigay pansin sa ating mga cultural workers.
1: Yes.
0: Marami akong na-meet itong mga last few trips ko in Mindanao, like si Maria Todi from Lake Cebu, hello Viv Lapus, so at sila Mami Lamina sa Amguo, sila Sir Arthur, sila Julie sa Blaan Villages, sa Amguo, Polomolok. And then marami pa sa sila Ate Marilyn at kanyang mga kapatid at si Tindi, nakaka-birthday lang ng 1 year old.
1: Happy birthday!
0: Naka 1 year old birthday lang. You know, when you get to see cultural workers na kanilang pinaghihirapang ma-preserve ang kultura ng isang lugar, bilang bisita ay nakita ko yung hirap sa pag-produce ng mga items na babaratin mo lang. So, yung mga weaving, tapos babaratin mo.
1: Mm-hmm.
0: Siguro, kung ano yung presyong ibigay ng ating mga workers or weavers, yun talaga. Kasi, ang hirap. Like, na in-observe ko yung pag-weave ng mga abaca cloth. Bakit siya mahal? Kasi talagang hand talaga siya.
1: Hand talaga.
0: Kamay ang gamit at hindi talaga siya yung dipindot. No?
1: Mm-hmm.
0: Talagang kamay. So you're paying for the time, the expertise, mga embroideries, yung mga handicrafts na gawa ng ating mga kababaihan, kalalakihan sa buong Pilipinas. And maraming magandang produkto at mas ma-appreciate mo kung makita mo yung paggawa ng isang basket, paggawa ng isang weave, paghabi. Doon mo nakikita yung ibinubuhos ng mga communities for their products. And sana ay matulungan pa ang maraming mga schools of living traditions. Marami akong nabisita na medyo hirap at nakakalimutan na ng mga kabataan mismo nila ang kanilang kultura. And then, it's both nakakatuwa and malungkot isipin na buti pa at tagalabas ang nagkakaroon ng interes sa aming mga kultura, kayo pang mga tagalabas.
1: Mm-hmm.
0: And I think it's a challenge na, you know, tourism, livelihood, culture are all in the same. It all comes together. And mahalaga bilang bisita ay ano ba yung iyong maitutulong sa kanila. So pag pumunta po kayo dun sa mga handicraft centers or pumunta kayo doon sa mga artisans mismo na gumagawa ng mga banga, gumagawa ng mga baskets, huwag nyo na humbaratin. Bilihin nyo na po kung magkano yung hinihingi nila. Kung magkano talaga. Kasi it's a labor of love. Mm-hmm. And then, you know, pag nabili mo yun, ay nakatulong ka sa kanila economically. So, grabe ang pag-plugging ko dito.
1: Pero I agree, sir. Opo. Yung buong komunidad ang makikinabang dun sa mga produkto.
0: Yung families, yung when you travel around, kung namamahalan ka, you can try to eat dun sa mga small restaurants or mga home-owned na mga kainan. Dun mararamdaman yung closeness ng isang, parang mahal ba ang umikot sa Pilipinas? Depende sa'yo yun.
1: Yes.
0: Kung doon ka sa mga high-end restos at ikaw ay lalapit sa mga high-end places or talagang nightlife or whatever, talagang mahal siya. But if you travel simply, if you travel at nag-coordinate ka naman at alam mo kung saan yung mga pupuntahan mo, it doesn't have to be expensive.
1: Yeah.
0: But then the most important thing there is yung ano ang mauuwi mo. Hindi lang yung mga souvenirs, no, but ano yung life lessons or yung mga bagay sa buhay na iyong maiuuwi. I'm very thankful na marami akong nakilala in the last 13, even 20 years of traveling. I've been traveling around the country for more than 30 years na rin siguro. And then, makakapag-form ka ng friendships na, like, nung nasa Zamboanga ko, I met my families na naging family ko na Dahil doon ako nakipag-stay sa kanilang mga bahay. Joy-Joy from Tumahubong. Si dad sa kasi mami.
1: Mm-hmm.
0: At yung family ko from Limook, Basilan. Yung the connection that you would have long after na nakapag-travel mm-hmm. ka doon. And then, buti na lang may social media.
1: Nakakapag-connect
0: ka na rin sa kanila. And syempre, ang mahalaga when you travel, cool ka lang. Alam natin, minsan mag-misconnect, magde-delay ang flight, ano, maiiwan ka ng ganito, hindi ka nakasakay. Cool ka lang. Mm-hmm. And it also helps to have a travel buddy.
1: You know, si Elpo.
0: So, always have an open mind. Cool ka lang. Alam ko minsan talaga nakakapag-init ng ulo pag bumiyahe ka. But then, just enjoy traveling. Pero kung wala kang pera, bahay ka na lang muna. Kung nagkaroon ka na, pause muna. Parang ako, pause muna.
1: Pero very fortunate tayo kasi kahit ayaw umalis ni Sir Marco, dito muna siya sa ating booth nagpunta, pumasyal para ikwento sa atin yung kanyang mga naging experiences. Medyo bitin ang ating kwentuhan, pero tapos na po ang ating oras. Kaya we are very grateful kay Sir Marco Puzon sa kanya pong ibinahagi sa atin dito sa ating programang Pasyal Pinas. Si Sir Marco po ay nasa social media din. Maaari nyo po siyang i-follow yung kanyang Facebook page. I-flash natin mga beshies.
0: Siguro yung Marco de PH.
1: Yan mga beshies. Yan ang Facebook page ni Sir Marco na maaari po nating i-follow para makita po natin yung kabuuan ng kanyang journey at makahingi tayo ng update sa kanya. Kung gusto nyo rin pong makipag-ugnayan kay Sir Marco.
0: 1.2K followers lang, pero okay lang yun. Kasi medyo tamad ako minsan mag-post.
1: Kung ayaw nyo hong, nabibitin kayo sa kwentuhan natin kay Sir Marco, i-follow nyo po ang kanyang page para sa iba't iba pang mga updates. Again, Sir Marco, maraming salamat po sa inyong panahon at oras na ibinigay dito sa aming programang Pasyal Pinas. At tayo rin po ay magpapaalam na ngayong araw na ito. Maraming salamat sa ating mga naging katuwang kay Ms. Jolimar Acuyong, ang ating executive producer, ang ating mga sound engineers, Ronabel Esperanza, Camille Umali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Marisol Malimban, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Again, magkarinigan po tayo muli bukas. Ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako pong inyong nakasama, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Maraming salamat.
2: Pasyal Pinas!
3: Pasyal
2: Pinas!
3: Pasyal Pinas!
2: Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda.
3: Are you ready to dive in?
2: Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more.
3: Pasyal Pinas!
2: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
4: Love the Philippines.
2: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Beach vacation.
6: Ano tara?
5: Jogging.
6: Ano tara?
5: Hiking.
6: Ano tara?
7: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
8: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
9: Pass tayo dyan!
10: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
11: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
10: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
11: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
10: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
9: Tandaan!
12: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
10: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
13: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
14: Colab.
2: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
15: Ang tagintig ng FM.
2: At lakas ng AM.
15: Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
15: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
15: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
14: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
16: Trending issue. Na pinag-uusapan.
17: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
18: Di papahuli
19: sa mahahalagang kaganapan.
20: 66 informasyon.
14: Sensasyon.
15: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
17: Sports Radio 918.
15: Radyo Magazine 1278.
17: At Radyo Pilipinas World Service.
15: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
17: sa Capital 104.3 FM.
15: Capital 104.3.
18: Radyo Pilipinas World Service.
17: Sports Radio.
19: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
17: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
20: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Mas pinalakas, pinalawak.
20: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
21: World Service Sports Radio.
15: Ang tagintig ng FM
17: at lakas ng AM
15: sa iisang himpilan.
17: Pinagsanib na puwersa
15: para sa mas malawak na
17: serbisyo publiko.
15: Radyo Magazine 1278.
17: Sports Radio 918.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
17: At Radyo Pilipinas World Service.
15: Mapapakinggan na
17: sa Capital 104.3 FM.
15: Capital 104.3.
17: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
20: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
10: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
22: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
23: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
23: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad.
23: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
24: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
25: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
26: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
27: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
28: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
28: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngala ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
20: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
29: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
30: Radyo Magazine 1278.
31: Bubungad sa umaga.
32: Trending issues na pinag-uusapan.
33: Mga programang aabangan.
34: Agahan hanggang hapunan.
35: 66 Informasyon.
36: GIS, your General Information Station.
29: Radyo Magazine 1278 AM.
20: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
37: May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
38: Ng ating walang gutom program.
37: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
0: direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una, wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
37: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
1: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
37: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
1: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
37: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
2: Salamat, President.
29: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
29: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
29: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, Pilipinas, sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. formal nang binuksan ang 48th ASEAN Summit and related meetings sa Cebu City. Tensyon sa Middle East, seguridad sa pagkain at enerhiya kabilang sa mga pag-uusapan.
29: Headlines.
6: Mas maraming pamumuhunan inaasahang bubuhos sa Pilipinas sa kabila ng epekto ng Middle East crisis. Sitwasyon ng ekonomiya ng bansa wala pa sa stagflation.
29: Headlines.
5: Pilipinas tatanggap ng 1.5 milyong metriko tonelada ng bigas hanggang 2027 mula sa Vietnam.
29: Headlines.
6: Bawas presyo sa diesel at kerosene inaasahan sa susunod na linggo.
29: Headlines.
5: At lalawigan ng Albay, pinaghahandaan na ang posibleng lahar flow bunsod ng binabantayang bagyo na inaasahang papasok sa bansa.
29: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
5: 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw po ng Biyernes, May 8, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Live na papakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 AM. Sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918. At sa Radyo Magazine, ako po si John Mogol.
6: At ako naman po si Ched Oliva.
5: Sa detalye ng ating mga balita, umarangkada na ngayong araw ang 48th ASEAN Summit and Related Meetings. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binigyang diin ang kahalagahan ng pagtitipon, lalo't naharap sa hamon ang rehiyon dulot ng nagpapatuloy na krisis sa gitnang silangan. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
29: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Yeah, magandang umaga. Nagsimula na nga ang 48th ASEAN Summit dito sa Cebu. At doon sa ginawang opening statement ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay sinabi nitong isang defining moment ang mahalagang pagtitipon. Gayong dito maipapakita ang unity o pagkakaisa, lalo na harap ang rayon sa uncertainty o kawalang katiyakan dulot ng Middle East crisis. Ay sa Pangulo, itong magandang pagkakataon na magkasama-sama at matalakay ang best approaches o pinakamainam na pamamaraan para matugunan ang epekto ng krisis na nakaka-apekto sa maraming aspeto ng pamumuhay ng mamamayan. Sabi ng Pangulo, kailangang maging tuloy-tuloy ang pagtatrabaho, hindi lamang para sa kanilang mamamayan, kundi pati na para sa buong ASEAN. Nagpasalamat din si Pangulong Marcos sa partisipasyon ng kanyang kapwa mga ASEAN leaders sa summit at kahayagan niya ito ng kanilang commitment sa partnership o pagtutulungan ngayon na may hamong kinakaharap na dapat tugunan. Pagyan natin ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: It's our shared understanding that especially in moments of difficulty, engagement remains essential. That when circumstances are challenging, partnership is, more than ever, indispensable.
7: Nagulat mula dito sa Cebu para pa rin sa ating patuloy na pagtutok sa 48 ASEAN Summit. Ako naman si Alvin Balbusar, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
29: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Tiniyak ng Department of National Defense na regular ang isinasagawang inspeksyon ng Committee on Security, Peace and Order and Emergency Preparedness ng ASEAN Philippines National Organizing Council upang masiguro ang kaayusan at kaligtasan sa nagpapatuloy na 48th ASEAN Leader Summit sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ayon kay Department of National Defense Undersecretary Ignacio Madriaga, lahat ng key areas sa ASEAN Leader Summit ay may nakaantabay na handang tumugon sa anumang pangangailangan bilang bahagi ng paghahanda ng gobyerno ng Pilipinas. Kabilang sa mga inikot ni na Madriaga ay ang International Media Center kung saan nakalagi ang mga media personnel mula sa buong ASEAN region upang matiyak na nakapwesto ang mga deployed personnel mula sa kanilang komite.
9: We're making our rounds just to ensure that everything are in place, that all contingencies are covered, and like the IMC, we're going to put in place a medical team inside this area so that whatever contingencies, medical emergencies, our team would be able to respond immediately. And that concept is being executed throughout the whole island of Cebu to ensure that the ASEAN hosting of the Philippines would be a very success. So all contingencies, mandates, natural, are all covered.
6: Si Defense Undersecretary Ignacio Madriaga.
29: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Isinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas malalim na regional cooperation at people-centered development sa Special Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area o BIMPIAGA Summit sa Cebu. Ayon sa Pangulo, ang pagtutulungan ng mga bansa sa rehiyon ay dapat nakikita at may pangmatagalang pakinabang sa mga tao araw-araw at hindi lang economic targets sa papel. Tinukoy ng punong ehekutibo ang naang mga kasalukuyang programa at proyekto sa ilalim ng BIMPIAGA framework ay patuloy na lumilikha ng kabuhayan, nagpapabuti ng connectivity at nagpapalawak ng mga oportunidad.
8: Let this summit renew our resolve to translate vision into action and plans into lasting impact. Together, let us continue building a more connected, resilient, and prosperous BIMPIAGA for present and future generations.
5: Ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
29: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Pilipinas at Vietnam pinalakas ang Rice Trade Agreement. 1.5 na milyong metriko tonelada ng supply ng bigas, sigurado na hanggang 2027 ayon sa Department of Agriculture. Si Meran Bastasa sa ulat.
29: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Pinagtibay ng Pilipinas at ng bansang Vietnam ang kooperasyon nito sa sektor ng agrikultura at kalakalan. Sa isinagawang bilateral meeting sa sidelines ng ASEAN Summit sa Cebu, ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Lorel Jr. sa pulong ni na Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr., at Vietnamese Prime Minister Lê Minh Hung, kasama ang ilang opisyal ng dalawang bansa, tinalakay ang pagpapalawak ng agri-trade at pagtutulungan para sa matatag na supply ng bigas, kabilang sa napagkasunduan ang isang taon na rice supply arrangement na aabot ng 1.5 milyong metriko tonelada hanggang April 2027 para matiyak ang tuloy-tuloy na supply sa bansa. Napagkasunduan din ang presyo ng $450 kada metriko tonelada para sa DT8 rice. Punto ni Secretary Chu Lorel, mahalaga ang tuloy-tuloy na supply na ito ng bigas mula Vietnam dahil ito ang paunahing pinagmumula ng imported rice ng bansa sa gitna na rin ng tumataas na demand at banta ng panibagong El Nino. Makatutulungan niya ang kasunduang ito para mapatatag pa ang presyo ng bigas sa merkado at mapalakas ang food security ng Pilipinas. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mera Anastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
29: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Positibo ang Philippine Economic Zone Authority o PEZA na makakabalik ang Pilipinas bilang isa sa mga best performing economy sa Southeast Asia pagkatapos ng Middle East crisis. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, ito ay batay sa pagtaya ng International Monetary Fund o IMF na posibleng lumago sa 5-7% ang ekonomiya ng bansa sa susunod na taon. Dagdag niya, tiwala rin ng PEZA na patuloy ang pagpasok ng mga mamumuhunan sa Pilipinas sa sandaling humupa ang tensyon sa gitnang silangan.
10: We see the resilience of the Philippine economy able to bounce back from a crisis, and we are encouraged by the latest report of IMF even saying that once the crisis is resolved, assuming it's going to be short-lived, Philippines is even expected to grow by 5.7% by 2027. Yeah. And so we will be able to retain our status as one of the best performing economies in the region.
5: Ang pahayag ni PEZA Director General Tereso Panga.
29: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Maglalagak pa ng mas maraming pamumuhunan sa Pilipinas ang isang Spanish multinational conglomerate na may kaugnayan sa infrastructure at renewable energy. Ayon kay Acciona Managing Director Ruben Camba, kabilang dito ang pamumuhunan sa onshore wind at offshore wind power at pagtatayo ng energy data center sa susunod na taon. Ngayong taon, may renewable energy projects na ang Acciona sa Luzon at solar farm projects sa Visayas.
12: We can offer the construction of the data centers with our construction business, and we can even do later on the wrap-up with the facility services. So we can offer all these things along with the capital that we inject into the project.
6: Si Acciona Managing Director Ruben Camba.
29: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Nananatiling malakas ang interes ng Japanese investors sa Pilipinas sa kabila ng nararanasang epekto ng Middle East crisis. Ayon kay SMBC Manila Branch Managing Director and Country Head Hiroyasu Kanda, bagamat may hamon bunsod ng tensyon sa gitnang silangan, nakaantabay ang business strategy ng Japan para mamuhunan sa Pilipinas. Samantala, nakikita rin ng banking sector ang matatag na interes ng mga dayuhang investors pagdating sa renewable energy.
13: In terms of the renewable energy sector, I believe as a bank, foreign investors shows a very strong interest in the renewable energy sector recently. I believe that potential deal will be increased soon.
5: Si SMBC Manila Branch Managing Director and Country Head Hiroyasu Kanda.
29: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Ikinatuwa ng Department of Labor and Employment o DOLE ang pananatiling positibo ng kalagayan ng labor market ng bansa. Kumpiyansa ang DOLE na magpapatuloy pa ang magandang record na ito mula sa pinakabagong ulat mula sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Umabot sa 49.07 na milyong Pilipino ang may trabaho, katumbas ng 95% employment rate. Naitala naman sa 63.3% ang labor force participation rate, habang nasa 5% ang unemployment rate. Ayon sa kagawaran, patuloy ang pag-isikap ng pamahalaan na palawakin ang oportunidad sa trabaho at isulong ang inclusive growth. Tiniyak din ng kagawaran na ipagpapatuloy nila ang pagbibigay ng disenteng hanap buhay, magpapalakas ang workforce skills development programs at pagsuporta sa sustainable livelihoods ng mga Pilipino.
29: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Gross international reserves ng Pilipinas umabot na sa $104.1 billion nitong Abril 2026. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
29: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Naitala sa $104.1 billion ang gross international reserves ng Pilipinas noong katapusan ng Abril 2026. Ayon sa paunang datos mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ipinapakita nito na nanatiling matatag ang panlabas na pananalapi ng Pilipinas at may sapat na panangga laban sa posibleng epekto ng pandaigdigang krisis sa ekonomiya. Ayon sa ulat, ang kasalukuyang antas ng GIR ay katumbas na humigit kumulang na 6.9 na buwan na pag-aangkat ng mga produkto at pagbabayad para sa mga serbisyo at pangunahing kita. Sapat din ito upang matugunan ang nasa 3.8 beses na panandali ang utang panlabas batay sa residual maturity. Binubuo ang GIR ng mga foreign denominated securities foreign exchange at iba pang reserves asset kabilang ang ginto. Mahalaga ang mga reserbang ito upang matiyak na may sapat na dolyar ang bansa para sa pag-aangkat, pagbabayad ng utang panlabas at pagpapanatili ng katadagan ng halaga ng piso laban sa pabago-bagong galaw ng pandaigdigang merkado. Nagsisilbi rin ang GIR bilang proteksyon laban sa mga panlabas na economic shocks at tumutulong upang mapanatili ang kumpiyansa ng mga investors sa ekonomiya ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
29: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Nagsilbing peacemaker si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Thailand at Cambodia kasunod ng trilateral meeting sa sidelines ng ASEAN Summit. Magugunitang lumala ang alitan ng dalawang bansa noong 2025 at nauwi sa bakbakan dahil sa pinag-aagawang border areas malapit sa ancient Khmer temple sites. Sa pangunguna ng Pilipinas bilang ASEAN chair, sinabi ni Pangulong Marcos na nagkasundo ang dalawang bansa sa ilang hakbang para marisolba ang alitan sa border.
8: Although they have both reaffirmed their importance of maintaining open communication, exercising restraint, avoiding actions that may escalate tensions, and continuing efforts towards peaceful dialogue and constructive engagement.
6: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
29: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Tiniyak ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Cacdac na tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang repatriation efforts ng pamahalaan para sa mga Pilipinong nais umuwi na ng bansa, partikular na mula sa gitnang silangan. Ayon kay Cacdac, nasa mahigit 9,000 overseas Filipino workers ang napauwi na ng pamahalaan at posible pa itong madagdagan dahil may mga Pilipino pa rin nagpapahayag ng kanilang pagnanais na makauwi ng Pilipinas. Dagdag pa ng opisyal na maraming nakalatag na programa ang gobyerno tulad ng livelihood programs, job fairs, mga pagsasanay at benepisyo mula sa mga social protection institutions tulad ng SSS at Pag-ibig Fund.
15: Repatriation flights will continue. Among others, yung sa Kuwait. Kasi di ba napapabalita na meron pa rin kumbaga dumadami yung mga nagnanais na umuwi sa state of Kuwait.
5: Yan ang pahayag ni DMW Secretary Hans Leo Cacdac.
29: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Nakikipagnegosasyon ang Italy sa Pilipinas para sa bagong bilateral labor agreement. Ayon kay Italian Health Minister Orazio Scilacci, nais ang kanilang bansa na mag-recruit ng libo-libong kwalipikadong nurse sa gitna ng kakulangan ng healthcare workers sa Italy. Anya, inaasahan nilang malalagdaan ang nasabing kasunduan bago matapos ang taong kasalukuyan. Kasalukuyan ng pinag-uusapan ng ilang ahensya ng gobyerno ang panukalang draft agreement. Kapag nalagdaan, ito ang magiging kauna-unang government-to-government labor deal sa health professionals sa pagitan ng dalawang bansa.
29: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Muling tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW na nakatutok ang pamahalaan sa lagay ng 38 tripulante na nakasakay sa MV Hondius. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Cacdac, nasa maayos na kalagayan ang mga nasabing Pinoy seafarer at nananatiling walang sintomas ng hantavirus. Dagdag pa ni Cacdac, may mga ilang protocols na kailangang sundin upang maialis ang mga ito sa barko at makauwi na sa Pilipinas.
15: They are okay and the situation on board under the circumstances ay maayos ang sitwasyon nila. Pero yun nga, di ba? Nadanas na rin natin nakaraan nung COVID itong sitwasyon na ganito eh. It is still best for them to be out of that ship and home. But having said that, there are protocols na kailangan din natin i-observe.
5: Ang pahayag ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac.
29: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Alas 11:20 ang ating oras. Magpapatuloy ang Radyo Pilipinas News Nationwide matapos ang ilang sandali.
29: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
16: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
29: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
29: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
17: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.

0: talaga yung ekonomiya. In other words, economic growth is either close to zero or negative. Kaysa ngayon naman po ay nasa 2.8 pa rin. Above zero pa rin. May paglago pa rin, kaya lang magta 10.
1: Ang tinig ng ekonomistang si Michael Batu.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
3: Big time rollback sa diesel at kerosene sa susunod na linggo. Sigurado na taas presyo sa gasolina. Asahan naman ayon sa Department of Energy. Ang detalye mula sa ulat ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Report.
4: Kinumpirma ng Department of Energy na posibleng may malaki ang bawas sa presyo ng diesel at kerosene sa susunod na linggo. Ayon nga kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, na posibleng pumalo sa 9 pesos ang rollback sa kada litro ng diesel, habang 12 pesos naman ang posibleng itapyas sa kada litro ng kerosene. Pero bad news naman para sa mga gumagamit ng gasolina, dahil posible naman ang 2 pesos na taas presyo sa kada litro nito. Ayon pa kay Abad, malaking epekto sa big time rollback ang pag-arangkada ng P-Stock sa pagitan ng Amerika at ng bansang Iran.
5: Mataas daw ang chance no na rollback po tayo sa diesel and kerosene, may konting increase sa gasoline. Ang estimate na to, kung nandito na tayo sa 9, ang pump price range natin nasa 70 to 95 na lang. Ang ating gasolina nasa 75 to 105 pa.
4: Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
1: Tatapusin na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang lahat ng payout activities para sa PUV drivers pagsapit ng Mayo 20. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, magpapatuloy din sa Mayo 11 ang payout para sa Transport Network Vehicle Service drivers, motorcycle taxi drivers at delivery riders sa Metro Manila. Muli namang dadaan sa mabusising data cleaning ng DSWD ang listahan ng driver beneficiaries ng mga TNC bago ang special payout sa susunod na linggo. Kasabay ng pamamahagi ng tulong pinansyal sa National Capital Region, magpapatuloy din ang payout sa iba pang PUV drivers sa labas ng Metro Manila.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
3: Aarangkada na sa susunod na linggo ang panibagong special payout para sa mga motorcycle taxi at delivery service riders na hindi pa nakakatanggap ng cash aid matapos ang pulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Transport Network Company sa NCR. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, na pagkasunduan na ang mga TNC na ang tutukoy sa payout venues at sila na rin ang magbibigay ng abiso sa kanilang drivers. Pinaalalahanan naman ng DSWD ang mga driver na hintayin ang opisyal na abiso mula sa kanilang TNC, lalo na sa mga may multi-tapping o nakarehistro sa mahigit isang platform.
6: DSWD will just appear in those payout sites at mamamahagi noong tulong potential. But tutulong po tayo sa information dissemination. So once the TNCs have posted already in their communication platforms kung ano yung schedule, ano yung venue, we will share the same information in our communication platforms.
3: Si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
1: Paiigtingin pa ng Energy Regulatory Commission o ERC ang kautusan nito sa mga distribution utilities na ipatigil muna ang disconnection ng linya ng kuryente ng mga consumer na bigong makabayad. Ayon kay ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines, ang hakbang na ito ay tugon ng komisyon sa hinaing ng mga consumer na sobrang laki ng kanilang bill sa kuryente. Dagdag pa ng opisyal na una na rin nilang naipatupad ang ganitong hakbang tuwing mayroong malakas na bagyo o iba pang sakuna at nangangailangan ng suporta ang publiko sa pagbabayad ng kanilang bill sa kuryente.
7: Kung sa mga hinaing ngayon ng mga consumers na sobrang laki ng pinabayaran nilang kuryente, ito ay hindi naman bago na metodolohiya ng komisyon pag ito ay kailangan ng mga consumers. Ginawa na rin naman lang ito tuwing may malalakas na bagyo at kailangan ng tulong at kuwota yung ating mga kababayan dun sa pagbabayad nila ng kuryente.
1: Yan ang pahayag ni ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Hindi pa rin lusot sa kaso ang drivers.

0: Isang sedan na sangkot sa pinakahuling insidente ng gas and run sa Quezon City kamakailan. Ito ay kahit pasumuko na ang naturang driver 3 araw matapos makuna ng kanyang pagtakas mula sa isang gasolinahan sa Mindanao Avenue. Ayon kay Philippine National Police o PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, disidido ang tauhan ng Uni-Oil na sampahan ng staffa ang sumukong driver. Tutulong din anya ang Quezon City Police District o QCPD sa pagkansela ng lisensya ng driver sa Land Transportation Office o LTO, lalo't may kinasangkutan din itong reckless driving case noong Oktubre ng nakalipas na taon. Batay anya sa ulat ng QCPD, humingi ng tawad ang lalaki at idinahilang nakalimutan ito magbayad dahil nakikipagtalo siya sa kanyang misis habang kausap ito sa cellphone habang nagpapakarga. Aabot sa 1,500 pesos na halaga ng gasolina ang tinakasang bayaran ng suspect.
1: Ang sila ay nagpapakarga ng gasolina at siya ay nakikipagtalo sa cellphone, ang depensa niya, base sa binigay niya kagabi, ay na ibigay niya na raw yung card niya, nakapagbayad na raw. Pero ito naman ay lumalabas, contrary sa report ng gas attendant, na siya ay hindi pa nakapagbayad ng siya. Tinanggap lang po yung kanyang apology, pero itutuloy po yung kaso na estafa laban sa nasabing
0: CPNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sinampahan na ng reklamo ng Department of Energy sa Department of Justice si Batangas Congressman Leandro Leviste dahil sa kabiguang makapagatid ng kuryente ng Solar para sa Bayan Corporation na siya ring itinatag ni Leviste. Personal na inihain ni Energy Secretary Sharon Garin ang nasabing reklamo. Ayon sa DOE na kompromiso ang energy security ng bansa, lalo ngayong nasa gitna pa naman ng krisis at napakamahal ang singil sa kuryente. Dawit din sa reklamo ang iba pang opisyal ng SPSB at Solar para sa Bayan Holdings Corporation dahil sa umano'y paglabag sa Revised Public Service Act. Wala rin umanong record na nakakuha ang SPSB-SPBC ng mga kinakailangang permit o nagbigay ng kuryente sa mga benepisyaryo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, posibleng bukas ng gabi o Linggo ng umaga, pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang isang tropical storm may international name na Hagupit. Kapag pumasok ito sa bansa, ay tatawagin itong Kaloy, ang 3rd bagyo sa bansa ngayong taon. Ayon sa pag-asa, posibleng humina ang tropical storm at maging tropical depression o low pressure area kapag pumasok sa PAR. Gayunman, inaasahang magpapaulan pa rin ang tropical storm o cyclone sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas mula Lunes hanggang Martes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mga disaster asset ng Philippine National Police pinaghahanda na habang papalapit ang bagyong may international name na Hagupit. Si J. Mark Dagala para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Naghahanda ng Philippine National Police, particular na kanilang emergency response teams para sa papalapit na bagyong may international name na Hagupit. Batay sa datos sa pag-asa, inaasang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong weekend na naturang bagyo at papangalanan nitong Kaloy. Ayon kay PNPC Police General Jose Melesio Natates Jr., kanya nang inatas ng mga kinaukulang unit ng pulisya na tapusin ang kanilang deployment plans at bantayan mabuti ang galaw ng bagyo. Layo nito na tiyaki na kaligtasan ng publiko at mabilis na ang kanilang magiging pagtugon sakaling kailanganin. Paalala ng PNP sa mga residenteng nasa at-risk o mapanganib na lugar, manatili naka-alert at sundin palagi ang abiso ng mga otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pinaghahandaan na ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO ang posibilidad ng lahar flow, punsod ng binabantayang bagyo na posibleng makaapekto sa bansa. Ayon kay APSEMO Chief Oscar Robert Cristobal, patuloy ang kanilang pag-monitor sa sama ng panahon at patuloy rin ang kanilang paalala sa mga residente na maging handa at alerto. Pagitiyak naman ni Cristobal sa publiko na nakahanda ang lahat ng kanilang assets at manpower, gayon din ang mahigpit na ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan sakaling maganap ang lahar flow.
5: Standby na po lahat ng vehicles natin just in case na kailanganin natin maglikas ng mga kababayan natin, lalong-lalo na doon sa may paanan ng Delta na mayon, and then lahat ng LGU, especially those around the foot of Mayon, pinag-re-ready talaga natin, and even us dito, makaready lahat ng equipments natin, manpower.
0: Si Albay Public Safety and Emergency Management Office Chief Oscar Robert Cristobal.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Karagdagang malinis na inuming tubig ang panawagan ngayon ng lokal na pamahalaan ng Ginobatan Albay kaugnay pa rin ng naging epekto ng ashfall na dulot ng aktibidad ng bulkang Mayon. Ayon kay Ginobatan Albay Mayor Gemma Onghoco, napakalaking tulong ng ibinigay na 20,000 bottles ng mineral water ng Office of Civil Defense Region 5 na kailangan ng mga nasasakupan nilang barangay. Ani Onghoco, bukod kasi sa problemang dala ng ashfall sa mga water sources ng Ginobatan, ay sumabay pa ngayon ang epekto ng tanginit na lalong nagpanipis sa kanilang reserba ng tubig.
6: Kailangan namin ng tubig kasi since yung resource namin is, to be honest, ngayong summer medyo nadideplete yung level na water level. Lalo pa itong ito nangyaring pagbagsak sa amin ng ashfall, yung pag-flushing and everything, yung consumption, talagang apektado. So sabi ko, ang pinaka, isa sa pinaka-immediate na need ng ano is mineral water, bottled water.
3: Yan po ang panawagan ni Ginobatan Albay Mayor Gemma Onghoco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinag-aaralan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga mekanismo para maprotektahan ang internally displaced persons o IDP sa Albay laban sa epekto ng matinding init ng panahon. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, kabilang sa kanilang tinututukan ang panganib ng heat exhaustion at heat stroke lalo na sa mga vulnerable sector gaya ng senior citizens at mga buntis na pansamantalang nananatili sa mga evacuation center. Sa ngayon, may nakadeploy na anyang water trucks para matiyak ang sapat na supply ng malinis na tubig para sa mga evacuee. Humingi na rin ng tulong ang kagawaran sa Department of Health o DOH para sa regular health surveillance at monitoring para agad matukoy at maagapan ang mga posibleng kaso ng heat-related illnesses.
7: We're currently discussing how to retrofit our evacuation centers para maprotektahan nga po o ma-insulate yung ating mga camps, mga tents from the effects of the elevated heat temperatures. And likewise, we're checking on the proper ventilation again to ensure that our IDPs who are currently in the evacuation centers are somehow protected from the effects of the.
0: Yan ang pahayag ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagpadala na ang Department of Health o DOH Bicol ng mahigit 3.6 million pesos na halaga ng medical supplies at logistical assistance sa lalawigan ng Albay na apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa DOH Bicol, simula pa noong Enero ay ipinatupad na nila ang replenishment plan kada unang linggo ng buwan. Ipinadadala ang medicine supplies sa evacuation camps at rural health units habang mayroon ding jerry cans at health kits. Nasa 67 human resources din ang ipinadala sa mga evacuation camp. Samantala, nagtatag ang DOH Bicol ng fast lanes at ipinatutupad ang no balance billing strategy sa lahat ng ospital sa Albay para sa mga apektadong bakwit.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Walang patid ang ipinatutupad na agricultural interventions sa Department of Agriculture Region 5 sa mga apektadong mag-asaka at agri-sector workers ng aktibidad ng Bulkang Mayon at nangyaring ashfall. Ayon kay DA Region 5 spokesperson Luvela Guarin, papalo sa 398 million pesos na halaga ng farm inputs ang ipamamahagi ng DA oras na makabalik na sa kanilang mga bukid ang mga mag-asaka. Naipamahagi na rin ang iba pang agri interventions tulad ng laminated sacks, sprayers at feeds o pagkain sa livestock raisers. Sa ngayon, pumalo na sa 13 million pesos ang naitalang initial agricultural damage sa mga bayan ng Ginobatan, Kamalig at Daraga.
8: So, karamihan kasi sa aming intervention, yung 398 million worth na intervention ay farm input siya, mga bilhin, mga fertilizer, and hindi pa po ngayon maibibigay dahil hindi pa naman sila makakabalik sa mga farms nila. Anyway, marami naman pong agency under the Department of Agriculture, like yung PCIC na maagap naman sa pag-action din doon sa mga pwedeng na-insured po na mga crops.
0: Si DA Bicol spokesperson Lovella Guarin.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Sa ibang usapin, kumpiyansa si Tingog Party List Representative Jude Asidre na papalo. Sa mahigit 180 boto ang papabor para iakyat na sa Senado para sa paglilitis ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Asidre, bagamat inaasahan nilang lagpas na sa one-third ng Kamara ang papabor sa plenary voting, ay umaasa pa rin silang lalagpas ito ng mahigit 200 boto. Pinatunayan na kasi anya ng dalawang nakaraang clarificatory hearing na mayroon talagang probable cause ang mga inihaing impeachment complaint kontra sa Vice Presidente.
9: We're hoping, no, that the best result would be as much as even higher than the impeachment we had last time. Pero sa ngayon, I can confidently say that it'll be above 180. We're hoping that at least 200 or 215, no, that's really the goal. Especially with the last two clarificatory hearings, no, when evidence actually was really presented, no, and examined as to their veracity and in the determination of probable cause.
3: Ang pahayag ni Tingog Party List Representative Jude Asidre.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Pinag-iisipan pa ni Senador Kiko Pangilinan kung tatanggapin niya ang alok na maging Senate Impeachment Manager. Ayon kay Pangilinan, hindi pa nila ito natatalakay sa ibang mga senador at suwestiyon pa lang sa ngayon. Pinaliwanag naman ng senador na ang magiging papel kung sakali ng Impeachment Manager ay ang magpanatili ng orderliness o kaayusan sa impeachment trial na kahalintulad ng papel ng court administrator. Gayunman, ipinunto ni Pangilinan na wala pang rules na ipapatupad sa impeachment ang pagkakaroon ng impeachment manager. Pag-aaralan pa rin anya kung kailangan pang amyendahan ang rules para maipatupad ito.
10: Pinag-iisipan ko ba?
11: Wala pa. It's just a suggestion. So, wala pang final. Pero, tingnan natin. It's really the decision of the majority. Just to make the proceedings, di ba? Parang to make sure that the proceedings are orderly. So it's really more administrative than anything. Kailangan pang isama sa rules yun and then ma-adapt.
0: Yan ang pahayag ni Senador Kiko Pangilinan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Ikinatawa ng Commission on Elections ang turnout ng filing ng Certificate of Candidacy o COC para sa eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na gagalapin sa Setyembre. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, lahat ng paglalaba ng posisyon sa halalan ay mayroon ng kandidato na nagpahayag ng pagnanais na tumakbo. Sa unang dalawang araw pa lamang aniya ng filing ay halos nakasunod na ang 16 na political parties. Dagdag niya, gagawin ng COMELEC ang kanilang bahagi para sa isang transparent o bukas na halalan. Ayon pa sa opisyal, agad nilang susuriin ang mga certificate na ito at sa mga susunod na araw ay makakaasa ang mga botante na nakapost na sa website ng komisyon ang mga COC.
12: 16 na political parties ay nakapaghalos, nakakomply na, pati na rin po yung mga sektor. May inaasahan pa rin naman po kaming hahabol ngayon. Ang maganda po dito kasi handa ang ating mga election officers, papatupad nila ang ating resolution na hanggat meron pong magpapile dyan, nakapila, nakuha ang pangalan, ay tatanggapin po natin ito. Commitment po ng COMELEC ito. Sa ganitong proseso, masisiguro natin ang lahat ng dumating sa tamang oras sa aming opisina ay makapaghahain ng kanilang mga certificates of candidacy.
3: Ang tinig ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Wellness tourism, patok sa mga turista sa Pilipinas. Mula Radyo Magazine, narito ang ulat ni Hazel Esguera.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Patok sa Pilipinas ang wellness tourism o mga biyaheng nakatuon sa relaxation, health at mental wellness. Katunayan noong 2024 umabot ng $3.28 billion ang halaga ng wellness tourism market sa bansa. Panayam ng Radyo Magazine kay Lulhetas Hanging Garden Spa Marketing Director Ramon Marina, sinabi nitong kapansin-pansin ang pagdami ng mga turistang naghahanap ng spa resort, wellness retreat, nature destinations, iba pang health-focused travel experiences. Market.
10: Nagkaroon tayong observation yung mga tourists natin, whether they are local or foreign, especially yung mga balikbayan natin, kasama sa itinerary nila or one of the must-dos of their vacation while they are here in the Philippines ay kapag-experience of something that will really give them great treatments that will relax them.
13: Sa datos ng Department of Tourism, patuloy na nadaragdagan ang mga DOT-accredited health and wellness establishments sa iba't ibang rehiyon bilang tugon sa lumalaking demand ng wellness travel. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguerra, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
3: Sa ating balitang sports, 2026 National Prisaa Games sa Hataw sa Bacolod City. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
14: Aabot sa 12,000 student-athletes mula sa 17 regions ang muling magpapasiklaban sa 2026 National Private Schools Athletic Association dito sa Bacolod City, Negros Occidental. Isang makulay na seremonya ang formal na magbubukas ng palaro bukas ng hapon sa Panaad Park and Sports Complex bago maganap ang kompetisyon mula May 10 hanggang 15. Karamihan sa delegates ay nakarating na sa kanilang mga billeting quarters at naghahanda na rin para sa athletic parade bago ang opening ceremonies. 22 sports ang lalaruin sa magkakaibang lugar dito sa City of Smiles, kabilang na ang centerpiece sports na athletics at swimming, gayon din ang dance sport, weightlifting, boxing, volleyball, basketball at football. Susubukang idepensa ng SOC Sargent o Region 12 ang titulo nito sa Seniors Division matapos makamit ang kanilang unang kampeonato noong isang taon sa Tuguegarao na mag-uwi ng 128 gold, 104 silver at 55 bronze para sa total na 287 medals. Pakay naman ng Western Visayas o Region 6 na mapanatili ang corona sa Juniors Division nang humakot ng 243 medals mula sa 99 golds, 71 silvers at 73 bronzes. Isa sa mga matatagumpay na produkto ng Prisaa, ang kauna-unahang gold medalist ng Pilipinas sa Olympics na si Heidelin Diaz Naranjo. Mula rito sa Bacolod City, Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 16 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, antabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating mga lalawigan dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
16: Pinaplano mo na ba ang susunod mong bakasyon? Bakit hindi mo subukang pasyalan ang mga karatig bansa ng Pilipinas dito sa Southeast Asia? Alam mo bang visa-free ang pagbiyahe nating mga Pinoy sa mga bansang kasapi ng ASEAN? Sa visa ito ng ASEAN Framework Agreement na pinagtibay noong 2006 na naglalayong gawing mas madali ang paglalakbay ng mga mamamayan sa loob ng rehiyon. 14 hanggang 30 araw, depende sa bansa, pwedeng mamasyal nang hindi na kailangan ng visa. Bawas hassle, di ba? Bukod sa mas madaling proseso, pinalalakas din ng naturang kasunduan ang ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia sa pamamagitan ng mas bukas na daloy ng kalakalan, mas matibay na ugnayan ng mga mamamayan at mas masiglang turismo. Kaya ano pang hinihintay mo? Ihanda na ang passport at maleta at simulan ang iyong ASEAN adventure.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
17: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:46 po ang ating oras sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito sa Luzon, 4.9 million pesos na halaga ng bayad pinsala na ipagkaloob ng PCIC Region 2 sa mga corn farmer sa Cagayan. Mula Radyo Pilipinas Tugigaraw, narito ang ulat ni April Racho.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Mahigit 4.9 million pesos na halaga ng indemnity claims ang ipamahagi ng Philippine Crop Insurance Corporation na PCIC Region 2 sa mahigit 400 magsasaka mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Cagayan itong Huwebes, Mayo 7. Nakatanggap ng bayad pinsala sa mga nasira nilang panalim, karamihan ay mga mais, dulot ng kawalan ng ulan, ang kabuuang 428 magsasaka mula sa Alcala, Ambulong, Peña Blanca, Solana, Tuguegrao City, Enrile at Igig. Ayon sa PCIC, layo ng indemnity assistance na tumulong sa mga nagpasigurong magsasaka na makarecover mula sa pagkalugi dulot ng natural calamities at iba pang hindi inaasahang pangyayari na labis na makakaapekto sa produksyon maging sa pangkabuhayan ng mga ito. Hinihimok naman ngayon ang ahensya ang mga magsasaka na patuloy sa pagpapasiguro o pag-avail para sa crop insurance coverage para maprotektahan ang kanilang mga investment at mapabuti ang kanilang katatagan laban sa climate-related risks at farming uncertainties. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugegaraw.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Baling tayo sa ating mga kasamahan dyan sa Radyo Pilipinas Bontoc, PUV driver na benepisaryo ng AX program ng DSWD, nagpahayag ng pasalamat sa natanggap na tulong mula sa pamahalaan. Sa balitang yan, mula kay Apollo Padaen.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat si Pastor Agustin Fayon Carlos na isa ring isang public utility vehicle driver ng Barangay Maligong, Bontoc, Mountain Province na rota sa kanyang natanggap na AX mula sa DSWD nitong araw ng Huwebes. Ayon sa kanya, gagamitin niya ang 5,000 pesos sa panggasolina ng kanyang sasakyan at para rin sa kanyang pamilya. Si Carlos ay isa sa mga recipients ng public utility vehicle na AX na abot sa humigit 100 sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas sa Bulawanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontoc.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, sa Katimugang Luzon, pagtaas ng produksyon ng palay na itala sa Mimaropa Region. Ang detalye mula kay Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Nakapagtala ang Mimaropa Region ng 5.5% pagtaas ng produksyon ng palay sa unang quarter ng 2026 kumpara sa kaparehong taon ng 2025 batay sa pinakahuling tantiya ng Philippine Statistics Authority. Ayon sa pabalid ni Regional Rice Focal Person Ronald Degala, ang pagtaas ay bunsod ng paglaki ng area harvested o lawak ng naaning sakahan. Nakatulong din anila ang pinaigting na implementasyon ng mga programa sa pagpapalay, kabilang paggamit ng hybrid seeds at makabagong pamamaraan gaya ng regenerative farming at drone-assisted farming, pagpapalakas ng clustering at consolidation, at pagpapaunlad ng irrigation sa tulong ng National Irrigation Administration. Idinagdag pa nila na nakaambag din dito ang pag-engganyo sa mga magsasaka ang suporta sa pamimili ng ani mula sa NFA at Food Terminal Incorporated. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng mga karagdagang balita mula sa mga kasamahan natin sa Visayas at Mindanao. Narito muli mga paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Mahalagang papel ang ginagampanan ng ASEAN sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa Southeast Asia, lalo na sa harap ng patuloy na pag-usbong ng mga hamon sa seguridad. Isa sa mga pundasyon ng kapayapaan sa rehiyon ang matatag na depensa, hindi lamang sa lakas ng militar ng bawat bansa, kundi sa kanilang pakikipagtulungan sa isa't isa. Sa panahon ng globalisasyon, mahalaga ang dialogo at kooperasyon sa larangan ng depensa upang maiwasan ang mga alitan. Kaya noong 2006, itinatag ang ASEAN Defense Ministers Meeting o ADMM, ang pinakamataas na mekanismo ng kooperasyon sa depensa sa rehiyon. Noong 2010, pinalawak ito sa pamamagitan ng ADMM Plus, kasama ang mga pangunahing dialogue partners. Sa pamamagitan nito, pinalalakas ng ASEAN ang pagtitiwala at pagtutulungan ng mga kasaping bansa. Kabilang dito ang pagsasanib puwersa pagdating sa military exercises, palitan ng impormasyon at koordinadong pagtugon sa mga banta, kabilang ang cybersecurity, gayon din ang maritime disputes, kasama dyan ang usapin sa South China Sea. Higit pa sa seguridad, nagbubukas din ito ng daan tungo sa pag-unlad ng ekonomiya dahil ang isang ligtas na rehiyon ay umaakit ng pamumuhunan at nagpapalakas ng kalakalan. At sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026, muling binigyang diin ang importansya ng mapayapang pakikipag-ugnayan.
1: ASEAN remains as the only viable institution that can hold the center as we are reminded of the importance of sustained and principled dialogue, commitment to peaceful and constructive engagement, and an enduring sense of shared responsibility.
21: Tunay ngang ang pagkakaisa, ang susi sa matatag na Timog Silangang Asya. Ito ang malinaw na mensahe ng ASEAN.
2: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
17: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 7 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Mga balita sa Visayas, bagyong hagupit. Walang direktang epekto sa ginaganap na 48th ASEAN Leaders Summit sa lalawigan ng Cebu. Magbabalita si Jessa Agua Ilanan ng Radyo Pilipinas, Cebu.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nilinaw ng UST Pag-asa Visayas na hindi nakakaapekto sa ginaganap na 48th ASEAN Leaders Summit ang binabantayang bagyo na may international name na hagupit na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ayon kay Weather Specialist Jomer Eclarino, mananatiling maaliwalas ang panahon sa Lapu-Lapu City, Cebu ngayong araw kung saan nagtitipon ang mga delegado mula sa 11 member states ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN. Paliwanag ni Eclarino, ang naranasang pag-ulan kahapon sa Metro Cebu ay bunsod ng low pressure area na nalusaw kagabi at wala nang anumang epekto sa bansa ngayong araw. Samantala, patuloy ang mahigpit na seguridad na ipinatutupad sa buong lalawigan ng Cebu kaugnay pa rin ng ASEAN Leaders Summit. Nasa 10 temporary closure ang isasagawa ngayong araw sa ASEAN Lane sa Lapu-Lapu City bilang araw na gaganapin ang formal na pagtitipon ng lahat ng heads of state ng 11 member nation. Makakaapekto din ito sa mga pasahero ng Mactan Cebu International Airport kung kaya ay inabisuhan na rin ang mga pasahero na maagang pumunta sa paliparan upang maiwasan ang aberya sa kanilang mga scheduled flights. Nakatakdang umuwi sa kani-kanilang mga bansa ang karamihan sa mga delegado mamayang gabi habang may iilan na magpapaiwan upang lumibot sa mga tourist destinations sa Cebu at karatig lugar sa Visayas. Mula dito sa Lapu-Lapu City, Cebu, para sa Bagong Pilipinas, Jessa Agua Ilanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa ibang bahagi ng Visayas, DILG Eastern Samar nagsagawa ng final inspection sa FMR o Farm to Market Road Project sa San Julian, Eastern Samar. Sa balitang yan, ang magdadala sa atin si Penelope Pomida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Nagsagawa ng panghuling inspeksyon ng Department of the Interior and Local Government o DILG Eastern Samar sa pamamagitan ng Project Development and Management Unit para sa natapos na proyektong infrastruktura sa Barangay Kasuroy, San Julian, Eastern Samar. Ang proyekto ay isang Farm to Market Road o FMR na pinunduhan sa ilalim ng Fiscal Year 2023 Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units o LGSF, FALGU at ipinatupad ng Pamahalaang Panlalawigan ng Eastern Samar na may kabuang pondo 5 milyong piso. Matatagpuan ng kalsada sa loob ng bahagi ng barangay, may layong humigit-kumulang 10 minuto mula sa National Highway at nagsisilbing mahalagang daanan ng mga magsasaka at residente patungo sa pamilihan, paaralan at iba pang pangunahing serbisyo. Pinanguna ni Engineer Marjorie Capones ng DILG Eastern Samar Engineering Office ang validation upang matiyak na natapos ang proyekto ayon sa aprobadong plano at espesipikasyon bago ito ituluyang i-turn over sa komunidad. Ayon sa DILG, bago may sakto para ng proyekto, ay naharap sa malaking suliranin ang mga residente, lalo na tuwing malakas ang ulan dahil sa hindi maayos na kondisyon ng kalsada at kawalan ng maasahang tawiran sa mga lugar na madalas bahain sa pagkumpleto ng farm-to-market road, inaasahang magiging mas madali at ligtas ang biyahe ng mga residente kabilang ng pagdadala ng kanilang mga produkto at pag-access sa mahalagang serbisyo sa lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Dumako tayo sa Mindanao, Department of Agriculture, Caraga, pinalalawak ang programa ng Sagip Saka Act. Mula Radyo Pilipinas Tandag, narito ang ulat ni Angel Obosa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Talakay sa isinagawang orientation ng Department of Agriculture Caraga ang mahalagang probisyon ng Sagip Saka Act or Public Act 11321 kabilang ang Direct Purchasing Program kung saan maaaring direktang bumili ng produktong agrikultural ang mga national government agency at local government unit mula sa mga magsasaka at mangingisda. Ipinaliwanag din ng mga kinatawan mula sa National Program Management Office Sagip Saka at AMAS ng DA Central Office ang proseso ng accreditation sa pamamagitan ng Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System upang matulungan ang mga samahan na mapalawak ang merkado ng kanilang mga produkto. Isinagawa ang dalawang araw ng aktibidad sa Surigao City kasama ang mga agribusiness coordinator ng iba't ibang LGU sa rehiyon. Para sa Bang Pilipinas, Angel Obosa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, May 8, 2026. Ang ating pong oras, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
23: Ng ating walang gutom program.
7: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
24: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
7: Itong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
25: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
7: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na, mas diretso, mas sigurado.
25: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
7: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
8: Salamat, President.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ni Pangunong Ferdinand R. Marcos Jr. ang formal na pagbubukas ng 48th ASEAN Summit sa Cebu kanina umaga. Sa welcome ceremony, tinanggap ng Pangulo at ni First Lady Liza Araneta Marcos ang mga leader ng ASEAN member states sa Mactan Expo sa Cebu City. Sa mensahe ni Pangulong Marcos Jr., binigyan din niya ang kahalagahan ng pagkakaisa at kooperasyon ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Pinasalamatan ng Pangulo ang mga leader at delegado ng ASEAN sa pagdalo sa kabila ng mga hamon at krisis na kinaharap ng kanikanilang bansa. Anya, mahalaga manatiling matatag ang samahan ng ASEAN sa gitna ng lumalalang tensyon sa Middle East at iba pang pandaigdigang suliranin na nakakaapekto sa ekonomiya at seguridad ng rehiyon. Kasunod dito ay nagpulong ang ASEAN leaders para sa 48th ASEAN Plenary para sa mas malawak na pagtalakay sa mga prioridad kabilang ang economic resilience, pagpapatatag at pagtutulungan ng rehiyon. Binibigyan din sa plenaryo ang nagkakasundong commitment ng mga bansa para sa mga estratehiya, pagkakaisa at paghahatid ng konkretong resulta na magbibigay benepisyo sa mga komunidad ng ASEAN region. Samantala, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon ang pagpupulong kasama ang mga leaders mula sa bansang Brunei, Indonesia at Malaysia. Layo ng pulong na palaguin pa ang kooperasyon ng mga bansa sa East Asia. May report si Jessie Atienza ng PTV Cebu.
4: Nagsama-sama ang apat sa mga leader ng mga bansang nasa Silangang Asya. Sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isinagawa ang Special Brunei Darussalam Indonesia, Malaysia and Philippines East Asian Growth Area o mas kilala sa BIMP Iagas Summit. Espesyal ang pagpupulong na ito dahil nakatutok ito sa mas maliit at malapit na regional economic cooperation mula sa apat na bansa. Sa kanyang mensahe, binigyang din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang halaga ng patuloy na kooperasyon at inclusive growth ng apat na bansa.
5: As we gather today, we look forward with purpose, guided by the BIMP Iaga Vision 2035 and its strong alignment with the broader aspirations of ASEAN. This vision is not merely a roadmap for economic integration. It is a promise to our people that development will be meaningful, sustainable, and felt in their daily lives.
4: Kabilang sa tinalakay sa pagpupulong ang paglikha ng karagdagang hanap buhay sa mga kababayan, pagpapalakas ng connectivity at pagpapalawak ng oportunidad, lalo na sa East Asia.
5: Let this summit renew our resolve to translate vision into action and plans into lasting impact. Together, let us continue building a more connected, resilient, and prosperous BIMP Iaga for present and future generations. Thank you, and I wish you all a productive and inspiring summit.
4: Iilan lang ito sa mga mahalagang pagpupulong na pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdaraos ng ASEAN Leaders Summit sa Cebu. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Pagdiriwang ng Ease of Doing Business Month ngayong taon, ating pag-uusapan kasama si Secretary Ernesto Perez, Director General ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Secretary Perez, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
6: Ale, po, maraming salamat po sa inyo sa pag-imbita at magkaroon tayo ng pagkakataon na magpulong-pulong at may sharing naman ng Anti-Red Tape Authority ang kanyang mga ginagawa, programa, inisiyatibo, lalo na sa celebration natin itong buwan ng May, yung Ease of Doing Business Month.
3: Okay. Sec, una po sa lahat, ano po yung mga paghahanda o mga aktibidad na isasagawa sa EODB o dito sa Ease of Doing Business Month ngayong taon?
6: Nag-upisa tayo last Monday during the flag raising, sabay-sabay po yung mga government agencies, local government units incorporating the celebration of the month of May as the Ease of Doing Business Month during their flag raising ceremony. Tapos marami po tayong activities this week. Kahapon po, nagkaroon tayo ng World Bank Business Ready Report. Meron pong dumating na official from the World Bank. In-update po natin ang mga government agencies and our stakeholders doon sa ating plano na ma-improve pa yung ating ranking sa Annual Doing Business Survey. Ito po ay ginanap natin sa GSIS. Pasalamat po tayo kay President and General Manager Rick Piloso sa pagbigay ng facilities ng conference room ng GSIS na libre. Hindi po tayo sinigil dahil alam niyo cost saving po tayo, energy emergency. Hanggat maring makasave tayo, ginagawa po natin ito. No? And then this coming Sunday, meron po tayong Art Pack 4 fun run sa Tomas Morato, Quezon City. Kasama po natin ang Quezon City government through the able support of Quezon City Mayor Joy Belmonte. At inibita po natin yung mga kasama natin partner agencies and private stakeholders. At excited po dahil marami po ang nag-register. Pero dahil ito po ay gagawin sa isang open space sa Tomas Morato, open ito po for the public. Pero yung iba, bibigyan po natin mga freebies ay can only last so much so as the supply lasts. And then nationwide, through our 8 regional field offices, we will have our grand AODB fair. Meron po tayo sa Iloilo, sa Cebu, sa Pagadian, sa Davao City, sa Cagayan de Oro, ito ay Baguio City, sa La Union po at sa Pampanga. At ito po ay inimbita natin yung mga agencies na doing frontline services kagaya ng LPO, NBI, PNP, local government, yun lahat ng even DFA, no, na ang ating mga kababayan ay magkakaroon ng time one day sa hat po ng ahensya ng gobyerno ay magbibigay ng kanilang servisyo on part. And then meron din po tayong grand orientation the different dates mentioned earlier, signing of agreements with the provincial governor regarding our provincial one-stop shop. At then May 26, po yung ating Philippine Good Regulatory Principles Awarding Ceremony. And then May 22, ito po yung ating holding ng ARTA anniversary. This will be our 8 years of existence at we are proud to present our accomplishments during the event.
3: All right, Sec, well, siksik pala ang inyong aktibidad ngayong buwan. Pero dito po sa usapin po ng mga ahensya na binabantayan niyo po ngayon, ng ARTA po, dahil po sa mataas na bilang ng reklamo at sa daming reklamong natatanggap po nila. Ano-ano po yung mga ahensyang ito? At sapat po ba ang kapangyarihan at manpower ng ARTA para tugunan po ito?
6: Hindi ko po masabi na talagang sapat, pero ginagawa po natin lahat ng paraan na magkaroon ng mas mabilis na servisyo. At meron po tayong 8 regional field offices na tumutulong dito. Meron po tayong mga ARTA champions, no, sa pamamagitan ng mga Chambers of Commerce chapters, na Philippine Chamber of Commerce and Industry. We empower, capacitate them, give them orientations regarding the ease of doing business law. At we also capacitate them to receive complaints para yung ating mga kababayan, kung meron po silang reklamo at gusto nila gawing physical, they can submit it through the local offices of the Chamber of Commerce. Pero meron po tayong 8 regional field offices at meron po tayong online platform. Hindi na po kailangan pumunta sila physically para sa ARTA offices para magreklamo. They can either call using our hotline 12782 o kaya yung 8888 kasi meron tayong Memorandum of Understanding with the Presidential Complaint Center. Meron din po silang pagkakataon na mag-email sa complaints@arta.gov.ph o kaya they can talk to Tala, our virtual assistant, 24/7.
3: Okay. And, Sec, paano po tinutugunan ng ARTA ang reklamo hinggil po dun sa mga fixer sa mga tanggapan ng gobyerno. May plano po ba magsagawa ng surprise inspections o lifestyle checks laban po sa mga sangkot sa red tape at fixer operations? O kaya mabibigyan pa kaya natin ng solusyon na tuluyang matanggal itong mga fixer na ito?
6: Yung ARTA po, kasama yung ating regional, 8 regional field offices, meron po tayong ginagawang surprise inspection saka regular inspection. Whole year round po ito para to check on their compliances with ease of doing business law, particularly on the citizen charter requirements. At meron din po tayong campaign against fixers. No? Pag meron po tayong natanggap na reklamo, inaaksyonan po kagad natin dito, nakikipag-ugnayan tayo sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation for us to conduct entrapment operations. At pagdating naman po sa pag-resolve ng mga complaints natin natatanggap, meron po tayong nilabas na circular which requires all government agencies saka local government units to set up their own committee on anti-red tape. So tuwing po tayo mga katanggap ng reklamo or complaint or any concern at all, ipinapasa po natin ito within 24 hours ahensya through their committee on anti-red tape. At dun po, mabilis ang resolution. Pag hindi na-actionan or kung na-resolve, we will ask the complainant kung gusto pa niyang i-pursue, kung kahit na nasagot na yung kanyang reklamo or kung hindi, ay i-refer natin ito sa Investigation, Enforcement, and Litigation Division ng Legal Department ng ARDA para magkaroon ng formal investigation. At doon na po, i-require natin yung respondent na mag-submit ng counter affidavit. And from there, our findings and recommendations will be forwarded to the Ombudsman at saka sa Civil Service Commission. Depende po sa salary grade ng concerned or respondent government official or employee.
3: Okay. Sec, para po sa kaalaman ng publiko, no, normally po ba gaano po katagal bago ma-resolve ang isang reklamong inihahain sa ARTA? Gaya nga po ng mga proseso na banggit ninyo. At ano po yung mga kaakibat na parusa sa mga opisyal o empleyado ng gobyerno na mapapatunayan lumabag sa ease of doing business law?
6: ARTA is walks its talk. No? We lead by example. We follow strictly the 3720 standard processing time. No? Pag may reklamo, within 3 working days, ipinapasa po kagad natin ito sa concerned agency patungkol doon sa reklamo at through their Committee on Anti-Red Tape. At kadalasan po, karamihan ng mga nire-refer natin dito ay nare-resolve na at the level of the agency committee on anti-red tape. Kaya pag ito po ay na-resolve, tinatanong natin yung complainant kung gusto pa rin ba niyang ituloy o hindi. Kasi kung na-resolve naman, karamihan naman dyan, ay ayaw lang ituloy. So, we declare the case closed. Ngayon, pag gusto ng complainant tuluyan at nire-refer natin yan sa ating Investigation, Enforcement, and Litigation Division, doon magkakaroon ng formal investigation. Mabigat po ang parusa kaya mabilis po ang response at action ng mga concerned agencies at LGU. Pag first offense pa lang po ay 6-month suspension kagad. No? Pag second offense, dismissal from service, forfeiture of retirement benefits, perpetual disqualification from service, fine of 500,000 to 2 million, imprisonment of 1 to 6 years. But if the offense, even if it is first offense, if the offense involves a fixer, no? Even if it is a first offense, the penalty for the second offense will apply.
3: Okay. Sec, may mga kasong naisampa na po ba laban sa mga empleyado o opisyal dahil sa reklamo na tanggap ng ARTA ngayong taon? At kung ikukumpara po natin yung bilang, mas bumaba po ba yung bilang ng mga kasong naisampa kumpara sa mga nakaraang taon?
6: Marami na po tayong naisampa na kaso over the years. Pero last year po, nakasecure tayo ng conviction. No? 3 LTO employees ang convicted. Of course, this is still subject to appeal. Tapos 2 po, isa taga Philippine Statistics Authority. Tsaka yung isa po ay taga National Center for Mental Health. Yung ating pong kaso na nirefer sa Civil Service Commission involving the National Center for Mental Health, in-affirm po ito ng Civil Service Commission. Nais ko pong i-explain, no? Yung mandato po ng ARTA pag nag-receive po kami ng complaint, no, at nag-mature into an investigation, whatever findings that we have, recommendatory lang po tayo sa Office of the Ombudsman pag ang employee or official is a presidential employee, meaning salary grade 26, above salary grade 26, no? 26 and above, or below salary grade 26 sa Civil Service Commission. But if the offense involves both administrative and criminal, meaning merong imprisonment, may fine, regardless of the salary grade, ang jurisdiction po nito ay sa Office of the Ombudsman.
7: Okay. Sec, may nakikita po ba kayong pagkukulang sa pagpapatupad ng Citizens Charter sa ilang ahensya? At ano po ang hakbang na ARTA para po mabawasan yung mabagal na proseso sa mga frontline services ng gobyerno?
6: Karamihan po na natin natatanggap ng mga reklamo ay regarding non-compliance with the provisions of the Citizens Charter. Like for instance, delay in the processing of application within the declared processing time of either 3, 7, 20 working days in the Citizen Charter, failure to act, no, on the application within that standard processing time, failure to attend to the applicant during office hour, or imposing a requirement or fee that is not provided for in the Citizen Charter. Yan po ang karamihan talagang nagiging basihan o ground ng complaints na natatanggap ng ARTA.
7: Okay. Sec, ano naman po masasabi nyo sa pananaw ng ilan nating mga kababayan na normal na lang daw ang red tape sa ilang tanggapan ng gobyerno?
6: Hindi po totoo yan. Ang Anti-Red Tape Authority ay isang ahensya ng gobyerno under the Office of the President. At mabilis po umaksyon ang ARTA. Sa katunayan nga po, over the years that we have received the complaint, these are more than 28,000, about 99% po ito ay considered resolved na, no? At ito po ay pwede nilang subukan pag sila po ay merong reklamo o may complaint against the agency at nagbabiolate ng Citizen Charter requirement. Minsan nga po, sabihin lang nila na i-arta namin kayo, mabilis kagad ang response ng ahensya. Kaya sa katunayan nga po ay medyo pinapalawak natin yung opportunity for our service for our citizens to air their complaints. Pwede po silang gumamit ng ating online

0: speak and understand 17 dialects, including Filipino and English, at 24/7 po ito. At patuloy po yung ating pakikipag-ugnayan sa ating mga Chambers of Commerce, at maganda po ang feedback. At in fact, meron tayong mga natutulungang mga kumpanya na pag-alimbawa meron silang problema sa isang LGU, minsan isang sulat lang po galing sa akin reminding the barangay captain or the mayor, ay isang reminder lang po ay sumusunod yung barangay captain na to at even the mayor. Dahil dun po natin nakikita na yung lawak ng impluensya ng anti-retic authority, dahil we are proud of our accomplishments because we are under the office of the president. At ang direktiba po ng ating mahal na Pangulo ay for all government processes and services to be streamlined. In fact, in the latest the message of the president to our 2025 accomplishment report, ni-recognize po ng mahal na Pangulo ang mga accomplishments natin, yung that we are making strides towards improving bureaucratic efficiency in the country. At sa pakikipag-ugnayan po natin sa DICT through their eGov PH, Itala po ay integrated na dito sa eGov Super App, sa eGov Kiosk. Pwede po silang hindi na kailangan pumunta sa ahensya physically. They can click on the eGov Super App of the DICT. Doon po available yung citizen charter ng lahat ng ahensya ng gobyerno, pati po yung mga LGUs. Pwede po silang magsampa ng reklamo using that eGov Super App. Pwede din silang mag-access sa aming website. At doon po, nandun yung guide paano magsampa ng reklamo.
1: Alright. On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Secretary Ernesto Perez, Director General ng Anti-Red Tape Authority. Thank you, sir. Samantala, end of school year 2025 to 2026 assessment ng DepEd, ating tatalakayin kasama si Pasig City Representative Roman Romulo, ang House Committee Chair ng Basic Education and Culture. Congressman Romulo, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
2: Yes, magandang tanghali rin po sa ating lahat, lahat na nanonood na kikinig. Good afternoon po and thank you for the invitation po.
1: Kung sa pagtatapos po ng school year 2025 to 2026, ano po ang assessment ng House Committee on Basic Education and Culture sa naging takbo po ng klase ngayong taon?
2: Pero unang-una, ano, napakaraming reforms na napasok ang ating Department of Education. Marami po dyan, hindi kaagad-agad natin makikita yung resulta noon, pero ang importante, nag-umpisa na po at itong darating na academic calendar, mas marami pa pong reforms ang gagawin. Natutuwa tayo at hopefully ano, tuloy-tuloy na tayo dito sa ating mga reforms kasi yun naman ang kailangan talaga para masigurado natin ang kalidad ng edukasyon.
1: And Kong, may mga adjustments po bang inirekomenda ang DepEd batay po sa assessment ngayong school year, lalo-lalo na po sa learning gaps pagdating sa reading, math, at science?
2: Yes, ang totoo po niyan, ano, ongoing naman po yung mga reforms na nagaganap. Ang sinasabi rin natin sa Department of Education ay dapat mas agresibo pa po tayo kasi nakikita pa rin natin, marami pa rin po tayong mga readers na tinatawag na medyo emerging leaders pala, medyo nandun pa rin po sa, hindi sila grade level. So kailangan po mapaabot natin to 100% or at least 95% yung ating grade level readiness, lalong-lalo na sa reading at sa mathematics. At doon po, ano, nakita natin may mga panalo na rin. Dahil sa reforms, medyo umaabante na siya. Pero kulang pa rin po yung pace dahil meron pa rin mga naiwan pa rin po.
1: Okay. And kung sa usapin naman po ng teacher's welfare, ano po ang assessment ninyo sa kalagayan ng mga guro ngayong school year at ano-ano pa po yung kinakailangan suporta para sa kanila?
2: Sa teachers po natin, ano, nakita natin yung batas na ating pinasa, yung Teacher Career Progression Law. Nakikita po natin, nagbubunga na po yan ngayon. Maya-maya nakikita po natin na meron mga nag-oath of office na na-promote ng mga teachers. Kung maalala po ninyo, dati maraming teachers, hindi naman lahat, ano, pero marami ang teachers noon dahil sa mga requirements, nagre-retiro sila. Teacher 1 pa rin. Mag-uumpisa ka teacher 1, magre-retire ka teacher 1. sa dahil po dito sa ating teaching

0: Social Career Progression Law ay medyo na-rationalize natin na sinabi natin sa DepEd, i-rationalize na yung mga requirements. At ang gusto po natin sa totoo lang, walang teacher na mag-retire na teacher one pa rin. Ang gusto natin, napakahirap po ng trabaho ng ating mga guro. Ang gusto natin naman po ay makompensate sila properly sa hirap na ng ginagawa nila. Pangalawa po, no, nagkakaroon tayo ngayon ng mga curriculum revisions. Dahil po dito, medyo talagang sa totoo lang, mahirap po ito para sa ating mga guro. Pero, alam rin natin ang totoo, compared sa napakaraming subjects and competencies, pabawas na po yan. Kaya hindi lang makakatulong yan sa ating mga estudyante, pero sa ating mga guro.
1: Okay. Tama po yan dahil sila yung tumatayong pangalawang magulang sa ating mga kabataan. Pero ito, Kong, sa inyong pananaw po, ano-ano po ang pinakamalalaking hamon na kinaharap ng DepEd ngayong school year, particular po sa usapin ng learning gaps, kakulangan sa silid-aralan, at maging sa kalidad ng edukasyon?
0: Ang pinakamatinding challenge talaga, no, na dinaanan at dinadaanan pa ngayon ng mga ating mga guro, ng ating mga estudyante, ay sa totoo lang, ano, yung dami ng numero ng subjects, yung dami ng numero ng ating mga competencies. Ngayon po, unti-unti, binabawasan na po yan. Nagfo-focus na po ang ating Department of Education doon sa tinatawag na reading comprehension or functional literacy. Kailangan ang bawat bata ay grade level ready ang pagbabasa nila at yung mathematics rin po nila ay dapat to date sa kanilang grade level. Kasi imagine po, no? Marami, as you grow, progress po from grades 1 to 12, yung mga binabasa po, pahirap ng pahirap, mas komplikado. Yung mga math problems, challenges, mas nagiging komplikado rin yan. Eh kung yung basics pa lamang ay medyo kulang na, talagang napaka-challenging yan. Hindi lang para sa estudyante, pero para sa guro rin. Kaya ngayon na, inaayos na yung curriculum, inaayos na yung competency, binabawasan po ito para naka-focus lang sa functional literacy. Kailangan reading comprehension, math grade level readiness. Nakikita po natin umeepekto na po ang kalidad ng edukasyon natin. Gumaganda na po.
1: And doon nga po sa kalidad ng ating edukasyon. With this being said po, na binabawasan na nga po yung mga subjects dahil sobrang ang dami, how do we make sure na hindi po makukompromiso yung quality ng edukasyon?
0: Actually po, ang kalidad ng edukasyon, hindi po yan sa numero ng subjects, pero may kita po yan kung ang bata po, ang learner natin, ay nakakapagbasa at naintindihan niya yung binabasa niya sa tamang baitang. Ibig sabihin po, kung grade 3 ka, yung reading comprehension mo, dapat grade 3. Kung anong pinapabasa sa isang grade 3 na learner, dapat nababasa niya at naintindihan niya. Eh sa ngayon po, nakita naman po natin, base sa mga international assessment, kahit yung mga nakaraan na ating mga local assessment, nakikita po natin hanggang grade 12, medyo malaki yung agwat ng mga learning gaps, malaki. Yung iba po, nasa grade 4 na. Pero yung reading comprehension nila, grade 2 pa lang. E imagine po, paano yun? Yun po yung pinaka-importante sa kalidad ng edukasyon. Pag ang kasama dyan yung mathematics, grade level ready. So pag binawasan man ang subjects, binawasan man ang competencies, ang malaga, nakatutok dun sa tinatawag na functional literacy. Reading comprehension, grade level ready, math grade level ready. Kasi po, pag marunong ka, ang Pilipino po matalino, lalo na ang batang Pilipino. Pag naturuan natin ng basics na reading comprehension, meaning naintindihan yung binabasa, on their own po, he or she, nagbabasa na po sila. Natututo sila sa kanilang sarili at yung teknolohiya magagamit ng tama.
1: Okay. Kong, kumusta naman po ang implementasyon ng revised school calendar at iba pang adjustments sa ginawa ng DepEd ngayong taon? At paano po natin masasabi na epektibo po ito kapwa po para sa ating mga estudyante at mga guro?
0: Sa totoo po, no, itong three semesters na gagawin nila ay ilulunsad pa lamang itong June 8 mag-uumpisa. So alam natin po sa umpisa niyan, magkakaroon talaga ng tinatawag na birth pains or growing pains. Pero alam rin po natin bakit nag-shift to three semesters ang Department of Education. Dahil ang sinasabi nila sa atin, ang sinabi ng EDCOM 2 sa DepEd, parang hindi tayo maabot ng 200 instructional days. Eh di ba, ang kailangan po at least 200 instructional days, yun talaga yung sinasabi ng mga dalubasa. So, ang sagot dito ng Department of Education, kasi meron tayong mga natural calamity, mga bagyo. Pag may bagyo, no classes. Pag ginamit na evacuation center ang school building, no classes. Pag merong holiday, national o local, again, no classes. Pag merong mga DepEd activities, katulad yung mga elimination round ng palarong pambansa, festival of talents, iba-iba pa, no classes rin yun. Pwede pumapasok sa paaralan pero wala sa classroom. Kaya ang sabi ng DepEd, gagawin natin 3 semesters. Sa 3 semesters, may pagitan na 2 weeks in between any semester. Dito po, ilalagay po natin yung mga controllable po nila, yung mga elimination round ng palarong pambansa, yung elimination round ng Festival of Talents, para hindi na mabawasan ang number of instructional days sa loob ng classrooms. Importante kasi po yun eh, na nasa classroom ang bata, ang teacher, at may lesson plan na tinuturo. Pero kung masyadong maraming no classes, ay okay, pahintuhin to, dun po nawawala yung momentum, dun po nawawala po yung kalidad ng edukasyon.
1: Okay. Kong, can you share with us sa paghahanda po para sa susunod na school year, ano po yung mga pangunahing rekomendasyon ng inyong komite sa DepEd para po mas mapabuti pa ang sistema ng edukasyon dito sa ating bansa?
0: Alam niyo po, yung 2 committee meetings ago, sinabi natin sa Department of Education, ang importante, kalidad ng edukasyon. Meaning, reading comprehension. Reading. Marunong magbasa yung bata dun sa grade level niya. Naintindihan niyo yung binabasa niya at math. Sinabi natin sa kanila, alam natin ang totoo. Dahil sa education system natin, medyo talagang meron mga learners na nahuli. Hanggang senior high school nga po, may datos na nagpapakita na meron hindi reading grade level readiness po hanggang senior high school. Ang sinasabi natin sa DepEd, mas agresibo po tayo. Dapat nagpo-pull out na tayo ng mga estudyante. Kunyari, grade 4 siya. Ang grade reading comprehension niya, grade 2. I-pull out na po natin sa klase sa grade 4. Turuan natin, tutukan natin para makahabol siya. Pero grade 4 pa rin siya. Kasi end of the day po, kung papasok man yung learner sa kalang klase pero hindi niya naintindihan yung binabasa niya, sayang po, walang kalidad ng edukasyon yun. Kaya ang payo po natin, mas aggressive dito sa pagsisigurado na meron tayong grade level reading comprehension and math grade level aptitude.
1: Alright. Kong, mensahe nyo na lang po sa ating mga magulang, estudyante, at mga guro para nga po dito sa paghahanda para sa school year 2026 to 2027.
0: Unang-una, maraming salamat sa ating mga estudyante, guro, at mga magulang. Nakita po natin na kahit na yung ating curriculum ay nire-reform, ay tumutulong po sila at nakita po natin interest lang nila ay masigurado na matuto yung kanilang mga anak, kanilang mga estudyante, at merong kalidad ng edukasyon. Alam natin sa marami pa rin challenges dahil yung mga reform, bago pa lamang at may mga bagong reform na ilulunsad. Alam natin may birth pains yan, growing pains yan, pero basta magkakasama tayo, tutukan lang po natin. Pag may nakita tayo hindi tama, ituro natin agad para makorek, ma-adjust yun. Ang importante, lahat tayo tungo lang sa isang objective, which is quality of education.
1: On that note, maraming salamat po sa inyong oras, Pasig City Representative Roman Romulo, ang House Committee Chair ng Basic Education and Culture. Thank you, Kong. Sa sidelines ng ASEAN Summit sa Cebu, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Special Trilateral Meeting kasama ang Cambodia at Thailand. Sa tulong nito, kapwa nangako ang dalawang bansa na isusulong nila ang kapayapaan. Nagkasundo sina Cambodian Prime Minister Hun Manet at Thai Prime Minister Anutin Charn Virakul na ayusin nila ang kanilang gusot sa pamamagitan ng dialogo. Sa nasabing pulong din ay nagkasundo ang dalawang leader na magpatupad ng tigil putukan hanggang sa Hulyo, kung saan tatayong observer ang Pilipinas. Una nang iginiit ni Pangulong Marcos Jr. na dapat resolbahin ng mga miyembro ng ASEAN ang kanilang problema sa mapayapang pamamaraan. Kapwa umaasa ang tatlong leader na tuluyan ng mananaig ang kapayapaan at masunod ang pandaigdigang batas. Samantala, nagkaroon din ng pagpupulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at si Vietnamese Prime Minister Lee Minh Hang. Binigyan din ng dalawang leader ang kahalagahan ng 55th taong anibersaryo ng bilateral relations ng Pilipinas at Vietnam. kasabay ang pagpapakita ng kumpiyansa na magbibigay daan ito para sa mas matibay na kooperasyon, lalo na sa usapin pangkalakalan at ekonomiya. Sa usapin ng agrikultura, nagkasundo ang dalawang leader na bumuo ng pamatagalang rice trade mechanism para matiyak ang stable na supply at mapalakas ang food security cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Natalakay din ang pagpapalawig sa kooperasyon ng Pilipinas at Vietnam sa pagtugon sa transnational crimes o partikular na sa scam hubs at human trafficking. Samantala, pagpapatupad ng price cap sa bigas at monitoring sa presyo at supply ng basic commodities, ating pag-uusapan kasama si Attorney Genevieve Velicaria Guevara, Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing, and Consumer Affairs ng Department of Agriculture. Attorney, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
2: Magandang tanghali din po sa inyo at sa inyong mga tagapanood at tagapakinig. Magandang tanghali po sa ating lahat.
1: Attorney, una po sa lahat, ano po ang update natin sa inaasahang pagpapalabas ng kautusan na nagtatakda po ng price cap sa bigas?
2: Meron po tayong koordinasyon ngayon. Of course, na-approve na po yung rekomendasyon ng National Price Coordinating Council as to the imposition po ng price cap na 50 pesos po para po sa imported na bigas. Yan po ay naaprubahan at nairekomenda po natin nito pong April. At ngayon po ay nakikipag-ugnayan tayo ngayon sa Office of the Executive Secretary dahil ito po ay nasubmit na natin. At yun nga po, nagkaroon na po ng direktiba na maghanda na sa pagpapatupad nito dahil anytime soon po ay ilalabas na po ang executive order kung saan po iaprubahan na po na ating presidente ang pag-impose nga po ng price cap sa imported po na bigas.
1: Okay. Attorney, sa inyo pong pag-iikot at pag-monitor sa mga pamilihan, kumusta po? Marami po ba ang mataas ang benta ng bigas? At hinggil po dyan, ano po ang hakbang ng DA sa ganitong sitwasyon habang wala pang price cap?
2: Base po sa ating daily price monitoring, ano po, ang prevailing price po ngayon ng imported rice ay nasa 57. Pero meron po tayong nakikita at namamataan na mga maabot po ng 65 pesos per kilo ang imported na bigas. Iba naman po syempre yung panantayan natin o yung prevailing price para po sa local na locally produced. Medyo mas mataas po talaga ng konti ang locally produced. Pero po ang gusto po sana nating lagyan talaga ng parang regulasyon o pag-control ay yung pong ating imported. Dahil nga po kung tutuusin, nakikita po natin tayo ay nakikipag-usap at nakikipag-ugnayan sa ating mga importers, rice importers. So ang nakikita po nating presyo niyan dapat ay hindi po dapat lalagpas yan ng 50. So yun po yung ating nakikita na pinapaigting natin yung monitoring, tinatanong po natin yung mga retailers bakit po umaabot ng ganun. Ang sinasabi naman po nila ay dahil nga po sa pagpasapasa, no, hindi po sila direktang kasing nakakabili sa mga wholesaler, sa mga lalo na po dito sa mga nagbebenta po dito sa may Bulacan, sa may Manila, yung kung saan po yung mga wholesalers natin. So kumbaga yung pagpasapasa po, yun po yung nakakaapekto dun sa retail price kung bakit kung medyo mataas yung ibang retailers. Although may mga retailers naman po na tayo ay nakikita na umaayon naman. Katulad nga po dito, meron tayong sa pakikipagtuluan nga po dito sa FTI and PPI po na mga kaalyado po ng Department of Agriculture, meron po silang mga imported brands na binibenta na nasa 48 pesos. So yun po ngayon yung pinapakalat at para pong mabalanse po yung ibang mga imported na bigas na medyo tumataas po ng mahigit 50 yung kanilang pagbebenta dahil nga po kailangan magkaroon po ng alternatibo o meron pang opsyon yung ating mga mamili na mas mura kaysa po yung mga yan nga yung maibang brands na medyo mas mataas.
1: Okay. Ito pong price cap, Attorney. Ano po ang aasahan ng mga consumer kapag ipinatupad na po ito? At paano rin po binabalansin ng pamahalaan na hindi mawawalan ng kita, syempre, yung mga retailers kapag naipatupad na po ang price cap sa bigas?
2: Well, nakikita natin, pag naipatupad po natin ang price cap, inaasahan natin na magkakaroon po ng mas kontrolado at mas abot kayang presyo ang bigas para sa ating mga consumers. Ano, syempre, kung mabibigyan to ng implementasyon, hindi ho kasi ito katulad ng MSRP na kung saan Kumbaga, hindi ho ganun ka-stricto at hindi ho masyadong nabibigyan ng karampatang parusa. Ito pong ang price cap, pag ito po ay na-implement po natin under the Price Act nga po, meron po itong violation at meron po itong kaukulang punishment, no, penalty pag ikayo po ay hindi sumunod. So, mas nakikita po natin na mas susundin po ito at the same time po, mas mararegulate po natin yung presyo dito sa imported na bigas.
1: Okay. Attorney, may mga inihayag po ang ilang senador na posibleng may nananamantala sa sitwasyon. Ngayong may national energy emergency kaya pumataas ang bentahan ng bigas sa pamilihan. Paano po ito tinutugunan sa panig po ng DA?
2: Meron po tayo mga enforcement and regulatory agencies na talagang tuloy-tuloy po ang pagbabantay at pagtitingin po ng presyo. Lalo-lalo na po kami ngayon sa Department of Agriculture. Kami po ay puspusang nakikipag-ugnayan. Lalo-lalo na po yung mga involved dito sa importation ng imported na bigas. Ano po? Tinitignan natin yung presyo, tinitignan natin magkano ba dapat pag pupunta na po siya sa mga retailer. So nakikita po talaga natin na kumbaga, dun sa 50 peso po na price cap, meron na po talagang kita doon lahat ng mga value chain implementers o mga kasama stakeholders po natin dito sa pagbebenta po ng imported na bigas. So, ang ginagawa po natin, tayo yung iniigpitan po natin yung monitoring at the same time nga po ito pinupush po talaga natin yung paglalagay ng price cap para po talagang mas malagyan ng ngipin ano yung implementation natin ng presyo dahil nga po kumbaga yung pong in between ng sila retailer po kasi lagi yung nakakausap natin eh syempre mga retailer natin na naiintindihan din naman natin na kapag magkano po yung kuha nila, konti lang naman po yung kanilang pinapatong. So, yung pong mga nasa in-between, yun po yung gusto sana nating makapture. Eh, yun po ang medyo malungkot dahil hindi po lahat nare-regulate yung aspetong yan, yung mga nasa gitna na yan. So, yun po yung gusto sana natin na mas paigtingin pa yung regulation sa kanila. At the same time, ito nga po yung sa price cap, definitely it will help control nga po yung ating presyuhan nitong mga nagtataasan pong bilhin, lalo-lalo na po dito sa imported na bigas.
1: Okay. And totally linawin natin, no, ano, hindi lang po ito dito sa mga pampublikong pamilihan, sa mga palengke, kundi maging po sa mga pribadong pamilihan gaya ng mga grocery at supermarket na mga nasa mall. Tama po?
2: Apo, yan po ay i-implement natin. Although, ipe-prepare pa po natin yung guidelines, ano po, dahil iba rin po kasi yung ang rules or yung pagpapresyo po ng mga groceries as to yung ito, lalo-lalo na sa bigas. Pero definitely po, makikipagtulungan po tayo with DTI sa ating mga law enforcement agencies para po sa mas maayos na pagpapatupad po nitong price cap.
1: Okay. Attorney, kaugnay naman po sa pagtaas ng presyo ng ilang bilihin tulad po ng liyempo at carrots, ano po ang hakbang ng DA tungkol po dito?
2: Well, aside from yung mahigpit nga po nating pagbabantay ng mga presyo ng mga bilihing ito, meron pong direktiba sa atin na kung saan po lalagyan po natin na pinag-aaralan ngayon yung paglalagay ng price cap din dito sa pork, whether imported or local po. Pero sa liyempo, liyempo lang naman yung tinitignan natin na lalagyan ng price cap. So nasa 380 po yung tinitignan natin na presyo. Pag sa imported naman, 300 po yung tinitignan natin. Aside from that, yung carrots din po tinitignan natin na maglalagay po tayo ng price cap. Nasa 100 po per kilo ang tinitignan natin na price cap. At the same time, meron pa pong isa si palm oil. Tinitignan din po natin na maglagay dyan ng price cap up to 90 pesos. So yan po ngayon yung ginagawa natin. Before po kasi natin yan i-implement, kailangan meron po tayong mga masusing pag-aaral at pakikipag-ugnayan with the whole value chain stakeholders. So, yung ating mga producers, yung ating mga logistic providers, retailers, manufacturers, yun po yung ating mga kakausapin para ma-ensure po natin yung ating paglalagay po ng price cap ay acceptable naman sa kanila. At syempre, kasama po natin dito ang iba pang mga ehensya ng pamahalaan, katulad po ng DTI, ang ating PNB, of course, yung ating mga regulatory bodies din po, para po masiguro natin na lahat po ay involved at alam po nila yung magiging epekto po nitong paglalagay natin ng price cap dito sa presyo ng ating mga pangunahing bilihin.
1: Alright, Attorney, panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan, kaugnay nga po ng mga hakbang ng Department of Agriculture para maibsan po ang epekto ng pabago-bagong presyo ng langis na nagdudulot din po ng pagtaas sa presyo ng bilihin.
2: Ayun po, nagpapasalamat lagi naman ang Department of Agriculture sa suporta po ng ating mga kababayan, ang ating mga mamimili. Ipinapangako po namin, talaga naman puspusan din po ang aming paggawa. Lalo na ito ay under the directive po of our President, Pangulong Bongbong Marcos. Buong puwersa po, hindi lamang ang DA, kumbaga lahat po ng ahensya ng pamahalaan ay nananatiling nakatutok at gusto po namin lahat sana ng mga yung epekto ngayon ng crisis ay matugon natin. Siyempre, pagdating po sa Department of Agriculture, gusto po natin sapat ang supply at abot kaya po ang presyo ng ating pagkain. At lalo-lalo na po dapat ang ating magsasaka at ang mahingista, hindi po dapat kumbaga maapektuhan yung kanilang kita. At syempre, yun naman po talaga ang ating ginagawa through policies at mga recommendations po sana natin. Na hindi lang po para sa ating mga consumers, sa ating mga mamili, pero para na rin po sa ang ating magsasaka na siya naman pong food heroes natin. At dapat po ay talagang mampanatili natin ng supply at abot kayang presyo ng bilihin. Yun lamang po. Maraming salamat.
1: Maraming salamat din po sa inyong oras at sa impormasyon, Attorney Genevieve Velicaria Guevara, Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs ng Department of Agriculture. Thank you, Attorney. Bayan, manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Abangan sa Larigadon Live!
4: Ano ba ang mandato ng NBI kumpara sa CIDG, ang mga police agencies?
5: Yung mga syndicated crimes, yung malalaki pong na krimen, corruption, kasama rin po dyan.
3: Tutok na sa Largadon Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi, dito lang sa inyong PTV.
6: Nagsimula sa maliit na pangarap.
7: Ngayon ay unti-unti nang natutupad. Sa tulong ng ASEAN, higit na napalago ang aking negosyo.
6: Mas malayo na ang narating ng mga produkto ko.
7: May online pre-training at programs pa para sa kagaya kong entrepreneur.
6: Dahil sa ASEAN, ang local pwedeng maging global.
8: ASEAN countries continue to grow and support businesses across the region through easier export processes, free training opportunities, and access to markets across member countries.
9: Dahil sa ASEAN, negosyong na tutulungan lumago.
10: For our next food crawl.
11: Oh my goodness! Moose nga yung nagagawa.
12: Hey, sir, bako!
10: I'm your food buddy, Joshua Garcia, ang kasama ninyo sa another exciting chibugan.
11: Ang tarap, no? Ang galing mo.
10: It's fun! Ngayong linggo, alas 10:30 na umaga.
13: Is it sweet?
11: No, it's not.
12: Oh, eh.
10: Dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, PNP response at assistance sa mga apektado ng Mayon Ashfall. At ipag-uusapan kasama si Police Lieutenant Colonel Maria Luisa Tino, Public Information Officer ng Albay Police Provincial Office. Colonel Tino, magandang tanghali po. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Yes po, sir. Magandang tanghali din po and sa lahat ng nagsusubaybay po ng bagong Pilipinas ngayon.
0: Ma'am, una po sa lahat, ano po ang naging agarang aksyon ng Albay PPO matapos po ang ashfall at ito pong pyroclastic density current o PDC event mula po dito sa Mayon Volcano?
1: Yung efforts po na ginawa ng ating kapulisan, lalo-lalo na po sa Albay PPO, na deploy po tayo ng yung tinatawag po ng programa ng ating RDA na yung Disaster Emergency Assistance Response po na mag-augment po sa mga affected nating municipalities.
0: Okay.
1: Yun po yung unang mga kapulisan. Then, nakita naman po siguro ninyo yung assistance na nag-road clearing po and flushing operations po ng ating mga kapulisan kasama po yung mga volunteers natin and yung mga constituents mismo ng affected na lugar.
0: Okay. At sa ngayon po, ano po yung mga security measures ang ipinatutupad ng PNP para po maiwasan itong looting at iba pang krimen na sa mga iniwang kabahayan? Tuloy-tuloy po ba ang pagpapatrol ng ating mga tauhan sa mga iniwang tahanan?
1: Yes, sir. So far, may mga ano tayo po nakatalaga doon na mga sa border control point po. Meron po tayong nakadeploy doon ng mga kapulisan sa lahat. Sa walo po kasi yung na-declare natin na munisipyo na affected ng pag-uso ng bulkan. Okay. And doon po sa mga munisipyo na to na yun, may mga kanya-kanya po tayong deployed na mga pulis sa tinatawag po nating border control point. Sila po yung nagbabantay sa ating mga lalo-lalo na yung mga constituents po na bawal po talaga silang pumasok doon sa tinatawag nating 6-kilometer permanent danger zone. So wala pong mga nakakapasok doon.
0: Okay.
1: And yung mga kapulisan naman na nakatalaga doon, sila po ang nagpapatrolya doon sa mga lugar na yun.
0: Okay, pero kumpirmahin na natin, Colonel, na wala naman po naitala na untoward incident o panluloob dun sa mga kabahayan na naiwan. Tama po?
2: Radyo Legacy, 1278 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Collab.
2: Radyo Legacy. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
4: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
4: At mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon
7: sa Philippine Sports Broadcast.
2: Ipapahuli
7: sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Impormasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
4: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
3: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
3: The AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Beach vacation.
9: Ano tara?
8: Jogging.
9: Ano tara?
8: Hiking.
9: Ano tara?
10: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
11: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
9: Pass tayo dyan!
8: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
11: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
8: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
11: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
8: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
9: Tandaan!
11: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
8: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
12: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
14: King of the Road.
13: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
15: Maari bang umusog-usog ng konti?
13: Sakay na!
12: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
16: This is a public service announcement.
17: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
16: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
19: 1278 AM.
17: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Publiko.
17: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawanin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
20: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Publiko.
22: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Magazine 1278.
23: Bubungad sa umaga.
24: Trending issues na pinag-uusapan.
25: Mga programang aabangan.
26: Agahan hanggang hapunan.
25: 66 Informasyon.
27: GIS, your General Information Station.
28: Radyo Magazine 1278 AM.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
29: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang Tinig ng Kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
20: Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya.
0: PTNK Day Pilipinas, kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro.
1: At mula rin po sa Philippine Commission on Women, ako si Shika Sandigan. Welcome po sa ating programang
0: Tinig ng Kababaihan. Happy TNK listening po sa lahat ng nakatutok sa atin on air sa Radio Magazine 1278 AM, Capital 104.3 FM at maging sa PBS Receiver app, kung saan live na live ang Tinig ng Kababaihan tuwing Biyernes alauna hanggang alas dos ng hapon.
1: At happy TNK viewing din sa mga nanonood sa ating live stream sa Facebook ng PCW, Radio Magazine at Capital 104.3 FM at maging sa YouTube channel ng Radio Magazine.
0: Shout out din po sa mga ka-TNK natin na nanonood sa ating replay, no, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 tuwing Sabado po yan mula alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon.
1: At sa mga ka-TNK naman natin na nasa TV, maaari rin po ninyong panoorin ang Tinig ng Kababaihan sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 hanggang 49 tuwing Sabado kasabay ng ating replay.
0: At available din ang ating past episodes sa TNK webpage, PCW YouTube channel at PCW Digital God Library na makikita po ninyo sa inyong mga screen para sa mga nanonood sa atin.
1: Speaking of our past episode, Nabanggit nga nitong nakarang episode ng TNK, ano, kung saan tinalakay natin ang tungkol sa cervical cancer, na ang buwan ng Mayo ay Women's Health Month at Cervical Cancer Awareness Month. Kaya looking forward po ako sa mga magiging topic pa natin ngayong buwan.
0: Tama ka, Shika, no? Mahalaga talaga ang usaping women's health. Dahil ito nga po ang puho na nating mga kababaihan, no? Para magampanan ang iba't iba nating role, sa tahanan man yan o sa lipunan.
1: I agree, Miss Honey. Marami talaga tayong role, tayo mga babae, na nakadalasan ay parang hindi masyadong na-appreciate kasi ginagawa na natin ng may kusang loob, na kahit na sana ay pwede namang maging shared responsibilities, lalo na po sa loob ng tahanan.
0: Totoo yan, Shika, no? And I'm sure marami sa mga ka-TNK natin ang makakarelate dyan, lalo na ngayong ating mga nanay, no? And speaking of nanay, kukunin na rin natin ang pagkakataon pong ito para bumati ng Happy Mother's Day sa mga ka-TNK nating nanay, mama, mommy, momshi, inay, o kung ano pa man po ang tawag sa inyo ng inyong mga anak. Sabi nga po nila, ang love ng mga nanay ay di matatawa, lalo na yung mga sacrifices nila, no, para sa kanilang mga pamilya. Pero paano naman kaya, Shika at mga ka-TNK, kung ang love na ito ay nagiging overwork na dahil walang katuwang si nanay sa mga gawaing bahay?
1: O paano naman po kung hindi ka naman ina pero ginagampanan mo na yung mga tungkulin ng isang ina at ikaw pa yung inaasahan din na gumawa ng mga gawaing bahay ng inyong pamilya? So shout out din po sa mga ate at kuya ng tahanan, mga tita at tito, at even yung mga lola at lola na supposedly ay graduate na sila sa mga ganitong gawain.
0: Naku, Shika, mahaba. Mahaba-habang talakayan ito, no? And siguradong marami talagang makaka-relate sa topic natin dahil ang episode natin ngayon ay pinamagatang Nagmamahal Kahit Pagod, ang usapin ng unpaid care work.
1: Pero Miss Honey, bago po natin himay-himayin kung ano nga ba itong unpaid care work, dumako po tayo sa ating featured God work.
3: God work na good work, i-flex na yan. Sa featured God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na adhikain, deserve ipatrending.
1: Proteksyon sa trabaho, tagumpay ng kababaihan. Mga ka-TNK, good news po para sa mga kababaihan sa labor sector. Inaprobahan na po sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang House Bill 7704 na naglalayong paitingin ang proteksyon ng mga kababaihan laban sa diskriminasyon sa trabaho. Hindi napapayagan ang mas mababang pasahod sa babae kung kapareho lang naman ang bigat ng trabaho niya sa lalaki. Bawal rin ang bias o favoritism pagdating sa promotion, mga assignment, at mga benepisyo. Ayon kay Representative Sandro Marcos, isa sa mga may akda ng bill, minsan daw ay hidden ang diskriminasyon sa anyo ng mas maliit na sahod o kaya ay hindi pagbibigay ng tamang promotion. Pero dahil sa panukalang ito, mas magiging patas na ang laban para sa ating lahat. Good news talaga ito para sa lahat ng mga Filipina workers. Patunay ito na ang inyong galing ay dapat kilalanin at ang inyong karapatan ay dapat protektahan. Dahil kapag patas ang trato sa mga babae sa trabaho, buong ekonomiya at buong bansa ay aasenso.
0: Good job po sa ating mga mambabata sa kanilang God work. Looking forward din tayo, no, Chika and mga ka-TNK, na maisabatas ang panukalang yan at hopefully pati yung mga sinusulong natin sa PCW, no, na Women's Priority Legislative Agenda. Ngayon naman mga ka-TNK, dumako na tayo sa ating hashtag Say sa TNK.
3: Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK. Kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag SaySaTNK.
1: Para sa ating Say sa TNK Question of the Week, dahil pag-uusapan natin ang unpaid care work, nais nating malaman sa ating mga ka-TNK, ano yung isang gawaing bahay na ginagawa mo pero feeling mo invisible o hindi napapansin ng pamilya mo? Nakapost na po ito sa PCW Facebook page, PCW Official Viber Channel at sa ating Godvocates Community Facebook group, kung saan pwede kayong mag-react at mag-comment din ng inyong mga insights. Pwede rin kayong mag-text sa 0917-845-4814 kung nais ninyong maging anonymous ang inyong comment. Tandaan, dito sa TNK, lahat tayo may say.
0: Yan, lahat tayo may say. At upang ipaliwanag sa atin kung ano nga po ba yung tinatawag na unpaid care work, may makakasama tayo mula mismo sa Sectoral Coordination Division ng Philippine Commission on Women. Sino po kaya siya? Abangan yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
3: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan. At para po sa ating episode na pinamagatang Nagmamahal Kahit Pagod, ang usapin ng unpaid care work, kasama po natin live via Zoom ang Senior GAD Specialist mula sa Sectoral Coordination Division ng Philippine Commission on Women. Mga ka-TNK, i-welcome po natin si Ms. May Angelica Saludes. Happy TNK Day po, Ms. May!
2: Happy TNK Day! Good afternoon, everyone! Good afternoon, Ms. Honey and Ms. Chica. And good afternoon sa lahat mga care providers natin and all the mothers. Happy Mother's Day!
3: Ayan. Welcome, May, sa Tinig ng Kababaihan. At syempre, Happy Mother's Day din sa iyo, no? Ayan. Ngayong araw nga, May, pag-uusapan natin ang isang uri ng trabaho na mahalaga, ngunit madalas nga ay hindi napapansin, ano? Yung tinatawag na unpaid care work. Ayan. Bilang panimula, ano nga ba yung unpaid care work? At ano yung mga practical examples na lang para mas makarelate yung ating mga ka-TNK?
2: Okay, sige. So, napaka-lawak ng ating unpaid care work, ano, pag tinutukoy natin yan. Kasi ito po ay lahat. So, basically, lahat ng mga pang-araw-araw na gawain natin na sumusuporta at sinisiguradong mapadali o mapabilis ang mga gawain o ang mga ibang functions ng ibang members ng ating pamilya. So, ang mga halimbawa nito, pwede ito yung mga gawaing bahay o yung houseworks na tinatawag natin tulad ng pagluluto o paghahanda ng pagkain, paglalaba, and even yung pagbabudget po. So, finances ng ating pamilya. Importante po ito dahil itong gawaing ito ay sinisigurado na smooth ang function ng bawat members ng ating family. Another example of unpaid care work ay para sa personal care. So ito naman na yung madalas natin o ito yung usual natin na naririnig. Kasi ito yung direktang pag-aalaga o pag-aasikaso sa mga bata, nakakatanda, or even yung mga members ng family natin na may sakit o may kapansanan. And most of the unpaid care work ay ginagawa po yan ng mga kababaihan.
3: Mm-hmm. Chika.
1: Ayan. Bakit nga ba kadalasan po no, kababaihan ang gumagawa ng ganitong uri ng trabaho? May kinalaman po ba ito sa kultura o nakasanayan nating gender roles?
2: Ayan. Ang unpaid care work po ay socially constructed na gender norms ang nakaka-apekto dyan. So, itong mga gender roles natin traditionally ay binibigay sa atin o ina-assign sa atin ng ating society. So, yung pagsasabi na responsibilidad ng mga babae, ang mga gawaing bahay or anything about family, yan po ay isang socially constructed na gender norm na tinatawag. So, ito po ay nai-institutionalize through dun sa tinatawag natin na gender socialization. So, ito po ay either tinuturo consciously o natututunan unconsciously dahil sa pag-o-observe natin sa mga ginagawa sa loob ng bahay at sa ating community. So, ang mga nakaka-apekto dito, syempre, yung tinatawag natin ng mga gender or social institutions. So, halimbawa nito, yung pamilya. Okay? And then, we have the media. Mm-hmm. And then, pagpasok natin sa school, may mga itinuturo din sa atin ng mga gawain. At minsan, ito ay nababox. Ito ay gawain ng batang babae. Ito ay gawain ng batang lalaki. And even our state. Ang mismong estado po natin through doon sa mga ini-enact natin at saka yung mga ini-implement natin na mga batas ay nagdidikta po at binubuo o ini-institutionalize itong gender norm natin na ito o yung pagpo-provide o pagbibigay ng traditional gender roles sa mga babae at lalaki. And basically, pag sinabi natin na unpaid care work, ang unang ituturo ng ating society ay mga kababaihan.
3: Mm-hmm. Ayan. Ngayon naman, May, pag-usapan natin kasi sabi mo, mga kababaihan yung kadalasang natuturo pag unpaid care. Ano naman yung epekto nito sa kabuhayan at career or even yung mga oportunidad para sa mga kababaihan?
2: Ayan. So una, maaaring masayang yung pagkakataon ng mga babae na makasama sa tinatawag natin na mga marketable capacity development activities. Mm-hmm. So kadalasan ang marketable capacity development activities, dapat itong mangyari sa age 20 to 40 years old. However, itong panahon din na ito, ito yung panahon kung saan ang mga kababaihan ay gumagawa ng mga unpaid care works natin. So, malaking epekto nito dun sa paghahanda sa kanilang career. Another one, pwede rin nating tingnan ito doon sa paggamit nila ng oras. So, alam naman natin na ang oras, pag ginamit na yan, hindi na yan maibabalik. So, ito yung tinatawag natin na finite resource. So, kapag ginamit na ito ng mga kababaihan sa unpaid care work, madalas, yung potential opportunities natin para sa mga market activities or market-related activities as well as other desirable investments natin ay nawawala. And syempre, panghuli na epekto nito, yung effect dun sa self-care natin. So, nalilimitahan yung oportunidad ng mga kababaihan na alagaan ang sarili nila o yung self-care na tinatawag as well as the political engagement. And basically, 1960s pa lang talagang itong mga findings na ito, itong negative effects ng unpaid care work sa mga kababaihan, sa lahat ng aspeto ng pamumuhay ng kababaihan ay pinag-aaralan na.
1: Ayan, nabanggit nyo nga po ay lahat ng aspeto ng buhay ng kababayan ay pinag-aaralan na po, no? So, base po ba sa mga pag-aaral, masasabi po ba na ang unpaid care work ay isang anyo ng gender inequality? Bakit po kaya?
2: Okay, it's a big yes.
4: So, big yes all talaga. Caps,
2: all caps, Y-E-S yan. So, una, idugtong ko na lang dun sa huling statement ko kanina, no? So, self-care, pahinga, relaxation is one of the basic human rights. So, paano naman natin masusustain ang lahat ng mga klase ng trabaho na gagawin natin kung unti-unti yung katawan natin ay sumusuko na, di ba? However, pagdating po sa unpaid care work, ang unang nasasakripisyo ay yung oras natin para sa sarili natin. So, modern o yung mga current initiatives natin, binibigyan ng pagkakataon ng mga kababaihan na pumasok sa o ma-involve sa economic activities, pero hindi po natin inaatasan ang mga kalalakihan, ibang miyembro ng ating komunidad, and of course the whole community, the state itself, na makihati sa lahat ng mga care works o sa mga posibleng magawa na care works. So, ang ending, ang self-care ay apektado. So, idagdag natin dito, ayon pa sa mga pag-aaral since 2003, ang care work ay pinagdidesisyonan sa loob ng pamilya. Kaya nga nakakarinig tayo minsan na sinasabi natin na choice naman kasi niya yan eh. So, pinili niya yan. So, dapat niyang gawin, obligasyon niyang gawin. However, hindi natin nakikita na doon sa mga options o sa pagbibigay natin ng mga options or choices, hindi natin ipinapakita o hindi natin nakikita ang implikasyon nito sa human capital accumulation at labor market outcomes. Kumbaga, ang nagiging basihan ng choices na tinatawag na ito ay yung pangayon lang. Hindi natin iniisip yung future ng isang individual. And lastly, ang care work ay maaaring magdulot ng market work interruption. So, ito ay nakakaapekto sa posisyon o estado ng mga kababaihan sa formal labor market. So, ang employers, pwede nilang isipin na yung intermittent working ay senyales na anytime, sooner or later, lalabas na ng workforce ang isang babae. And it affects promotions, investment sa human capital. So, ang nangyayari, tenga ang babae sa mga mapababang posisyon.
3: Ayun. Nabanggit mo nga, Miss May, no, na yung oras ay finite resource siya. Pag nagamit na, hindi na pwedeng ibalik. And ito rin yung, kumbaga, pare-pareho tayo nito eh. Kahit lalaki, babae ka, mayaman, mahirap. Meron lang tayong 24 oras sa isang araw, di ba? Pero ano nga po ba yung sinasabi nung data kung meron po tayo tungkol sa oras na ginugugol ng kababaihan, no? Sa unpaid care work kumpara dun sa mga male members of the family, for example. Gaano kalaki yung agwat nito at ano po yung implication nito sa ating economy?
2: Ayan. So, ayon po sa, ito yung medyo comprehensive na study na ginawa, no? So, ayon sa 2021 National Household Care Survey, so halos doble ang oras na ginugugol ng mga kababaihan sa care work kung ikukumpara ito sa mga kalalakihan. So, una na lang, halimbawa, dun sa mga primary care works na tinatawag natin, ay yung talagang tutok lang sa care work as our primary activity, ang lalaki ay mayroong 3.48 hours lang. Okay, yun po yung ginugugol nila. While ang mga kababaihan, this is 6.75 hours. So, halos dumoble po siya. Okay? In terms naman po sa multitasking care, okay, o yung nagkakasabay-sabay na mga care activities, ang mga kalalakihan po ay gumugugol ng 3.78 hours at ang mga kababaihan naman ay 6.62 hours. So, medyo talagang doon pa lang makikita na natin, no, dumudoble siya. So, idagdag ko lang dito, ano, this is a very focused na study na ginawa. So, this is an initiative of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So, sa pamamagitan po ng kanilang Basil Project. So, napag-alaman nila na sa kanilang pag-conduct noong 24-hour activity profiling sa kanilang mga inland fisher folks, okay, lumalabas po na ang mga kalalakihan na fisher folk natin ay gumugugol ng around 1.5 hours o only 5% of their 24 hours para sa mga care works, care-related works. Habang ang mga kababaihan naman ay nasa 11.04 hours or this is about 46% of their 24 hours. So, kung susumahin talaga natin, medyo may lugi sa part na ito. So, pagtitingnan naman natin in a bigger context, ano, so, ayon sa mga estimates, okay, particularly the Oxfam, if we assign monetary value sa care work na sa pagitan ng around 10 to 35 39% ng ating gross domestic product, okay? In some studies, women's unpaid care work is worth at least 2 trillion pesos or this is roughly around 20% of the country's GDP. So yan po yung posibleng nawawala, okay? O kaya ay na-undervalue natin kapag po hindi natin nakikita ang halaga ng unpaid care work. So, improvement in the economy, pwede nating makita ito if we recognize care work as a real work.
4: Ayan.
1: Ayan. Nako, maraming salamat po, Miss May. Napakalaking bagay pala talaga ng unpaid care work, no? Salamat po sa inyong mga binahagi. Pero, pansamantala po muna nating puputulin ang ating usapan. Sa ating pagbabalik, alamin naman natin kung paano naapektuhan ng mga crisis gaya ng pandemic ang unpaid care work sa tahanan. Abangan yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
0: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon.

biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan. Yan, batiin lang natin, Chika, yung mga nakatutok sa ating live stream. Hello po kay Sean Kyle Flores ng Pampanga, kay Ma'am Noraisa Abdullah. Nako, layo nito, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, taga Barm si Ma'am. Hello rin po kay Ramil Santos, Nelia Soriano, Galadis Galiano, kay si Ma'am Mirna Harillas. Yan, watching din sa atin. Si Kel, si Romel Livid, si Reyes Sek AJ. Parang baligtad yung pangalan niya, no? Kay Ma'am Presi Limpiada, si Cheryl Diocareza, si Ma'am Ami Timbal, at Rowena Sombicio Cabrillos. Andito rin po sa ating live stream si Angeline Cavalida, Rodora Blanca Flor. Mula po siya sa NFA Central Mindanao. Wow, nakakaabot tayo sa Mindanao, di ba? Ayan, hello rin po kay Ma'am Prosy Dumlao at JC Conti. Ayan po, para po sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang Nagmamahal Kahit Pagod, ang usapin ng unpaid care work. Kasama pa rin po natin live via Zoom si Miss May Angelica Saludes, Senior GAD Specialist ng PCW Sectoral Coordination Division.
4: Ayan, good afternoon po. Welcome back po, Miss May. Bilang pagpapatuloy po na sa ating naging usapan kanina, paano nga po ba naapektuhan naman ng mga krisis tulad ng COVID-19 pandemic at ngayon itong oil crisis, no, ang sitwasyon ng unpaid care work sa mga tahanan?
5: Ayan. So currently, may mga studies pa lang tayo on the effect of the energy crisis, ano. But during the pandemic, so the 2021 NHCS report, yun pa rin ating National Household Care Survey report, pinapakita nito na doubled. Kung ang work ng mga unpaid care work ng mga kababaihan ay doble na ng unpaid care work ng mga kalalakihan, dumoble pa po itong lalo during the pandemic. So in the UN Women's Rapid Assessment Survey also on the consequences of COVID-19 in the Asia and the Pacific in 2020, lumalabas na 19% of Filipino women increased their time allocation for adding at least 3 unpaid care work. So nadadagdagan po ang unpaid care work kapag po may mga crisis na ganito. So this is 3% higher than their male counterparts. So basically, during the pandemic and even during our crisis ngayon, the energy crisis ngayon, women with caring responsibilities are under particular pressure. So women disproportionately shoulder caring for the children, the elderly, and the sick, making their days longer, rest shorter, and stress higher. So isa po yun, yun po ang epekto ng pandemic and other crisis sa ating mga kababaihan pagdating sa unpaid care work.
3: Ayun, kasi nga naman, ano, halimbawa, yun pa lang, pag nag-online yung pag-aaral ng mga bata,
5: yeah.
3: So ang magbabantay dun sa bahay ay si nanay usually.
5: At magtuturo.
3: Oo. So ayan. Nako. Problema talaga to, no?
4: Tapos may mga iba pang gawaing bahay on the side.
3: Kasi sabi niya kanina, parang roughly, more than 6 hours na nga yung ginugoogle normally, tas nadoble pa nung pandemic. Eh di, mahigit kalahati na nung 24 oras, yes, nung babae, nasa unpaid care work. So, paano pa yung tulog niya, tsaka yung

0: ibang gabain yan, no? Ayan, yes. Kung may productive work pa siya, so ito yung tinatawag na double o multiple na burden sa kababaihan, ano?
1: Sinasabi ayan natin, ang babaeng walang pahinga.
0: Oo nga, literal, nawala ng oras para magpahinga at matulog. Ayan, ayan, bumati rin sa atin. Magandang hapon daw sa lahat, si Dr. Macario Husayan. Parang kilala ko yun. Hello, Sir Mac.
1: Parang bossing namin yun.
0: Oo nga, binabantayan kami. Ayan. Ayan, sa kasalukuyan, ano naman po ba yung meron tayong batas or mga policies dito sa Pilipinas na tumutugon o kumikilala sa ganitong uri ng trabaho?
1: Okay, ayan po. Currently, ang meron lang po tayo na medyo comprehensive pa po, ano? So we only have the Republic Act 9710 or the Magna Carta of Women as our legal tool that recognizes care work as real work and addresses the negative effect of such to women. However po, may mga attempts na rin tayo sa ating Congress para po ipasay yung bill para po ma-address natin ang burden brought about by the unpaid care work. So some of them, ito po ay sinulat halimbawa inauthor ni Representative Alfred de los Santos in 2022 at pinangalanan po niya ang kanyang bill na ito na Homemakers Compensation Act. Yan. Mm-hmm. So basically providing monetary value or nagbibigay ng monetary value doon sa ginagawa ng ating mga homemakers. Another is nanggaling po authored by Honorable Antonio B. Legarda Jr. So ito po ay noong 2025 at ang kanya pong bill ay Unpaid Care Workers Equity and Empowerment Act. So basically pinoprovide na nito ng iba't ibang strategies or interventions para po ma-address natin ang unpaid care work natin. So, halimbawa, dito lumalabas yung care infrastructures na bahagi ng or dapat maging
0: Naputol yata si May, no? Yan, hintayin natin na bumalik ang kanyang signal. Ayan. So maganda yung ano eh, nabanggit niya kanina. Parang napaisip talaga ako doon, Shike. Na paano nga kung more than 13 hours na ng ano, ginagamit mo eh, sa unpaid care work.
2: May time pa po bang magpahinga?
0: Ayan na, nakabalik na si May.
1: Ayan na. Sorry, apologies. Ito yata ang problema pag nasa na tayo eh. Zoom. Ayan, so yun po. Another bill na pwede nating tingnan sa ngayon na medyo ito yung future o ito yung ipag-asa natin is from Representative Nathaniel Adocado. So ito naman yung Nanay ng Tahanan Act. And of course, we have many more bills. Tinatry na talaga natin na i-address ang unpaid care work at ang effects nito through, of course, some of the efforts of Honorable Maria Renee Ann Matibag. Okay? Mm-hmm. But for the PCW, we have the Philippine Care Economy Framework. So we are developing it para po mas comprehensive yung pagtingin natin sa unpaid care work. And of course, yun pong currently the SCD is also working on a bill on a comprehensive bill addressing the care economy or putting together yung mga strategies na successful na or best practices globally, locally, and even in national level natin, so para mailagay into a comprehensive bill at pwede itong tawagin na bill on care economy.
2: Mm-hmm. Okay. Bukod po dun sa mga nabanggit nyo na po, no, ano pa po kaya yung mga policy gaps or even need for programs and services naman po na patuloy na isinusulong?
1: Okay. So, this is based on the assessment po ng SCD again on the cases ng 34 natin na mga local government units na meron pong mga care ordinances. Mm-hmm. So lumalabas dito na ang mga policy makers and program developers natin kailangang tingnan. Una, valuing care work and its providers through formally recognizing care work. So both paid and unpaid as a vital component of the economy and community well-being. So sa paanong paraan po? Kailangan pong i-differentiate ang paid care work from unpaid care work because both of them ay nangangailangan ng separate policy measures. Magkaiba po kasi ang policy measures na dapat gawin for them. Another is the inclusion of care stakeholders in decision makings at all levels ng development, programming, planning, and policy making, minimizing the burden of care work through the establishment of community-based care infrastructures and services. Very important po yun na makita natin na nga, no, parang hindi pa available ang mga care infrastructures, or kung available man, hindi pa sila accessible fully sa ating mga care providers. Sharing care responsibilities is also one, through education and creation of family-friendly workplace policies. So very important po yun na kailangan nating magawa. Still, policy gap and programming gap pa rin po siya, kasi hindi pa po ganun ka-establish ang mga strategies natin on this. Mm-hmm.
0: Ayan, May. On the practical side naman, kasi nasabi mo yung policy level to, medyo mga institutions, yes, yung mga ano, and mga ano natin, no, matataas na opisyal yung dapat umaksyon. Dito naman tayo sa, yes, practical side. Yung doable para sa level ng ating mga households o mga tahanan. Ano nga ba yung pwede nilang gawin, lalo na ng ating mga ka-TN, kay upang maging mas patas, no, yung hatian ng gawaing bahay at caregiving responsibilities?
1: Ayan. Okay, number one na kailangan natin gawin sa household level is to challenge the traditional way of assigning roles. Okay, mm-hmm, number one yan. At dapat nating isipin na ang next generation ang mas strategic na gagawa nito. So, halimbawa, hayaan natin yung mga batang babae, babae o lalaki ay gumawa ng mga gawaing bahay na gusto nila. Pag sila yung nagkusa, hayaan natin sila. Hindi yung pagbabawalan natin at sasabihin natin na, oh, hindi pang sayo yan, pang lalaki yan, o pang babae yan. So, number one. Kasi ang unang nakikita ng mga gawain, yung gawaing bahay. So, basically, kapag nakikishare na yung batang lalaki, hayaan natin sila na gawin yun. Kasi that's their part. Sa umpisa pa lang, sa kabataan pa lang, kailangan na nating umpisahan yon. Number two, syempre may mga occasions tayo. Tulad ngayon, Mother's Day, o kaya naman if may mga birthdays, mga ganyan. So let us gawin natin na normal yung pagbibigay ng gifts na related possible sa care work. Pero ibibigay natin ito sa mga batang babae, sa mga batang lalaki. Okay, walang sex yung mga gifts na ibibigay natin. O hindi nakabase sa sex nila yung mga gifts na ibibigay natin. Okay? Another is to verbally encourage. Importante kasi ang kabataan ngayon, mas yung mga unang naririnig nila, yung pinaka ginagamit na nila. Minsan hindi na yan nagbabasa ng books. Bihira yung mga kabataan. Pero kung ano po yung nanggagaling sa mga influential na tao sa buhay nila, yun po yung importante. So verbally encourage male and female natin or mga kabataan to do household works, to share the burden of care work sa pag-aalaga halimbawa ng kanilang mga lolo't lola na may edad na, sa mga kasama sa bahay na may sakit. So let us encourage them. And of course, let us always expose them sa mga care works. Okay? So, sa batang edad pa lang, kailangan na natin pong ituro sa kanila. So, di ba nga, tinatawag natin na sinasabi natin na sila ang pag-asa ng ating bayan. So, dapat umpisahan nila yan sa kanilang mga tahanan.
0: Parang gusto ko yung sinabi ni Miss May, no? Parang yung mga regalo natin. Pero minsan kasi pag Mother's Day, re-regalo kay nanay, bagong rice cooker, ganun, bagong washing machine. Pwede rin natin regalo yan kay tatay, no? Pag Father's Day. Para si tatay, yes, pwede i-shoot na lang yung ano, yung labahin sa washing machine.
2: Oo nga po. Speaking of rice cooker, di ba, yung halimbawa yan, pagsasaing, hindi lang naman, di ba, yung mga anak na batang babae ang tinuturuan yan. Maski dapat, kahit mga batang lalaki, marunong din sila, yes, nan kasi actually
0: kakain din sila ng kanin.
2: Actually, yes. Dapat marunong sila ng mga basic na mga skills, oo, no, sa life.
0: Dapat tingnan natin ito as ano, eh, no, life skills yan, eh. Na paano kasi, yes, pagka yung anak niyo na lang na lalaki yung naiwan sa bahay, mag-isa siya, hindi na siya makakakain kasi hindi siya naturuan, di ba?
1: Yes, tama 'yan.
0: Okay, salamat Mino sa inyong ibinahagi. Ngayon naman, balikan natin yung ano bang say ng ating mga ka-TNK. Kanina po, tinanong natin sila, ano yung isang gawaing bahay na ginagawa nila pero feeling nila invisible o hindi masyadong napapansin ng kanilang mga pamilya, no? Ito po yung say ni Mike Alvin, yung pag-unplug daw niya ng appliances o electronic devices kahit naka-standby lang at pag-turn off ng ilaw kung maliwanag naman kapag araw. Akala mo wala, pero malaki ang phantom load sa bill ng kuryente. Parang napapanahon to ah. Simpleng habit daw, pero malaking tipid.
2: Say naman ni Teddy Bernal, ang ginagawa ko na invisible sa bahay ay ang pag-aayos ng mga sapatos namin sa shurak. Mm-hmm. Lahat po kasi kami ay pumapasok sa school at trabaho at pagdating ng bahay ay mga pagod na. Yung simpleng pag-organize po ng ang tulong ko na sa kanila.
0: Yan. Say naman po ni Sean Kyle Flores, ang gawaing bahay na madalas hindi napapansin ay ang walang sawang pag-aalaga at sakripisyo ng mga nanay o kababaihan para sa pamilya. Kahit pagod at may pinagdaraanan sila, patuloy pa rin silang nagmamahal at nag-aasikaso. Sana mas mapahalagahan at maunawaan natin ang kanilang hirap, lalo na sa mga panahong sila ay pagod at malungkot.
2: Ako, salamat po sa mga nagbigay ng kanilang mga insights. So, ano naman po yung masasabi nyo dito, Miss May, sa say ng ating mga ka-TNK?
1: Ayan. So, number one, doon sa electric bill, ano, mahirap talaga. Isa yan sa mga problema ng mga ina.
0: Affected yung budget natin, eh, no?
1: Yes. So, finances po yan. So, number one, natulong natin sa kanila para naman hindi sila mahirapan sa pagbabudget natin. So basically, ano, parang akala natin pang crisis lang ngayon yung ina-address niya, but indirectly pwede rin niyang i-address yung unpaid care work ng ating mga ina. And of course, yung mga simpleng bagay, tama po yan, ano, tulungan natin yung kadalasan na itinuturo natin sa paglilinis ng bahay. So yung sapatos natin, tayo nang magtabi, yung pinagkainan natin kung halimbawa hindi tayo yung nakasabay sa pagkain ng pamilya, tayo nang maghugas, huwag na nating itambak sa lababo at antayin ang kung sino man ang assigned dun sa role na yon. So, mapalalaki o mapababae, kaya pong gawin yan. Actually, yung anak ko, natutuwa ako kasi talagang pagka nag-prepare kami ng food, kasama siya. So, isa yun sa
0: boy,
1: mga...
0: ang anak mo, di ba?
1: Yes, lalaki po ang anak ko. So, basically, tinuturuan ko siya kung paano, anong gagawin sa bahay. Kasi, ilan lang kami dito sa bahay. So, kailangan niya talagang gumawa sooner or later. So, dapat alam niya. Exposed po siya sa lahat ng mga gawaing bahay. Alam niya na maghawak ng walis.
0: O, di ba? Yan, may humabol pa sa ating ano, no, sa ating chat. Sabi po ni Sir Mac Husayan, pag-ayos daw ng higaan pagkagising at paghugas ng mga gamit after kumain. O nga naman. Ikaw naman kumain doon tsaka natulog. Ayan. Okay. Salamat ngayon, no, sa binahagi mo and sa insights mula dun sa say ng ating mga ka-TNK. Sa ating pagbabalik, alamin naman natin ano nga ba yung message ni Miss May para sa ating mga ka-TNK, lalo na sa ating mga nanay. Ayan, manatili pong nakatutok sa Tinig ng Kababaihan.
3: Huwag munang nilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin si Miss May Angelica Saludes. Pero bago po yan, batiin po natin yung mga humabol po na nanonood po sa ating live. Binabati po namin si Ma'am Ida Page at saka si Rogi Fial at si Ma'am Lorena Yunke. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po sa pakikinig. At ayun po, bilang panghuli ngayong papalapit na rin po yung Mother's Day, ano? Ano po yung mensahe ninyo sa mga nanay at caregivers na pakiramdam nila ay hindi po napapansin o napapahalagahan yung kanilang mga sakripisyo?
2: Ayan, so syempre, don't wait for the others to recognize and applaud you, okay? Mm-hmm. Una mo kung kakampi ang sarili mo. So you need to tap yourself, as in TAP. So T, treat yourself with the best things that you think can comfort you. Unahin mo naman ang sarili mo. Itrato mo ng maayos at ibigay mo kung ano yung sa tingin mo makaka-comfort sa'yo, sa sarili mo. Okay? A, allot time for your self-development. Learn new skills. Okay? Divert natin ang ating pagod. Gawin nating mas makabuluhan para sa sarili natin. And P, we need to learn how to pause. Your body needs rest. Okay, so everyone, for the care providers and the mothers na feeling ninyo hindi kayo napapansin, tap yourself. Always remember, if they cannot give you the recognition na at yung worth na dapat ibinibigay sa'yo, hayaan mo sila. Ang kakampi mo ay ang sarili mo. So you're me, myself, and I. Lagi po nating tatandaan yan.
3: Yan, kailangan magkaroon aralin natin self-love, diba?
1: Self-love.
3: Yan. Maraming salamat, Miss May Angelica Saludes. Siya po ay Senior GAD Specialist ng PCW Sectoral Coordination Division. Maraming salamat din po sa lahat ng ating mga kasamahan diyan sa PCW SCD, lalo na po kay na Jing Coral at Phyllis Bracero. Ayan yung mga kinulit natin para sa guesting na ito. Hello rin po kay na Sir Ma, kay Beth na nasa scholarship. Yan. Kay Neil, Kate, Gwen, City, Sarah, Rose, and Rian.
1: At para naman po sa ating bulletin board, extended hanggang May 31, 2026 ang nominasyon para sa Philippine Resilience Awards. May dalawang paraan para sumali, self-nomination at third-party nomination. Sa self-nomination, maaaring magsumite ang isang individual ng kanyang aplikasyon sa alinman sa women at youth category. Sa third party nomination naman, maaring magmungkahay ang isang organisasyon o individual ng ibang tao. Basta't hindi ka anak hanggang ika-apat na utas ng consanguinity. Kilalanin ng mga kababaihan o kabataang leader sa inyong komunidad. Kung sila naman po ay karapat dapat, huwag mag-atubiling inominate sila sa Philippine Resilience Awards. Para sa karagdagang detalye at iba pang requirements, manatiling nakaantabay sa social media accounts ng PRA.
3: Ayan. So, mag-nominate na po kayo. Basta hindi raw ka mag-anak. Ayan. Bago tayo magpaalam, ayan, may humabol pa. Nanonood din sa atin. Hello po, mga dating kawani ito ng Philippine Commission on Women. Hello po kay Rosemary Bestal at kay Joey Goles na nakatutok sa atin. At sa puntong ito, mga ka-TNK, nais na po nating pasalamatan ang Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Sa pamumuno po yan, ang kanilang officer in charge, Sir Alan Alianige, at lahat po ng mga production personnel na nakatuwang natin ngayong araw.
1: Salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan ni Chairperson Ermelita Valde Avila. Maraming salamat din po sa Social Marketing Section ng PCW na bumubuo sa TNK Production Team.
3: Tandaan, ang pag-aalaga sa tahanan at sa pamilya ay hindi lamang obligasyon ng kababaihan. Ito po ay pundasyon ng ating lipunan na dapat bigyang halaga, kilalanin at paghatian. Kaya huwag nating hayaang manatiling invisible ang pagod at pagmamahal ng ating mga kababaihan. Sa halip, gawin nating layunin ang pagkakaroon ng mas patas at mas makatarungang hatian sa mga responsibilidad sa loob ng bawat tahanan. Dahil ang tunay na pagmamahal hindi dapat nakakapagod kung tayo ay nagtutulungan at sumusuporta sa bawat isa. Mga ka-TNK, ako po si Hani Castro.
1: At para sa ating lahat, naway maging simula ito ng mas malalim na pag-unawa na ang care work ay responsibilidad nating lahat. Hindi lang ng mga ina, kundi pati na rin ng mga ama, anak, kapatid, at ng buong komunidad. Kaya patuloy tayong makilahok sa mga usaping nagsusulong ng ating mga karapatan at kapakanan. Dahil ang bawat hakbang patungo sa pagkakapantay-pantay ay tagumpay para sa bawat pamilyang Pilipino. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Sharon Enriquez, ako naman po si Chica Sandigan. Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang
4: Tinig ng Kababaihan.

0: Jersey.
1: 1278 AM.
2: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
2: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, bes!
0: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
1: 1278 AM.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
9: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
8: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
9: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
8: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
9: Till I met you.
8: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
9: I love you more each day.
8: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
7: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Mas pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo
12: Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
11: Colab.
12: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
6: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
11: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak,
11: mas maraming mararating,
6: at mas maraming maaabot ng impormasyon
11: at serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: World News in 5.
15: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
16: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
17: 66 impormasyon.
18: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
19: Sports Radio 918.
20: Radyo Magazine 1278.
21: At Radyo Pilipinas World Service.
22: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
23: Mapapakinggan na
24: sa Capital 104.3 FM.
25: Capital 104.3.
26: Radyo Pilipinas World Service.
27: Sports Radio.
28: Radyo Magazine.
29: Servicio Publiko.
30: The AM and FM collab.
31: Sa Capital 104.3 FM.
32: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Pilipinas
34: and Capital 104.3
35: collab.

Thank you.

0: Radyo Magazine 1278 AM.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
2: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
1: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad!
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine
7: 1278 AM.
8: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
10: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
8: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
11: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
12: Fake news yan! Mali!
13: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
12: Fake news yan! Mali!
14: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
12: Fake news yan! Mali!
15: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
16: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
17: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
16: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
17: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
16: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
7: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
2: Mga programang aabangan.
20: Agahan.
2: Six Information GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Learning from home, they need boring.
1: Radyo Magazine,
2: 1278 AM. Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
7: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
6: Nandyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
7: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
6: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
7: Till I met you.
6: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
7: I love you more each day.
6: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
11: GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
12: Alas dos na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas dos na, Golden Heart na!
13: Mga ka-Golden Heart, nagbabalik ang programang May Puso at Malasakit para sa Seniors. Ito ang Golden Heart, Puso para sa Seniors, Season 2, hatid sa inyo ng National Commission of Senior Citizens. Sa mga ka-Golden Heart natin na nakasubaybay ngayong hapon, pakipusuan ang ating live streaming sa Radyo Magazine 1278 AM at NCSC Philippines Facebook page. Maaari din kayong mag-iwan ng mensahe sa comment section ng ating Facebook Live. Ako si Mercy Gutierrez, ang chairperson at chief executive officer ng National Commission of Senior Citizens. Makakasama ninyo ako sa buong Season 2 ng Golden Heart, Puso para sa Seniors. Bago tayo mag-umpisa, pasalamatan po muna natin sina Director Fernando Amparo Sanga ng Presidential Broadcast Service at kay Ms. Marinela A. Texon, Station Manager ng Radyo Magazine. Sa panahon ngayon, mga ka-Golden Heart, hindi lingid sa atin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Mula sa bigas, gulay, karne hanggang sa LPG at iba pang pangunahing pangangailangan sa araw-araw. Kaya naman, para sa ating mga senior citizens, napakahalaga na alam natin ang mga benepisyong nakalaan para sa atin. For sure ay narinig na ninyo ang 20% discount at VAT exemption. Pero alam po ba ninyo na may dagdag pang tulong na ipinapatupad ang gobyerno para sa pagpili ng mga pangunahing bilihin o tinatawag na basic necessities at prime commodities. Aminin natin, mga ka-Golden Heart, may mga pagkakataon talaga na nalilito pa rin tayo kung ano ba talaga ang sakop ng mga discounts at paano kung tumanggi ang isang establishment na magbigay ng diskwento, ano ba ang dapat gawin? Para sa ating mga anak at caregivers, mahalaga rin na alam ninyo ito para matulungan na inyong mga mahal sa buhay na ma-avail ang kanilang karapatan. At para mas malinawan tayo sa usaping ito, samahan ninyo kami sa makabuluhang talakayan ngayong hapon kasama ang mga kinatawan mula sa Department of Trade and Industry o DTI na sina Ms. Emma A. Panopio, Division Chief, Consumer Advocacy Division, at Ms. Shirley R. Vasquez, Senior Trade Industry Development Specialist. Magandang hapon at welcome sa ating programang Golden Heart, Puso para sa Seniors. Dalawang ating panahin. So ang tanungan natin, kung sino ang pwedeng sumagot sa ating mga tanong, si Ms. Emma or si Chip Emma or si Ms. Shirley. So, matagal na kayo sa DTI pareho, no? So, alam na ang mga kasagutan sa ating mga itatanong para sa kaalaman ng ating mga ka-Golden Heart, ang mga senior citizens. Bilang panimula nitong ating tanungan, ano ba ang mandato ng DTI? Lalo na para sa mga vulnerable sectors tulad ng senior citizens. Sino ang pwedeng sumagot sa atin? Chip
8: pa. Magandang hapon po, Chair Mercy, at sa mga nakikinig po sa inyong programa. Ang DTI po kasi, meron po siyang mandate mo under po sa Republic Act 1994 o yung Expanded Senior Citizens Act of 2010. Doon po sa particular na provision, yung Section 4J, sinasabi niya na to the extent possible po, ang gobyerno po ay magbibigay ng special discounts in special programs sa mga senior citizens on their purchase of basic commodities.
13: Mm-hmm.
8: Pero po subject po ito sa guidelines na i-issue ng DTI at ang DA po.
13: Mm-hmm.
8: So because of that po, the DTI, the DA, and the DOE came up with an administrative order po, mm-hmm. no? Detailing po kung ano po yung mga basic necessities and prime commodities mm-hmm. na subject po sa 5% discount
13: mm-hmm.
8: without VAT po. Hindi po mm-hmm. accepted sa VAT.
13: Mm-hmm.
8: Yan po, ma'am.
13: Okay.
8: Thank you.
13: Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ito ba yung Joint Administrative Order na 2402 at pwede ba nating maipaliwanag sa ating mga senior citizens ito yung sa 5%, no? At saka yung walang VAT exemption na sinasabi. Paki-explain na mas maliliwanagan na ating mga ka-Golden Heart.
8: Sige, ganito na lang po.
13: Okay.
8: In 2024,
13: kasi may basic, ano, yes, tsaka may...
8: In 2024 po, prime. Kasi nag-issue po yung DTI, mm-hmm. DA, and DOE ng amendment, sort of an amendment mm-hmm. to the JAO.
13: Mm-hmm.
8: Ito po kasi, ang particular na reason is... kailangan nilang increase yung cap ng weekly amount na pwedeng bilhin ng senior citizens
13: mm-hmm.
8: with 5% discount.
13: Mm-hmm.
8: Dati po kasi 1,300 lang po kada mm-hmm. linggo po.
13: Mm-hmm.
8: Ngayon po ginawa pong 2,500.
13: Mm-hmm.
8: So in-adjust po.
13: So malaki yung increase din yun, ano?
8: In-adjust uh-huh. po yun. Dala na rin po ng inflation siguro.
13: Mm-hmm.
8: Po.
13: Mm-hmm.
8: So yun po yung basic na dahilan for the issuance of 2402.
13: Mm-hmm. Yes, mm-hmm. Wala naman balak na increase pa uli.
8: Meron naman pong provision kasi doon sa JAO po, ma'am,
13: okay.
8: that every 5 years po, the implementing agency
13: magkakaroon ng pagbabago.
8: I-review po
13: okay.
8: if responsive.
13: So, kailan yung next na yun ng...
14: 24 po yung last month.
13: Oo, so mga so, after 5 years pa. No. So, dyan muna tayo. Doon sa present, no? Okay, sa panahon ngayon na halos lahat ay mahal na, bigas, karne, gulay, LPG... Anong mga produkto ang kasama sa special discounts on basic necessities at prime commodities?
14: Magandang hapon po.
13: Oo, sige,
14: ayun po, sure. Ma'am, meron po tayong JAO 24-0 po na itemize po doon kung ano po yung mga pang-9 bilihin po na entitled po for the 5% yung ating mga senior citizens. So, kasama po dito, ma'am, sa basic necessities po, yung all kinds, pwede ko bang isa-isahin, ma'am?
13: Sige, isa-isahin natin para maliwanagan sila.
14: Other basic necessities po, kasama po dito yung all kinds and variants of rice.
13: Yan, yan, nasa screen natin, ano?
14: Opo. Mm-hmm. All kinds and variants of corn. All kinds of locally produce bread, mm-hmm, pero po hindi po dyan kasama yung cakes and pastries.
13: Mm-hmm. Then, so, kung pupunta ako sa bake shop, hindi pwede, no?
14: Opo, ma'am.
13: Walang discount?
14: Opo, wala okay pong discount yun, ma'am. So, kasama din po yung all locally produced fresh, dried, and canned fish and other marine products. All locally produced fresh pork, beef, and poultry meat. Except po yung mga premium grade.
13: Mm-hmm. Yan yung sa mga groceries, no? Yes, na po, ma'am. Pinagbibili. Hindi yes yung mga tingi-tingi.
14: Opo. All fresh chicken and duck eggs, locally manufactured potable water in bottles and mm-hmm containers, mm-hmm, regardless po yung size.
13: Mm, yeah, no.
14: So, fresh and processed milk. Mm-hmm. Pero po, excluded po dito yung foods for special medical purposes.
13: Mm-hmm.
14: Kasi under po naman ang DOH po yun.
13: Yeah, no. Yan yung sa mga pharmaceutical, ano.
14: Opo.
13: Ano naman, sa mga pharmacies naman na makukuha ang discount.
14: Yan, locally produced fresh vegetables, including po yung root crops,
13: mm-hmm,
14: all kinds of fresh fruits, locally manufactured mm-hmm instant noodles,
13: mm-hmm,
14: locally produced coffee. Kung before po hindi kasama yung 3-in-1, this mm-hmm time po isinama na po.
13: Oh.
14: Opo,
13: so kailan lang yun na pasama? Recently lang?
14: Ito po yung pagbalangkas po nitong bagong chow.
13: Ah, okay. Yes, so 24-02.
14: Opo, so kasama na po siya. Basta po up to 3 main ingredients po
13: okay
14: ang kasama. Mm-hmm. Kasi minsan po meron po yatang 4 ingredients po, so hindi na po siya kasama. Up to 3
13: edi magiging 4-in-1 na yun.
14: Kaya nga, magiging 3-in-1
13: so 3-in-1 na lang.
14: Opo. Okay. Then, all kinds of sugar, pero hindi po kasama yung artificial sweeteners.
13: Mm-hmm.
14: Cooking oil, only coconut oil, palm oil, soybean oil, mm-hmm, canola oil, and vegetable oil.
13: Mm-hmm.
14: Iodized salt, locally manufactured in laundry and detergent soap,
13: mm-hmm,
14: locally produced firewood, locally manufactured charcoal,
13: mm-hmm,
14: all kinds of candles, pero mm-hmm exempted po dito yung mga decorative and scented.
13: Mm-hmm.
14: Tapos, household liquefied petroleum gas, ito po yung mm-hmm LPG natin, mm-hmm, with a net content of not more than 11 mm-hmm kilograms. Mm-hmm. Tapos po, meron po ditong ano po, no, na may guidelines po si DOE na only once every 5 months
13: mm-hmm
14: na lang siya pwedeng bilhin ng mga senior po.
13: Mm-hmm.
14: Then kasama din po yung kerosene not more than 2 liters per
13: mm-hmm
14: month.
13: Mm-hmm.
14: So yun po yung mga under sa basic mm-hmm necessities mm-hmm po.
13: Yan yung basic.
14: Yes
13: no
14: po. Sa prime commodities
13: ito naman ang
14: po
13: prime. Okay.
14: Yes po, ma'am.
13: Okay.
14: All kinds of flour, all locally manufactured dried, processed, and canned pork, beef, and poultry meat. All kinds of locally manufactured dairy products not falling under Section 2, yung kanina pong nabanggit sa taas. Then, all kinds of onions and garlic. Locally manufactured vinegar, patis, and soy sauce. Hindi po kasama dito yung mga spice.
13: Hindi pwede mo imported kasi dapat locally manufactured.
14: Locally, opo, okay. May mga nabanggit po talaga sa kung local lang mm-hmm po. Then, all kinds of toilet or

0: battery daw ng cellphone, okay. Hindi po kasama. Battery daw po ng sasakyan, hindi rin po kasama.
1: Yung battery na mabibili mo sa grocery stores.
0: Yung mga double A,
1: yan.
0: Triple A.
1: Hindi rin, yung, ano? Yung kasi yun ang laging ginagamit natin. Opo. Laging nasisira, no? Sa yes, sarelo, sa maraming pinagagamitan ng baterya.
0: Then, kasama mm-hmm. din mami electrical supplies and light bulbs and steel wires. So, yun po lahat yung yan. Kasama po sa
1: paikin. Ito ba lahat na ito, mga basic at saka prime, ito ba inapapastel ba sa mga groceries? Lalo na sa mga malalaking malls, no? Diba? Na pagpasok mo dun sa malalaking groceries, eh may nakalagay na doon para naman matitingnan ng ating mga nakatatanda. Sana meron, ano? Kung wala man. Oo,
0: pero
1: siguro.
0: Automatic, ma'am, kasi naka-register na po yata sa machine nila, ma'am. Pagka na, sa cashier, ma'am, no? Pag automatic po yung nababawas na po.
1: Oo, sana naman nagagawa yun. Kasi we have no way of checking. Tsaka hindi natin alam kung ito na nga ba, naibawas ito, yung gano'n. Sana magkaroon ng ganyang na ganyang initiative dun sa part ng mga nagbebenta, no? Siguro yung National Commission can do something about it, no? Okay. So, maraming senior ang nakakaalam sa 20% discount nila. Paano ito naiiba sa special diskwento sa basic necessities and commodities? Maari ba silang magamit ng sabay? Yan ang mga tanong lagi, eh.
2: Ma'am, yun pong 5% and 20% discount are separate and distinct po.
1: Yan, magkaiba.
2: Yung 5% po, doon lang po sa basic necessities. Mm-hmm.
1: Yan, yun, nadidinig nyo, mga ka-golden heart.
2: At yun pong sa 20% naman po, yung po sa mga goods and services na nakalista yan. Sa RA 9990.
1: Yan, oo, yan, kagaya ng pagbili ng ticket, no? Domestic flight, yes, tapos pupunta sa restaurant at yes, kakain, doon papasok yung 20% discount.
0: Dagdag ko lang po, ma'am.
1: Sige, okay.
0: Yung sa 5% po, ma'am, batable pa rin po siya.
1: Oh, batable yun. Yung walang bat, yung sa 20%. Ayan, malako, maliwanag yan. Mm-hmm. Para sa mga senior na nakikinig ngayon, ano ang kailangan nilang dalhin tuwing mamimili para ma-avail ang diskwentong ito? Paano kung nakalimutan nila ang kanilang booklet or ID?
0: Ayun po, ma'am. Kasama po sa provision po ng ating chow, kailangan po, ma'am, dala-dala po nila kanilang booklet. Kasi
1: mm-hmm. booklet, dali ng booklet.
0: Monitoring mechanism po para ma-monitor po kung na-consume na po ba ni senior yung 1 week na,
1: yung 1 week na,
0: na basic necessities mm-hmm. at prime commodities po. At saka po yung ID.
1: Mm-hmm. Opo. Yan. O yan, maliwanag na para hindi tayo masyadong sumasagot sa maraming katarungan. Marami na katatanda ang hindi na kayang lumabas ng bahay dahil sa edad o kalusugan. Maari bang magpadala ng iba para bumili para sa kanila? Ano ang proseso para dito? Anong kanilang dapat na dalhin?
0: Opo, ma'am. Mm-hmm. Ayun po, ma'am. Nakalagay din po, ma'am, nakasama sa mm-hmm. achaw natin po, ma'am, no, mm-hmm. na dapat po, kung meron po silang otorisadong kinatawan po para mm-hmm. bumili on their behalf po, mm-hmm. kailangan lang po yung valid ID po nung inutusan, mm-hmm. yung otorisadong kinatawan po ng senior citizen, mm-hmm. at saka po yung senior citizen ID naman po ng beneficiary. Mm-hmm. Then, purchase booklet po, importante, saka authorization letter.
1: Yeah. Uh-huh.
0: Kasi po, mawala lang po isa doon, ground mm-hmm. po yung para
1: ma-invalidate. Yan, tatlo yan.
0: Yes po.
1: At ano naman ang authorization na ito? Sulat lang, no, na nakapirma yung senior citizen na iyan hmm. naman pareho doon sa pagkakapirma niya doon sa kanyang ID. Opo. So, at pwede na yon.
0: At may validity po yun na 1 week lang po.
1: At 1 week
0: yes,
1: lang
0: po,
1: from the time
0: yes,
1: of
0: po.
1: The authorization.
0: Yes,
1: letter of authorization. Hindi ko alam yan. As a senior citizen, mabuti naman at napag-uusapan natin to. Marami na rin senior citizen ang namimili online. Matatanggap din ba nila ang diskwentong ito sa mga online stores? At paano ito gumagana?
0: Ay, yes po, ma'am. Mm-hmm. Taong 2022 po, kasama po ang actually, pinangunahan po ito ng DSWD, mm-hmm. kasama po si DTI, mm-hmm. BIR, kasama po yung NCAC,
1: yes,
0: uh-huh. NCDA, mm-hmm. Tsaka po yung DILG. So, mm-hmm. nagbalangkas po sila ng GMC actually, mm-hmm. Joint Memorandum Circular, mm-hmm. para po mabigyan po ng karapatan po na makakuha din po ng ang discount ang ating mga senior citizen online. So, mm-hmm. pwede po dito, ma'am, yung mga ano. Ang tawag po dito, ma'am, is yung Joint Memorandum Circular No. 1, Series of 2022, or Guidelines on the Provision of

0: mandatory benefits and privileges of senior citizens and PWDs through online or e-commerce. At pwede kasama din po yung mga tumatawag sa phone tsaka SMS transactions.
1: Yan.
0: Opo.
1: Mm-hmm. So kung bibili nila yan sa say sa SM, ano? Mm-hmm. Online, papadala. So meron na yun, kasama yung mga diskwento na yun.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Opo. Kung tatanggihan ng isang tindahan o establishmento ang diskwento ng isang senior citizen, ano ang dapat nilang gawin? Saan sila maaaring magreklamo? At ano ang mga parusa para sa paglabag? Si Chief Shirley. Chief Emma.
2: Okay. Mampag po tatanggihan ng establishmento yung discount mm-hmm. ng senior citizen, maaari po nila ipaliwanag unang-una na sila ay may karapatan mm-hmm. sa batas po.
1: Mm-hmm.
2: At pag hindi po pabinigay, maaari po sila mag-high ng reklamo po. Pwede po nilang i-file ang kanilang complaint sa OSCA.
1: Mm-hmm.
2: Kung saan po nakatira yung complainant mm-hmm. o kung mm-hmm. saan nandun located yung business mm-hmm. establishment po at mm-hmm. option po ng complainant.
1: So, kung nakita nila yung kanilang resibo na hindi tama, wala dito yung VAT, punta na sila sa OSCA kasi mahirap pang makipag-argue doon sa sa tindahan o doon sa establishment. So, ayun. Kasi ang OSCA, ayon sa batas, ay ayan ang tumatanggap ng mga complaints sa violation ng mga rights ng ating mga nakatatanda. Mga ka-Golden Heart, marami pa tayong mga katanungan, Miss Emma at Miss Shirley, pero bigyandaan muna natin ang ilang paalaala at balita dito sa Senior Spotlight News.

0: Nagkaisa ang National Commission of Senior Citizens at ang Commission on Human Rights sa idinaos na National Consultation noong April 29 at 30, 2026 kaugnay ng pagbuo ng International Treaty para sa Karapatan ng Mga Older Persons. Sa naturang konsultasyon, napag-usapan natin ang mahahalagang karapatan na dapat maisama sa kasunduan. Kabilang dito ang social protection, karapatang makapagtrabaho kahit lampas na sa retirement age at karapatang makapagtatag ng sariling organisasyon. Tinalakay rin ang mga issue tulad ng ageism, labor rights at karapatan sa isang healthy environment. Binigyan din ang pangangailangan na matukoy ang kahulugan ng older persons, pati na ang konsepto ng pagtanda at intergenerational solidarity. Hindi lamang dapat nakatuon sa mga estado ang obligasyon, kundi pati sa mga pamilya at komunidad sa pagprotekta sa mga nakatatanda. Habang naghahanda ang Intergovernmental Working Group na magpulong sa Geneva, Switzerland ngayong taon, layunin ng Pilipinas na maisulong ang pangangailangan ng mga Pilipinong senior citizens sa bubuing legally binding instrument. Buo ang suporta ng NCSC at umaasa tayo na sa pamamagitan ng pagkakaisa at koordinasyon, masisiguro natin ang isang makatarungan at inklusibong kasunduan para sa lahat na nakatatanda sa buong mundo. Para sa iba pang balita, tuloy-tuloy pa rin ang ating pamamahagi ng 10,000 cash gift para sa ating mga milestone agers na 80, 85, 90, 95 at 100,000 naman para sa ating mga centenarians o 100 years old. Para sa update sa first quarter ECA cash gift distribution, ang total grantees na natin as of April 30, 2026 ay 73,178 at may total amount na 768,410,000. Ang breakdown ay makikita ninyo sa inyong mga screen. Nagpapalaala po muli tayo sa 46 months bago inyong birthday. Mag-apply na po sa inyong mga OSCA at kompletuhin ang mga basic requirements na makikita ninyo sa inyong screens. Ipinapaalam namin na ang mga kababayan nating milestone agers abroad ay kabilang din sa mga nakatatanggap ng cash gift sa ilalim ng ECA or Expanded Centenarians Act. Makipag-ugnayan lamang kayo sa ating embahada o konsulado o di kaya naman sa Commission on Filipinos Overseas o CFO. Ipinapadala ng komisyon ang kanilang cash gift sa pamamagitan ng bank transfer. Nais lamang po din namin ibabatid sa publiko ng NCSC Central Office ay lilipat na sa bagong opisina nito simula Mayo 11, 2026. Pareho lang naman na building po ito pero bumaba lang tayo sa 20th floor ng The Upper Class Tower sa Quezon Avenue, Corner Scout Reyes, Barangay Paligsahan, District 4, Quezon City. Maraming salamat sa inyong patuloy na kooperasyon, mga ka-Golden Heart. Para sa inyong katanungan sa mga programa ng NCSC, maaari makipag-ugnayan sa pinakamalapit na NCSC Regional Office sa inyong lugar. Makikita nyo sa inyong mga screen ang contact information ng aming 16 na regional offices sa buong bansa. Bisitahin din ang NCSC website at i-follow at i-like ang NCSC official Facebook page at TikTok at NCSC Philippines. Mag-subscribe na rin kayo sa aming official YouTube account. kayo ay nakatutok pa rin sa Golden Heart, Puso para sa Seniors. At kasama pa rin natin mula sa DTI, sina Miss Emma Panopio at Miss Shirley Vasquez. Bilang papatuloy ng ating talakayan, gustong malaman ang ating mga Golden Heart. May mga uri ba ng tindahan na hindi obligadong ibigay ang diskwento? Parang nasabi ko na din kanina ng konti yan.
1: Ma'am, under po sa ating JAO 2402, mm-hmm. yun pong mga establishments po na nakarehistro po sa DTI, doon mm-hmm. sa aming tinatag namin Bambi Act of 2010, mm-hmm. Sila po ay hindi obligado magbigay ng 5% special 5% discount. Mm-hmm. Pati rin po yung mga cooperatives na registered po mm-hmm. sa CDA po. Ganun din po, hindi po obligado magbigay.
0: Mm-hmm. Okay. Paano naman kung naka-sale yung mga bibilhing produkto? Paano kaya, ano naman ang masasabi natin tungkol doon? Ano ba yung rules? Yung hindi naka-sale na, yung regular, o kung naka-sale na, iba sa regular sale, no? may sinesale sila. Ano mga papasok na, pwede ba yung ano, magkaroon ng diskwento, sale na produkto?
1: Ma'am, pag po ang promo po yung mga produkto.
0: O kaya yan, promo.
1: Bawal po yung tinatawag nating double discount.
0: Oo.
1: So either po ang gagamitin nila, ang i-avail nila, yung pong promo discount establishment,
0: uh-oh.
1: O yun pong discount ang senior
0: citizen. Alam natin kung ano yung mas na mataas, no?
1: Kung ano po yung mas favorable.
0: Kung favorable, mas mataas, no? Ang diskwento, mas malaki. Yun ang i-avail. At ito naman ang mga concern din na natanggap natin na ano ba ang masasabi ukol sa bumili ako ng cake at nagtanong ako kung pwede ako maka-avail ng senior citizen discount gamit ko ang ID ko. Sabi ng cashier, hindi raw kasama sa may discount yung item. Totoo po ba yon? Ayan, pag ano na naman, di-differentiate na naman, ano? Yung sa mga cakes, pastries, yung kaninang nabanggit din natin. Chip Emma, paano yung yung sa mga ganyan, cakes, pastries.
1: Yun pong cakes mm-hmm. or pastries po, pag po binili po natin no, mm-hmm. sa ating mga supermarket, mm-hmm. sa mga tindahan mm-hmm. na yan, hindi po siya kasama sa may discount mm-hmm. na special 5%.
0: Yeah. Kahit na doon sa mga groceries na nagbebenta ng mga ibang produkto na may diskwento.
1: Yes,
0: no?
1: Pero po pag po siya in-avail po natin sa restaurants po, kakain po tayo po sa restaurants, may kasamang beverage po, meron po siyang 20% discount.
0: Doon papasok discount. Yung 20% yes, discount. Namili ang mga magulang ko, tanong ito eh, mga sa email, no? Namili ang mga magulang ko sa isang grocery sa May Kawayan, Bulacan. Sa pagbabayad, sinubukan nilang i-avail ang senior citizen discount. Pero sinabi sa kanila na hindi raw pwede dahil nagamit na ang loyalty card kahit hindi pa tapos ang transaksyon. Naboy tuloy ang pagbili, pero may mga item na nakakahalaga ng 254 pesos na hindi na ibigay at hindi din na refund. Pati points na dapat sana ay na-credit. Sana malinawa namin sa ganitong proseso dahil ang loyalty points ay hindi naman bawas presyo, kundi rebate o katumbas ng cash na naipon sa card ng parents ko.
2: Sa mga diskwentong kaugnay ng membership po or loyalty cards po, mm-hmm. umiiral ang tinatawag na no double discount rule.
0: No double.
2: Depende po sa ilang kondisyon.
0: Mm-hmm.
2: Ayun po, kung ang membership card ay binayaran o may subscription fee, hindi na angkop ang no double discount mm-hmm. rule. Sa ganitong kaso, maaaring ma-avail ng senior citizen o person with disability ang parehong statutory discount at membership loyalty card discount.
0: Mm-hmm.
2: Subalit kung ang membership card po ay libre, sa lamang umiiral po dito ang no double discount rule. So, pagka ganun po, ay ibig sabihin nito, kailangan pumili ang consumer kung saan po siya mas magbe-benefit.
0: Mm-hmm.
2: Doon po ba sa promo discount o doon po sa pagiging senior citizen card holder mm-hmm. po.
0: Again, mamimili mm-hmm. na naman kung ano naman ang mas
2: magbe-benefit po siya.
0: Yeah, magbe-benefit siya.
2: Yeah. Yeah, po.
0: May mga programa ba ang DTI na tumutulong sa mga negosyo para mas maayos nilang maipaliwanag at maipatubad ang tamang pag-avail ng senior citizens discount?
1: Yes po ma'am, ang DTI po nagko-conduct po ng consumer education program
0: yun.
1: And business education program para mm-hmm. po ma-explain yun po nga tamang pag-grant ng special discount.
0: Saan nangyayari ito sa mga lugar?
1: Meron po kasi minsan ini-invite po ang DTI to conduct consumer education sa establishment nila. Mm. At may initiative naman po kami tulad po nung aming tinatawag na CASB, yung pong consumer assembly sa barangay, mm-hmm. at saka po yung darating po naming consumer assembly sa eskwelahan, mm-hmm. doon po sinasama po namin yung discussion ng mm-hmm. Senior citizens. Mm-hmm. Of course, doon po sa CASB kasi marami po doon mga senior mm-hmm. citizens sa barangay po.
0: Yan. At nagkakaroon ba kayo ng pagkakataon na magkapagpaliwanag sa mga Senior Citizens Association ng mga events?
1: Yes, ma'am. Pagka meron po mga inquiries po mga senior citizens tungkol po sa mga events na...
0: Pag naiimbita kayo, no?
1: Yes po. Meron din po kasing instances po nagkoconduct po ng webinar ang DTI.
0: Okay.
1: Nag-invite po kami ng mga resource persons from mm-hmm. the senior citizens, mm-hmm. from NCSC po. Mm-hmm. At sila po ay nag-share po ng information, mga updates po tungkol po sa mga ginagawa ng senior mm-hmm. citizens. In the same manner po, nire-relay din po ng DTI kung ano po mga programa mm-hmm. na meron kami na pwede pong sumamang senior citizens. Mm-hmm.
0: Ayan, mga ka-Golden Heart, madaming ginagawa ang ahensya natin, especially ang DTI, tungkol sa ating mga karapatan as senior citizens. Ang Consumer Welfare Month ay kasabay ng Elderly Filipino Week at yan ay ngayon darating na October. Ano-ano ang pwedeng abangan ng mga namimiling senior citizens ngayong taon, lalo na sa inyong bureau?
1: Pag po Consumer Welfare Month po, mm-hmm. Ang amin pong mga activities po ay para po intended po to increase awareness po sa mm-hmm. rights and responsibilities mm-hmm. po yeah. mm-hmm. ng mga consumers.
0: Na yan ang kailangan natin mga senior citizens.
1: Kasama po ang mga senior citizens dun po.
0: Yun.
1: So mm-hmm. yan pong pinapalawig namin tuwing Consumer Welfare Month.
0: Mm-hmm. Awareness campaign,
1: yes,
0: no?
1: Yes po, mm-hmm. ma'am. At saka po hindi lang po sa rights and responsibilities, pati po iba pong mga consumer protection laws na dapat nilang mm-hmm. malaman.
0: Yan. Mm-hmm.
1: And ma'am, aside from that po, mayroon mm-hmm. kaming activities po intended also to increase yung kanilang health and well-being po. Meron mm-hmm. po kami minsan mga activities po na mm-hmm. para din po ma-supportan yung kanilang kalusugan or mental activities po.
0: Oh, yeah. Nako, salamat sa inyo. Para sa lahat ng ating mga senior citizens na nakikinig ngayon, saan sila maaaring humingi ng karagdagang impormasyon tukol sa diskwentong ito? Meron bang website o ang DTI or meron kayong hotline? Paano sila makahingi ng more information, makakuha ng information about
2: kung may mga karagdagang katanungan po ang ating mm-hmm. mga senior citizen o paglilinaw po dun sa mm-hmm. CHOW 24-02, maaari po silang dumulog sa aming tanggapan sa 7791-3150 or 49.
0: Mm-hmm.
2: Ayun po. Pwede rin po silang lumapit sa Office of the Senior Citizens Affairs.
0: Mm-hmm.
2: Opo.
0: Oho. Sana ang ating OSCE alam lahat ito, no? Umaasa tayo na alam nila kung paano nilang sagutin ang mga tanong ng ating mga senior citizens dahil sila yung naandyan sa mga komunidad, sa barangay, kasi naandyan yan sa mayor's office, sa ating mga cities and municipalities. Kaya magtanong lang kayo. Baka mayroon pa kayong huling mensahe na lang para sa ating mga ka-Golden Heart. Una muna si Chip Emma.
1: Gusto lang po naming ipalating din po na yun pong ating application ng senior citizens, special discount sa senior citizens po. Hindi lamang po DTI ang nag-implement niyan. Meron din pong DA at saka DOE mm-hmm. po. Mm-hmm. So yung mga particular concerns po na ang may jurisdiction po ay ang DA mm-hmm. at ang DOE po, maaari pong dumiretso po sa kanila mm-hmm. Kanyang mga inquiries po.
0: Mm-hmm.
1: Gusto lang po namin malaman ninyo na marami pong basic necessities and prime commodities na entitled kayo sa 5% discount.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Hindi lamang po nasa jurisdiction ng DTI po.
0: Mm-hmm. At pati Department of Agriculture
1: DA
0: din.
1: DA po at saka DOE, ma'am.
0: Mm-hmm. Si Miss Shirley.
2: Ay, opo.
0: Ano masabi mo?
2: Ayun po, kung meron pa po kayong karagdagan, pwede po kayong sumulat sa amin, sa mm-hmm. DTI, sa CPAB at dti.gov.ph po. Mm-hmm. So, sumasagot po kami doon ng mga inquiries, clarifications po regarding po sa inyong mga karapatan. Mm-hmm.
0: Maraming salamat, Ms. Emma Panopio, Division Chief, CPAB, Consumer Advocacy Division, at Miss Shirley Vasquez, Senior Trade Industry Development Specialist. Sana maimbita namin kayo muli at sana din maimbita namin kayo pagka mayroon kami mga events sa komisyon. Ngayon naman, muli nating tunghayan at silipin ang Senior Citizen Center sa Los Baños, Laguna na mag-iisang taon na mula nang maitayo noong May 28, 2025. Sa pamamagitan ng Municipal Government na Los Baños at Provincial Government Laguna na isakatuparan ang pagtatayo ng center. Sa pamamagitan ng isang bago at modernong pasilidad na ilapit po natin ang mga senior citizens ng sa kanilang lugar ang mga programa at serbisyo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at nagkaroon din sila ng lugar kung saan pwedeng maglibang, mag-relax at makihalubilo kasama na po dyan ang chismisan. Alamin po natin na ilan sa ino-offer ng Los Baños Senior Citizen Center. Balita ko may pamasaj at therapy room pa sila. Panoorin po natin.

Shout out sa mga ka-Golden Heart natin dyan sa Laguna. Bisitahin po ninyo ang inyong Senior Citizen Center na located sa Roda Subdivision, Anos, Los Baños, Laguna. Sa mga ka-Golden Heart, maraming salamat po sa ating mga panauhin mula sa Department of Trade and Industry sa pagbibigay linaw sa napakahalagang paksa na ating tinalakay. Sa ating mga mahal na senior citizens, huwag po kayong mag-atubiling sulitin ang inyong mga benepisyo o pribilehyo. At sa mga kaanak at caregivers sa mga older persons, malaking tulong ang inyong gabay para masigurong napapakinabangan ng ating mga nakatatanda ang mga benepisyo para sa kanila. Maraming salamat din sa mga tumutok sa atin ngayong hapon. Magkwentuhan at samahan niyo muli kami sa Golden Heart, Puso para sa Seniors, dito lang sa Radyo Magazine every Friday, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, para sa iba pang mahalagang usapin at talakayan. Ito po ang inyong lingkod, Mercy Gutierrez, ang Chairperson at Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens. Nagpapalaala na sa tamang impormasyon, may boses at karapatan ang lahat ng older persons. Magandang araw, mga ka-Golden Heart!

0: interesting na usapan.
1: Hindi heavy!
2: Tugtugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home, na hindi boring. Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Colab.
3: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
6: Ang taginting ng FM
7: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak,
7: mas maraming mararating
6: at mas maraming maaabot ng impormasyon
3: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
10: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
11: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 Impormasyon.
6: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Sports Radio 918.
6: Radyo Magazine 1278.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Sports Radio.
10: Radyo Magazine.
3: Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM Collab.
3: Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab.

0: ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
0: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngala ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga!
6: Trending issues na pinag-uusapan!
7: Mga programang aabangan!
8: Agahan hanggang hapunan!
7: 66 sa impormasyon!
9: GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay!
0: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
7: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad!
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
10: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.

0: Jesse.
1: 1278 AM.
2: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
1: Interesting na usapan.
3: Hindi heavy.
0: Tugtugang chill.
1: Suave.
0: Learning from home, may hindi boring. Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
4: Mas pinalakas. Pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: World League Service Sports Radio.
5: Ang tagintig ng FM
4: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
4: serbisyo publiko.
1: Radyo Magazine
4: 1278 Sports Radio 918
1: Radyo Pilipinas
5: Radyo Publiko
1: 738
4: at Radyo Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3
4: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
0: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
9: Pilipinas, oras na ng talakayan, oras na ng kwentuhang makakalikasan.
10: Programang makakalikasan, pangangalaga ng kapaligiran, eco-friendling hakbang, usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan, pasok sa ating kwentuhan, Green Mindset.
1: Green Mindset
10: sa Radyo Magazine 1278 AM.
9: Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan.
1: Set your mind to think green.
10: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
1: Green Mindset,
10: kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
9: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. Search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwedeng nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Kinakailangan nyo lamang pong i-download ang ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa kwentuhang Green Mindset, atin po namin sa inyo ang mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan, maliit at malaking hakbang. Lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong edisyon ngayong hapon, kayo po ba ay naghahanap ng mga eco-friendly floral decorations. Dahil alam naman po natin na tuwing buwan ng Mayo, alam po natin na talagang ito po no, ay patungkol sa mga bulaklak, kabi-kabila po yung mga Flores de Mayo at iba pang mga okasyon kung saan nakikita po natin itong mga naggagandahang bulaklak. At syempre ngayon pong hapon, alamin po natin ang makulay na kwento nito pong accents and petals sa kanila pong paglikha ng mga floral decorations na mula daw po sa mga agricultural waste tulad po ng corn husk, gayon din po no yung iba pang mga recyclable materials na kanila pong ginagamit. Pakakasama po natin at makakakwentuhan ngayong hapon ang founder po ng Accents and Petals, walang iba kundi si Mr. Dean Michael Cuanzo. Magandang hapon sir at welcome po dito sa Kwentuhang Green Mindset.
3: Ayan, magandang hapon din Sir Manuel. It's good to be on your show. Maraming salamat po for inviting.
9: Yes sir, ako maraming salamat po sa inyong pagpayag na makipagkwentuhan po sa amin at ibahagi po kung gaano po ka-eco-friendly itong mga ginagawa niyo po na floral decorations. At nung nakausap ko nga po, actually hindi ko po alam kung sino po yung kausap ko sa inyong Facebook page, pero ibinahagi ko nga po doon na ako po mismo ay nakita ko po yung inyong mga floral decorations dahil nito nga pong nakalipas na February 28 ay kinasal po yung aking kuya at kasama po tayo doon sa entourage. Actually, dala ko nga po ngayon yung nakakabit po doon na sa akin sa akin pong suot nung kasal po ni Kuya. At talagang dito po no, kahit almost more than a month na po yung lumipas, talagang maganda pa rin po yung quality yes. ng inyo pong product. At ang pinaka natutuwa po ako dito no, yung color po talaga no, yung kulay po nung inyong mga floral decorations. At ngayon po no, ipapakita rin po namin yung ilan po sa mga larawan during the wedding po nung aking kuya para makita po nila na talagang ako po mismo ay patunay kung gaano po kaganda yung inyong okay. produkto. At sir, at habang hinahanda po natin yung ilan sa mga larawan, kwentuhan nyo na po kami kung paano at kailan po nagsimula itong Accents and Petals.
3: Sige. Nagsimula yung Accents and Petals when we were actually working dyan sa Metro Manila. Nagtatrabaho ako dyan dati 2007-8-9 nandyan kami. And si Mrs. nag-start siyang mag-craft yung mga lalagyan ng gatas, dine-decoupage nila, ginagawa nilang artwork, ganun. And then it started actually yung parang recycling namin when we were there in Metro Manila. And then when we came back to Baguio City, or particularly dito sa La Trinidad, nag-anap kami ng matatrabaho. And nung time na yon, kung ano na lang yung pwede naming i-craft, and then we were using social media to market, eventually may nagpagawa sa amin ng recycled, gusto niya yung pangmatagalan na bouquet. And then we took the challenge, so nag-start doon actually, nag-start doon yung sa challenge na yun kasi ang gusto niya ibang material, hindi yung fresh flowers. Gusto niya yung pangmatagalan. After 10 years, makikita pa raw niya yung bouquet niya. So, nag-start kaming mag-experiment ng wooden flower, and then paper flowers, and then it followed na. Yung laman, gumamit pa nga kami nun yung sa may tissue, yung loob ng tissue. And then, nag-experiment na kami. How about yung mga iba't ibang leaf? So, dahon ng nyug, and then eventually, na-discover namin yung dahon ng mais. So, yun. So, madami na actually kaming nailabas na dahon ng mais na ginaya na rin ng mga iba't ibang crafters sa buong mundo. Yung ating mga petals or flowers made out of itong mga recycled materials. So actually yun yung long story short, a short story ng aming mahabang kwento.
9: Pero sir, in general po, ano po talaga yung pinagkakabalahan nyo? Kayo po ay nasa events management, kaya po ganito yung linya po ng inyong mga ginagawang produkto.
3: Hindi naman natin masasabi na purely na events, but involved kaming pamilya sa event. Kumbaga, yung kapatid ko, yung bunso namin, event stylist and florist. And then yung isang kapatid ko naman, nagka-cater. And then kami naman, particularly ako nasa field ng photo and video. Si Mrs. ko, siya yung nasa accents and petals. Yun yung ano niya. So, dito sa amin, dito sa bahay namin, sila Mrs. ang may hawak nung accents and petals. Pero ako yung, normally ako yung nakikipag-usap sa lahat. Yan. But sa page namin, si Mrs. ko ang kausap mo.
9: Yan po pala. Si Mrs. po ang kausap natin. At talagang kayo po sa inyong pamilya ay nasa creative side po. No? Kaya po talagang ganito kaganda yung inyo pong mga produktong ginagawa. At sir, para po mas mainganyo po yung ating mga kababayan at maunawaan po nila itong ating pinagkukwentuhan. Ano po yung mga uri ng floral decorations at yung iba po pong mga products ninyo na nililika? At ipaliwanag din po natin kung gaano po ito magka-eco-friendly.
3: Yung recycled products natin, kung titignan natin, mga ilang tons na rin ng tinatawag nating garbage or basura ang na-recycle namin into beautiful floral decorations. So, ang tagline namin dyan is hindi lahat ng destined for the landfill ay basura. Minsan, madami dyan actually, pwede pa talagang ma-recycle, ma-reuse. Instead na sunugin, i-recycle natin. Mababawasan natin yung carbon footprint ng masasama, kumbaga. Isang kwento kasi nito, nung while from Manila going to Baguio City, nadaanan namin sa area ng Pangasinan, sinusunog nila yung dahon ng mais. Sabi ko, anak ng pating, sobrang... Talagang makikita mo talaga. Sabi ko, is there a way kaya na ma-recycle natin yung mga dahon ng mais instead na sunugin? So, we tried to experiment muna little dito sa Baguio City. And then eventually, nung nakuha namin yung process, ayun na, umaangkat na kami ng mga corn husk, yung mga pinagbalatan ng mais, kumukuha na kami sa Ilocos, sa Tarlac, sa Nueva Vizcaya, and dun sa ibang lowland areas kung saan madami itong mga corn husk natin. And then eventually, nakita namin na pwede rin kaming mag-recycle ng mga tissue roll, yung sa loob ng tissue roll. Kasi madami yung mga comfort rooms na yung mga public CR, di ba? Meron silang yung mga rolyo ng tissue.
9: Yes po.
3: And then tinitignan namin, instead na itapon yung mga yun, bili na lang natin kahit kunin natin ng 20 centavos o 30 centavos each. At least kumikita pa yung ano yung nagbabantay dun sa CR. Tapos nare-recycle pa natin yung mga cardboard na yun, hindi tinatapon or hindi sinusunog. So, nakita namin yung ways and means na okay, pwede tayong makatulong sa environment. While at the same time, pwedeng mag-income yung kinuhanan natin ng raw material. And then of course, tayo rin, sa side natin, at least nakakagawa tayo ng beautiful outputs. And then pag binibenta natin, meron din tayong konting income. So parang circular economy yung sinusundan natin.
9: So yun po, no? Talagang ako po ay patunay dahil personal ko nga pong nakita yung inyo pong mga produkto. At sir, matanong lamang po namin dahil sa inyo pong kuwento ay talagang meron po kayong green mind. Talagang yung isip nyo po, no, na makita nyo lamang po na sinusunog itong mga dapat ay basura na mula po ito nga pong mga corn husk na ito at yung initiative nyo rin po na pakinabangan pa ito pong mga tissue rolls. Kayo ba sir, bata pa lang ay talagang feeling nyo kayo po ay may puso talaga para po sa ating kalikasan?
3: Siguro nag-start na rin nung college. Like dito kasi sa amin uso ang tree planting. Yan, usong-uso ang tree planting dito. And then may binuro kaming organization. We call it One Nature, One Community. Primary purpose ng organization namin is to plant trees sa iba't ibang munisipyo ng Cordillera. So I think isang factor din yan.
9: Ayun po, no? Talagang life-changing talaga yung mga pagsama po sa mga tree planting activities. Marami na po tayong nakakwentuhan ng mga environmental advocates na iyon din po yung life-changing moment sa kanila kung bakit mas naunawaan po nila kung bakit po natin mas dapat mahalin ang atin pong kapaligiran. At sir, bukod po kay Mrs., sino pa po yung ibang katuwang po ng accents and petals para po ma-produce itong mga eco-friendly floral decorations po na ito?
6: Ang katuwang po namin ay of course yung mga communities na sinusuportahan natin. Sila nagpo-provide ng raw materials. And then pagdating naman dito sa shop, yung mga senior citizens, ayan. Sila talaga yung mga medyo malaki ang patience pagdating sa pot crop.
9: So yun po, no, bukod sa pagiging eco-friendly ay meron pa po tayong mga local community sa mga grupo po ng mga senior citizens na natutulungan sa pagbuo po nitong mga floral decorations dito po sa accents and petals. At sir, kamusta naman po yung feedback ng atin pong mga naging customers na nalalaman po na mayroong mas malalim na kwento, mayroong makakalikasang advokasya ito pong mga produkto nito pong accents and petals.
6: So yung mga ano natin, yung mga clients natin. Okay. Actually yung clients natin na una sa ano pa eh, sa abroad yung una. When we were starting, hindi pa gaano acceptable sa Philippines yung handcrafted eco flowers. So when we started in 2009, 2010, hindi pa gaano acceptable sa Philippines. Pero outside ng Philippines, acceptable na. So for the first 5 years, karamihan ng clients natin sa Western countries, saka sa Europe, yan. Parang 80% we were sending our flowers outside ng Philippines. Kasi nga sa Philippines, parang hindi pa tanggap dati. And then, nung 2015, ayun na, 2015, 2016, dun lang talaga unti-unting natanggap ng Philippines yung eco-friendly flowers. So, sa ngayon, nagpalit na yung market. Parang 90% na ngayon ng mga clients natin ay mga brides ng Pilipinas. Ayun. And na-appreciate na nila yung mga ano, yung mga handcrafted flowers natin.
9: Yun po, no? Medyo nakakalungkot nung una na mga foreign pa po yung unang tumangkilik sa atin pong mga produkto. Pero ngayon po, no, nakakatuwa na majority na po ng inyong mga clients sa atin pong mga local brides. At sir, matanong na lamang din po natin, gaano po katagal yung pag-produce o paggawa po nitong inyong mga floral decorations? At bukod po dito sa mga floral decorations po sa mga weddings, saan pa po, ano pa pong ibang events yung inyo pong kinikater?
6: Ayan. Sir Manuel, bali, ang lagi naming sinasabi is, pagbibili kayo or kukuha kayo ng product natin, at least sana 6 months before the event kung saan gagamitin. Kasi halos lahat po ng products natin ginagawa from the scratch. From the smallest na pinakamaliit na petal hanggang mabuo yung decoration, talagang mag-start siya from the scratch. Kaya at least sana 6 months. Yun yung hinihingi namin sa mga client. Although, meron naman yung kayang gawin, like within a month, within 2 months kayang gawin, pero as much as possible 6 months. Meron din tayong mga clients like mga hotels, mga restaurants, gano'n na nagpapagawa ng kanilang parang wall decorations. So we cater din sa kanila, like gusto nilang magpagawa ng isang malaking wall na gagawin nating eco-friendly wall, pwede naman natin gawin yan. Basta dito lang muna sa area namin sa Baguio City, La Trinidad, Cordillera lang muna. Ayan.
9: Ngayon po, no, ganun talaga kabusisi po, no, at talagang magganun po pinaglalaanan ng oras at panahon yung paggawa po ng bawat floral decorations na ito. At kung makikita nyo po sa ating video na naka-flash ngayon sa ating live streaming, makikita po na bawat piraso po talaga nitong floral decorations na ito, no, ay maingat po na binubuo upang magawa po itong mga floral decorations na ito. At sir, pag-usapan naman po natin, dahil nabanggit nyo na pwede po pala kayo gumawa ng mga malalaking art pieces na ito. Ano po sir yung preferably na paraan po para ma-preserve po talaga natin at mapatagal po, no, yung buhay nitong mga produktong ito at hindi po masira?
6: Okay. Isa sa talagang kalaban ng mga products natin yung moist.
9: Mm-hmm.
6: Yun. So sa amin, as much as possible sana, huwag siyang ma-expose sa lugar na yung kumbaga may moist or at least sana sa may dry area. Yun talaga. Kasi kahit na sabihin natin pang matagalan yung ating mga products, prone pa rin talaga siya na pagdating sa may moist area na nakakaroon din talaga ng effect. Kunyari yung ating corn husk. Yung ating mga corn husk flowers, ayaw na ayaw niya ng medyo basang area. Gusto niya sa dry area lang talaga. Kaya pag meron tayong clients na for example, gusto nila yung floral decorations para sa kanilang office table, sinasabi namin na okay, dapat talaga ilagay natin sa area na hindi sa tapat ng window. Okay, huwag itapat sa may araw o dun sa may pwedeng magkaroon ng ambon. Yun. At the same time, yung konting pag-brush lang, yun yung it's how we take care of our products. So for example, pag matagal na siyang nasa isang area, yun yung kagandahan, i-brush lang siya para matanggal yung dust. Ayan.
9: So yun po, no, yun yung proper care para po mas tumagal at mas ma-appreciate pa po natin yung ganda dito pong mga floral decorations ng accents and petals. So sir, pwede po ba naming matanong, dahil kanina nga po nabanggit nyo, no, na mas nauna nyo pa pong naging market yung mga ibang bansa bago po yung ating mga magkapwa Pilipino, dahil nga po, no, merong nakakalungkot na interpretation.

0: Kumbaga crafted siya. Meron din namang nagsasabi na dapat hindi yan mahal kasi recycled lang yan. Hindi yan dapat bigyan ng gantong presyo kasi ano lang yan eh. Mais lang yan eh. May mga ganon. Pero dun sa mga nakakaintindi, they put value dun sa skill at dun sa artistry na nabuo dahil dun sa mga handcrafted flowers or dun sa mga recycled na materials and then nabuo siya and then naging napakagandang product. Now, pagdating sa presyo, pwede kong sabihin na yung product natin depende dun sa feel or nung bumibili. Kasi para dun sa mga clients na na-appreciate nila yung products natin, they don't really look at the price. Pero yung mga parang nakita lang nila and then feel nila, ay, gusto ko yan, magkano? Gaganyan sila. And pag sinabi mong price, ay, mahal, mag-fresh flowers na lang ako. Ganun. So, that's how we gauge yung market. For those who really would like eco-friendly flowers and crafted flowers, yung price na 2,500 per bouquet to 3,000 to 3,500 or even 5,000, 6, 7, 8, 9, 10,000 per bouquet, walang problema sa kanila. Bakit ganun yung price? Kasi yung iba, nagpapa-customize. Meron kaming client, gusto niya handcrafted yung bouquet niya, pero nagpalagay siya ng pearl. Wala kaming pearl dito sa bundok, so kailangan bumaba pa ako ng DV para bumili talaga ng pearl para ilagay dun sa kanyang bulaklak. Customized siya. Mataas yung presyo, pero yung client kasi gusto niya yung output. Ganun. So sa tingin ko, it really depends dun sa bibili kung paano niya i-appreciate yung bouquet niya. Yun. And of course, at the same time, marami sa mga clients natin, yung kanilang mga bulaklak, after 10 years, buhay pa rin. So, it's a good investment as compared dun sa fresh flowers na in 1 week, wala na. Yung pera mo, lumipad na. And I will add also, na maraming mga bulaklak, for example, mga wedding bouquets, na sobra pa ang mahal sa 2, 5, 3, or 5. Bakit? Kasi yung mga bulaklak, ini-import nila galing sa sa ibang bansa. So pag may mga special na bulaklak sila, i-import pa yan. Pagdating sa Pilipinas, syempre may presyo na siya. So pagtitignan natin, mura ngayon yung handcrafted flowers natin as compared naman sa mga bouquet na may imported flowers. So yun yung positioning natin pagdating dun sa products natin. Yun yung pricing natin kasi it's really something na pangmatagalan.
1: So yun po, no, yun talaga yung dapat pong maunawaan ng ating mga kababayan at ng mas marami pa pong mga Pilipino na hindi ibig sabihin na galing po sa mga recycled materials yung ginamit sa pagbuo po nitong mga handcrafted products na ito ay dapat po mababa na ang presyo. Ito po, no, ay pinagtutuunan ng skills, ng panahon, kaya naman po, no, dapat talaga ay matapatan po ito, no, ng sapatan na presyo. At sabi nga po natin na talagang yung mga kababayan naman po natin ngayon, paunti-unti ay nauunawaan na rin po ito at yung mga talagang pinaghahandaan po yung kanilang mga special day, yung kanila pong wedding ay talagang naglalaan naman po ng sapat na halaga para po mas maging espesyal yung kanila pong araw. Lalo na po, no, talagang malaking bahagi po itong mga flowers na ito sa isang wedding. Kaya naman po, no, yung presyo po na inyong binanggit ay very reasonable. At kung patagalan lamang din naman po ang usapan, kami po, no, ipatunay dahil more than a month na po, maayos pa rin itong mga products po na ito. At alam natin na talagang pinepreserve po, no, ng mga couples itong mga bulaklak na ito bilang memories po sa kanilang special day. At ito pong accents and petals, nako, ako po talaga ipopromote ko po ito, no, na napakaganda po ng kanilang produkto. Imagine po, no, kayo po ay based pa po sa May La Trinidad at kami po, yes, yan dito sa Metro Manila, sa Bulacan pa nga po kami, pero nakarating po yung kanilang produkto at naging part po ng special day ng amin pong pamilya. At sir, syempre po, no, gusto natin na marami pa tayong ma-convince na ma-appreciate yung mga eco-friendly products. Ano po ba yung dapat na maging mindset

0: mas marami pa pong Pilipino upang mas piliin po nila itong mga environment-friendly products sa tulad po ng ginagawa ng Accents and Petals.
1: Yun. Yung Accents and Petals kasi naka-position siya as a social enterprise helping the environment. So, sa end namin, if you patronize or purchase our products, nababawasan natin yung carbon footprint, yung pollution, yung basura. At the same time, nakakatulong tayo sa community. Nakakatulong tayo sa mga seniors, sa mga crafters, sa mga indigenous people kasi sila yung mga kasama namin sa pagbuo ng produkto ni Accents and Petals. At the same time, pagtitingnan natin, mas actually nakakatipid tayo in the long run. Because if you get handcrafted flowers, aside from helping all those people in this community and this environment, yung produkto na binili nyo sa Accents and Petals, makikita nyo after how many years pa. And for example, katulad ng nangyayari din, nagagamit pa nila na pang table decorations or pag merong events, pwede nilang ipagamit sa graduation o sa birthday. Ang daming nare-recycle talaga, nakakatuwa kasi meron pa yung pinapasa sa kasal. O, huwag ka nang bumili ng bulaklak mo, ito na lang gamitin mo, pwede pa naman. It also serves as a token of their marriage na after 5 years, after 10 years, pag nakita nila yung bulaklak, papakita dun sa ano sa partner nila, oh, nakita mo to? Pinakasalan mo ako 10 years ago. Ito ang patunay. Ganon. So madami talagang ano, madami akong kwento na nakakatuwa pagdating dun sa mga product natin. And nung una, yung mga products natin na unang nagtangkilik abroad, di ba? So, marami sa mga clients doon, business-minded. Kasi, after na magamit nila yung mga bulaklak nila and all, pinipreserve nila or iniipon ulit nila, tapos binibenta nila sa eBay. So, kalino ng mga kano. Iba sila mag-isip. Ganon. So, madami talagang ano, madaming purpose ang mga product ni Accents and Petals. Depende na lang kung ano talaga yung gusto nyong gawin. I-preserve, it will be a token of your marriage, or pwede nyong iparent, or pwedeng gawing table decoration. Yun yung kagandahan kasi pag handcrafted yung products natin. You can use it in so many ways.
0: Mm-hmm. So yun po, no, talagang ito po mga produkto ng Accents and Petals ay marami na po nagpatunay na ito talaga ay magtatagal at ito po ay matibay. At muli po, no, yung pagtangkilik po natin sa mga produkto na makakalikasan, gayon din po yung may mas malalim na kwento at mayroon pong natutulungan. Ito po yung nais natin na ma-appreciate at maunawaan po ng mas marami pang Pilipino. At sir, para po doon sa mga interesado sa mga produkto po at sa serbisyo ng Accents and Petals, pabanggit na lamang po kung saan po kayo located at syempre paano po sila maaaring mag-order at ma-avail po yung inyong services.
1: Ayun. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Radyo Pilipinas, tama ba?
0: Yes po, Radyo Pilipinas, or Radyo Magazine po.
1: Radyo Magazine. And of course, and Sir Manuel Francisco, thank you very much for taking time para ma-explain din namin, may present din namin itong Accents and Petals natin. So, we are actually located dito sa bundok, dito sa may La Trinidad. But we cater to all around. Okay? May mga produkto natin na karating hanggang Sulu, hanggang Batanes. Yun yung kagandahan sa ngayon kasi medyo meron na tayong ways and means para makarating yung mga products natin outside of the Cordillera Administrative Region. And to add, 70% ng aming clients are actually from Mega Manila. Diyan galing. Mas marami kaming clients diyan sa lowlands, yun na lang yung term namin, as compared dito sa highlands. Kasi dito sa highlands, dito rin kasi galing ang mga fresh flowers na binababa dyan sa Metro Manila. So talagang pagdating sa ano, mas prefer pa rin sa highlands ang fresh flowers kasi abundant. Nasa labas lang ng bahay mo may fresh flowers. Ganun. But for Mega Manila, walang ganong bulaklak dyan. Tapos medyo appreciated ng handcrafted flowers. Kaya dyan madalas yung clients natin and expanding na sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. But if you would like to visit us here sa La Trinidad, una, mag-message lang muna kayo sa Facebook natin. So, okay. Accents and Petals. Yung ganun lang kasimple. Accents and Petals. Message lang po kayo ron. And then, yan, pwede na po tayong mag-usap doon. Kadalasan, si Mrs. ko po ang may hawak dun sa page kasi si Mrs. ko talaga yung crafter o yung talagang taga-buo ng ating bulaklak. Ako lang po yung kanyang taga-masay sa likod, ganyan, taga-errand. Yeah, yun ang function natin. And then, taga-comment, ganyan. Ayun po.
0: Mm-hmm. Yeah. So yun po, no, para po sa mga dadayo ng La Trinidad, pwedeng-pwede po kayo magmensahe sa Accents and Petals para po makabisita kayo sa kanila. At sir, muli po, no, mag-message lamang po sa inyong Facebook page para po doon sa mga nais pong mag-avail. At ngayon, sir, tama po, no, 6 months para po doon sa mga nagpe-prepare ng kanilang wedding. Dapat as early as now ay mag-message na po. Or any consideration, sir, yung pinakamabilis po sana. Ano po, okay. Yung gano'n po yung pinakamabilis para po ma-avail itong mga products ninyo?
1: Actually, kaya naman ng ano, ng 1 month, ganun. Mm-hmm. Kaya naman. Mm-hmm. Kaya naman ng 1 month, 4 weeks. Mm-hmm. Case to case basis po. Kasi for example, mayroong client, napaka-meticuloso sa kulay. So, if I may, Sir Manuel, may kukwento ako. Mm-hmm. Meron talaga kaming client na sobrang OC, mm-hmm, sa kulay. Na dahil sa kanya, nagkaroon kami ng 3-change rule. Mm-hmm. Kumbaga, 3 beses ka lang maximum pwedeng magpapalit. Mm-hmm. Sa sobrang OC, 7 times siyang nagpapalit ng kulay dahil hindi niya feel yung output. Mm-hmm. Sabi ko, lahat na ng buong mundo naging kliyente na natin, yung mga brides, may puti, may yellow, yung color tone ng skin ng ano. Mm-hmm. Pero pagdating talaga sa Pilipinas, sila talaga yung pagdating sa kulay, OC. Ganyan. So, yung ano lang, nagkaroon lang kami ng ano sa red. Ganyan. So, talagang ang tagal namin ginawa yun. 6 months yung papalit-palit namin. Kasi ang mga product natin is custom-made. So, pag may client tayo, pinag-uusapan natin kung anong gusto nyong kulay, anong feel mo na kulay, ano yung theme ng kulay ninyo. Mm-hmm. And then, sasabihin ng client, and then sasabihin namin, is this the color? And then, sasabihin nila, okay. So, gumawa kami ng sample color, ibubuo namin yung bulaklak, pipicturean, send namin sa client, sasabihin ng client, ay, pwede bang ish ganito, palitan natin ng konting yellowish or redish, mm-hmm, ganyan. So, gagawa na naman kami ng sample, bubuo na naman, picture, ganun. Sabi namin, hindi na tama ata yung 7 times na magpalit ka. Kakain siya ng labor, kakain siya ng oras, kakain siya ng daming materials, ganun. Hanggang sabi namin, hanggang 3 na lang sana. Final na yung 3rd. Ganun. So, pag if we do that, at least malilesen yung months kung gaano katagal gagawin yung bulaklak. Pero pag may ready-made na kami at simple lang naman yung color, kaya yan sa isang buwan. Kasi meron din naman tayong mga gawa na loose petals, ganyan, bubuin na lang siya. Pero pag very special yung gusto, as in yung aakyatin mo pa ng bundok o sisisirin mo pa ng dagat yung gustong accessory ng kanyang bulaklak, siyempre mas matagal yung time to prepare. Ayan pa.
0: Mm-hmm. So yun po, no, preferably 6 months, pero kung madalian po talaga, kaya naman daw po ng 1 month. At syempre po, no, depende sa inyo pong gustong mangyari, kung ano po yung inyong gustong ipa-customize. Lahat po yan ay pwede ninyo na ipakiusap dito po sa Accents and Petals. Muli, sir, maraming salamat po sa inyong advokasya sa pagprotekta po ng ating kapaligiran, sa pagiging makakalikasan. At maraming salamat din po sa inyong bahagi ng inyong husay at maging bahagi po ng mga espesyal na araw para po sa ating mga kababayan. Muli, sir, maraming salamat po sa pagiging ka-green mindset at mabuhay po kayo.
1: Yan. Maraming salamat din sa Radyo Magazine. Sir Manuel Francisco, mabuhay ka. Sana magkaroon pa ng madaming episodes na katulad nito para ma-showcase din namin yung mga produkto natin. Yan. Maraming salamat po sa inyo lahat.
0: Muli po atin pong nakapanayama si Mr. Dean Michael Quanzo, ang founder ng Accents and Petals. So muli po para doon sa mga kababayan po natin na nagpe-prepare para po sa kanilang mga special day, sa mga nagpe-prepare po no, ng iba't ibang events sa kanilang buhay. Ito pong Accents and Petals ang pwede nyo pong makatuwang para po sa mga eco-friendly floral decorations. Muli po, isinusulong po natin at dito po sa ating programa, gusto natin na patuloy na masuportahan ang lahat po ng mga local enterprise na bukod sa pagsusulong po ng makakalikasang advokasya. Siyempre po, no, yung mas malalim na kwento at may natutulungan po ng mga local communities. Tulad na lamang po nitong Accents and Petals. Muli po, para sa mga nais mag-avail ng kanila pong floral decorations at mag-avail ng kanilang services, napakadali lamang po. I-search nyo lamang po sa Facebook ang Accents and the Petals. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Beach vacation.
4: Ano tara?
3: Jogging.
4: Ano tara?
3: Hiking.
4: Ano tara?
5: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
6: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
7: Pass tayo dyan!
8: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
9: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
10: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
11: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
12: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
13: Tandaan! Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
14: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
15: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
16: Hala, ma. Anong nilalimpin po yata?
15: Nako, huwag kang magpanik, anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
16: Mag-drop, cover, and hold.
15: Tara, anak. Dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
16: Nay, yung pintana.
15: Iwasan mo din, anak, yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
16: Opo, ma. Oh, grabe. Kinapahan ako to na.
15: Huwag kang pangungunahan ng nervyos, anak, at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O, tapos na yung lindol. Kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
16: Sige, ma. Para po.
15: Naku, anak, teka. Kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
16: Got it, ma. Thank you po sa reminders. Ano na lang ang gagawin ko kung wala ka?
15: Asus, ang anak ko talaga.
17: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
18: Radyo Magazine 1278.
19: Radyo Pilipinas.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Flight PR1043, now boarding.
22: Hey, that's us!
23: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
24: Dreaming of love while cruising at high altitude.
25: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
26: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
23: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
25: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
26: Leave all your worries as we soar over the clouds.
23: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
26: They'll be shooting stars through time and space.
20: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo publiko.
0: Radyo Pilipinas.
2: Tamang impormasyon.
3: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
4: Aliw na kwentuhan.
5: Kapatahan, kasama sa usapan.
22: Radyo Magazine 1278.
27: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin, kwentuhang Green Mindset.
28: Kayo'y nakatutok ba rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bago po tayo magtapos sa ating edisyon ay ngayong hapon dahil pinag-uusapan po natin ang tungkol sa mga bulaklak. Dito po tayo sa ibinahagi pong kwento at impormasyon ng ating pong DENR, National Capital Region. Dahil dito daw po sa loob ng Amparo Nature Park sa Barangay 179 sa Caloocan City, agad daw pong mapapansin ang nakakaanyayang halimuyak na bumabalot po sa paligid nito. Mula daw po Marso hanggang Hunyo, ito po ang ilang-ilang ay nagpapalaganap po ng natural na bango mula sa kanilang matingkad na dilawan na mga bulaklak. Tila pinapabango ang bawat sulok ng parke at maging ang mga kalapit na daanan. Kinikilala daw po itong ilang-ilang bilang mahalagang likas na yaman ng bansa, lalo na po bilang pinagkukunan ng essential oils na ginagamit po sa paggawa ng mga produktong pampaganda at maging sa ilang pagkain. Ayon po sa DNRNCR, bahagi rin ito ng tradisyonal na panggamot at ginagamit bilang lunas sa iba't ibang karamdaman na tulad po ng malaria, pananakit ng tiyan, hika, rayuma at gout. Higit pa sa kaaya-ayang amoy, taglay nito ang potensyal na benepisyo ng pangkalusugan. Ang karanasan pong ito ay paalala ng kahalagahan po ng pangangalaga at pagpapahalaga sa atin pong mga katutubong puno tulad po nitong ilang-ilang. Maliban sa kanilang ambag sa kalikasan, nagbibigay rin sila ng direktang pakinabang sa tao. Sa patuloy po na pag-aalaga sa mga ito, mapapanatili natin ang kalinisan, kasariwaan at pagiging luntian ng kapaligiran dito po sa Metro Manila. Ang panyaya po ng DNRNCR, kung kayo daw po ay nakaspot o nakakita ng isang blooming tree o namumulaklak na puno sa inyong lugar, i-comment lamang daw po ito sa kanilang Facebook page upang makita po ito ng mas marami pa, no? At sama-sama daw po nating ibalik ang sigla ng hashtag BloomingNCR ngayong taga-init. Kaya naman po para doon sa ating mga kababayan na makakita po ng mga namumulaklak na puno, yan po, no, ay pwede ninyo nga picturean ng mga namumulaklak po, no, na mga halaman. Yan po, no, pwede nyo po nga ibahagi sa atin po nga DNR National Capital Region upang makita po, no, at maibahagi po natin yung mga dagdag kaalaman dito po, no, sa mga katutubong punong ito tulad po ng ilang-ilang. Maaari nyo pong sundan ang Facebook page ng DNR National Capital Region para po sa iba pang mga impormasyon at kuwento na kanila pong ibinabahagi.
27: Set your mind to think green. Green Mindset. Pairali natin.
29: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
30: Ang tangi kong pag-ibig.
31: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang.
30: Dungawin Mo Hirang.
31: He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his Kundiman, Ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Conching Rosal, Silvia Latorre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
29: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
31: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
29: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin kwentuhang Green Mindset.
28: At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa atin pong edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Muli po, nais po nating pasalamatan si Mr. Dean Michael Cuanzo, ang founder ng Accents and the Petals. Muli po, para doon sa mga nais pong mag-avail ng kanilang eco-friendly floral decoration, sa i-search nyo lamang po ang Accents and Petals sa Facebook at sila po no, ay very responsive. Muli po ang atin pong paanyaya at ang inisunusulong po ng ating maprograma na sana po ay patuloy nating suportahan ang mga enterprise tulad po ng Accents and Petals na nagsusulong po ng makakalikasang advokasya. Gayun din po yung patuloy na pagtulong sa atin pong local community. Sa muli po, bisitahin nyo lamang ang Accents and Petals at sila po ay panigurado ng tutugon sa inyo pong mga inquiries. At syempre po, pasasalamatan din natin ang ating technical side kasama sa Sir Julius Ungaba, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, gayon din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Mr. Jared Moreno. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
22: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
7: 66 Informasyon.
9: GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Magazine
10: 1278 AM.
29: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
14: Maari bang umusog-usog ng konti?
13: Sakay na!
29: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
15: Beach vacation.
16: Ano tara?
15: Jogging.
16: Ano tara?
15: Hiking.
16: Ano tara?
17: Taguig is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
32: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
16: Pass tayo dyan!
15: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
32: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
15: Uminom ng 7 to 8 baso ng tubig araw-araw.
32: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
15: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
16: Tandaan!
32: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
15: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
29: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
33: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
29: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
15: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
34: Radyo on the go.
15: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
35: Yay!
36: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
37: PBS Receiver.
36: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to ha?
36: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad.
37: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
38: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
38: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. at sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawaniin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
18: Mga programang aabangan.
19: Agahan hanggang hapunan.
20: 66 Impormasyon.
21: GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
18: Mga programang aabangan.
19: Agahan hanggang hapunan.
20: 66 Impormasyon.
21: GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
23: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
33: Alam nyo ba na walang pagkain ang tunay na zero calorie? Sa halip, may mga pagkain na nagtataglay ng mababang bilang ng calorie na nakatutulong sa pagbawas ng timbang. Ilan sa mga ito ang mansanas, peras, pakwan, pipino, celery, kimchi at broccoli. Ikaw, ano ang madalas mong kainin habang nagdijeta?
23: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
24: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
25: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
26: Are inaw nandidong waranuni anarampay na.
25: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
24: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.

0: 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura! Iskultura!

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Eskultura. Isang magandang araw, Pilipinas! Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao! Kayo'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At syempre po, sa pagsapit ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong frenny Maru Mary Rose Rosero para sa isang oras na kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. Isang oras po tayo magkakasama-sama para pag-usapan ang ating makulay na sining, kultura at iba't ibang tradisyon at malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pero syempre, bago ang lahat, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms.
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
1: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad!
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: At syempre, magandang hapon din sa ating mga kaagapay sa technical side. Sina Frenny Sam Reyes, Frenny Jules Ungal, Frenny Marshall Malimban, Frenny Ron Esperanza, Frenny Camille Umali, at sa ating executive producer na si Frenny Jollymar Acuyong, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Kaya ano pang hinihintay natin? Atin ang simulan ng ating kwentuhan. Muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan. Kasama ang inyong frenny Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Eskultura.
3: Sining ay hangaan. Kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating frenny na si Maru.
4: Dito lang sa Eskultura.
3: Tara na sa
4: Eskultura.
3: Eskultura.

0: bagong skill naman ang ating itatampok ngayong hapon. Ako, ito yung gusto ko dito sa ating programa. Marami tayong na-feature na iba't ibang artist and at the same time, natututo ng iba't ibang obra. Iba't ibang sining na kung tutuusin na, kung iisipin natin actually na pwede pala kahit anong bagay na makita natin sa ating mga paligid ay pwede nating gawing obra, ay pwede rin palang maging sining. Kung di ba, kung sabi nga natin, kung talaga ikaw ay artist, eh dapat malikot ang iyong isipan. Kahit anong bagay, pwede mo siyang magawa into art. Yan ang ating pag-uusapan ngayong hapon dahil meron muli tayong ma-feature na artist ngayon. Itong bagay na ginagamit niya sa kanyang obra, for sure, araw-araw po nating nakikita. Alam nyo ba, pwede palang magawa into art ang mga bato? Ayan, di ba? Parang iisipin, paano? Kasi kung, di ba, iba-iba yung shape niya, iba-iba yung texture, pero paano ba natin ito magagamit into art? Makakasama natin ngayong hapon, isang artist at ang founder and of course ang owner ng Pebble Studio na si Mr. Nino Inigo o Inigo Marasigan. Magandang hapon po sir and welcome po dito sa programang Iskultura.
1: Hello, magandang hapon. Hello. Po magandang hapon.
0: Mm-hmm. Magandang hapon po, Sir Nino. Kumusta po kayo?
1: I'm doing good. Mm-hmm. Thank you so much for having me.
0: Ayun, maraming salamat din po, Sir, sa inyong oras at panahon. Ito, ating pag-uusapan, kayo po ay isang artist. Pero, Sir, syempre kaibahan sa ating mga artist na ginagamit sa kanilang obra, ay ginagamit niyo po ay bato. Paano po kayo nagsimula at kailan na niyo naisipan na gumamit ng bato para sa inyong mga obra?
1: Okay, magkukwento ulit ako. Unang-una, thank you so much for Radio Magazine for having me today. Nagsimula ako noong 2021 sa bato, pero way back 2017, nagpipaint na talaga ako. Mm. So, after pandemic, na-realize ko na sabi ko parang kailangan ko mag-iba, kailangan ko gumawa ng sarili kong identity, or ano masasabi ko talagang mag-stand out, or talagang masasabi ko ako.
0: Yun naman po yung totoo, no? Kasi yung mga artist natin, syempre, even ikaw, sabi nyo nga po, ay nagsimula sa pagpipinta, sa pagdodrawing. Pero kung minsan iisipin natin, kailangan natin ng twist, kailangan natin ng unique, something different para mas makilala tayo. Tama po yun yung sinabi nyo rin nga rin na para mas maiba naman. Pero ito po ay bato. Pero kung iisipin, sir, parang ano po to yung nag-udyot sa'yo talaga na nag-udyok sa inyo na parang, ay ito, gawin na natin ito, gamitin na natin itong bato. Na parang ito na yung para mas makilala kayo dito sa Pebble Art.
1: Pero hindi naman naging madali yung journey ko talaga kasi nung nagsisimula ako, syempre, sino bang mag-aakala yung bato nga ay magiging magiging medium sa piyesa ko. Ano yun na I've been through a lot of trial and errors and ayun, sinimulan ko lang. That's the key. Sinimulan ko nung 2021 and yun, paunti-unti along the way, na-discover ko na lang yung mga kailangan ko, what is working, what is not working. And through the years, mas napaganda ko siya at mas napaunlan sa
0: Pero actually, sir, maganda na may background din kasi good thing din, malaking bagay po sa inyo na may background na rin kayo sa art na yung pagpipinta. Mm-hmm. Kasi syempre, parang sabi ko nga po kanina sa aking intro, kailangan mas malikot pa yung ating imaginations, yung ating utak para mas matimpla natin kung ano pa yung kulang doon sa art na gusto nating magawa. Pero ito nga po ay napili niyo po ay bato. Pero sir, matanong po namin, parang paano po ba ninyo pinipili itong mga bato? Parang kung sa mga nakakita po ng inyong mga art, usually baka tinatanong na po sa inyo, parang kung ano po ba yung nakikita niyo mga bato, pwede pong gamitin?
1: Yun yung naman yung mga nami-misinterpret ng iba na akala nila pupulod ka lang ng bato and then okay na. Actually, mayroon akong selection process kung saan, lalo na kapag commissioned piece. Like for example, mayroon akong collector na magpapagawa ng family portrait and magpapagawa sila ng draft. And kapag okay na yung draft, saka ako maghahanap ng bato na angkop doon sa draft na ginawa ko. So, hindi lang siya basta mula sa ulo hanggang sa katawan, sa paa ng subject, eh, talagang pipiliin ko siya isa-isa na hanapin based dun sa design na napagtatanduan.
0: Ayun naman po pala, sir. Naku, mabusisi din pala yung proseso ng paggawa ninyo ng art, lalo na sabi nyo nga po eh, kung ito'y commission o kaya naman talagang may mga collector. And usually, sir, matanong ko lang if pwede lang tanungin, saan po kayo kumukuha ng mga bato? Ito po ba ay binibili ninyo?
1: Actually, marami pong tatlong shoreline yung pinagkukunan ko. And yung iba naman, meron naman ako supplier. Pero yung mga personal na collection, tulad ng mga family portrait, ganun, may pinagkukunan din ako dito sa Kamsul.
0: Pero may minsan po ba, may mga pagkakataon na parang pumupunta po kayo mismo sa mga karagatan? Kasi usually, doon po talaga sa mga shoreline nga po natin nakikita yung mga kakaibang hugis ng bato.
1: Yep, I personally go there to select the right pebbles, the stone, para dun sa piyesta talaga.
0: May nakita nga po kami, or ako sir, sa inyong Facebook page. Actually, ito, may promote na rin natin sa inyong, dito sa mga taga-subaybay natin, may Facebook page po si Sir Nino, itong kanyang Pebble Studio. Pag may nakita po kami doon na may mga sketches din po kayo. Usually po ba, ini-sketch nyo na po muna yung hugis na gusto nyo, tapos saka nyo po talaga siya hinahanap?
1: Opo, ganun po, ganun talaga.
0: Mm-hmm. Pero minsan po ba sir, yung parang may pagkakataon po ba na nahirapan kayo maghanap ng shape na nais nyo, then nagko-conceptualize na lang kayo ng ibang shape ng bato?
1: Siyempre, there's an instance na talagang mahirap. Na po tulad ng ginawa ko kay Doc RFD sa Urban Smile, naghanap kami ng bato na shape na ipin talaga. So, pugis ipin talaga. So, doon kami nahirapan. And then, asawa ng Diyos, nakahanap naman kami. Thanks talagang gano'n.
0: And, sir, ito, additional question lang din na parang, since kunyari, may mga hindi kayo makitang shape ng bato na gusto po ninyo, may times po ba na parang parang nire-reshape nyo ba or talagang wala po talaga?
1: Wala po. Talagang original in shape sila.
0: Wow. So, naku sir, mas nakakamangha po yung ganun. Kasi doon po sa mga nakita ko po yung mga nagawa ninyo, talagang actually sa sobrang namamangha po. Lalo na doon sa nakita kong isang, ito na ipakita na natin dito sa ating live, yung meron po kayong mga painting tapos may dinidikit po kayong mga bato. Sir, ano po ba yung mga inspiration nyo sa paggawa nitong mga obra na ito?
1: Yung inspiration ko talaga niyan is yung Batang Pinoy series, kung babalikan ko. Yun yung pinagmulan talaga series ko. Is yung inspiration ko ng mga bata pa kami. Kasi parang iniisip ko na darating yung panahon na yung mga bata hindi na nila makikita o hindi na nila mararanasan yung mga larong Pinoy na kadalasang ginagawa natin ng mga batang 90s, 80s, 70s. So yun, parang gusto ko siyang parang isang picture na parang magigisang isang diary kita ng mga future generations na ganito kami.
0: Ayun.
1: Para makita naman yung tunay ng kaligayahan.
0: Mm-hmm. Sir, maaari niyo po ba kaming kwentuhan katulad na lamang ng ilang halimbawa na nakikita natin ngayon sa mga obra po ninyo? Ano-ano po yung mga sketches or hugis po nitong nakikita namin na gawa po ninyo?
1: That's a personalized piece. That was a family portrait. Pinagawa siya ng collector from Davao City.
0: Wow. Mm-hmm. And
1: inspiration naman yan, sila talaga yung nagbigay ng design niya. Like for example, sasabihin nila, we are family of four or family of five, halimbawa. And yung hinihingi ko yung specification, like for example, yung age and the height ng bawat isa, so that mas madidistinguish nila yung bawat subject o yung kada tao sa loob ng piyesa.
0: Wow!
1: And yun naman, yung nakapost naman yan is yung Kayod Kalabaw. Yung Kayod Kalabaw is inspiration yan is tayo mga Pinoy. Yung kalabaw dyan is just a symbolism. Very symbolic kasi yung kalabaw kasi Kayod Kalabaw is talagang tayo mga Pilipino ay masipag, And yun yung kinukumpara natin sa sarili natin. At sabi nga is kahit matatanda na nga tayo, may mga Pinoy pang matatanda na pero tatrabaho pa rin. At sabi nila, palabaw lang yung tumatanda.
0: Yun, totoo naman po. Naku sir, yung mga kwento pa lang na binabanggit nyo na parang lahat po ay makaka-relate. O di kaya naman, di man makaka-relate. Pero yung alam nilang totoo, in reality, itong mga nangyayari, kung interpret po nila itong mga nakikita po nating obra po ninyo. Pero so nakikita nga po namin na, di ba po, naguhugis kayo ng mga tao. Ano po yung ginagamit po ninyo parang yung sa mga legs, sa mga kamay?
1: Yung po sa mga kamay naman, sa mga legs, gumagamit tayo ng stainless steel. Yung yun, yung Slenderman series ko. Talagang yung kamay nila, kasi yung nasa frame kasi iba yun. Yung nasa frame and nasa sculpture, magkaiba yung material na ginagamit ko dyan. Yung sa sculpture naman, makikita natin na may stainless steel. And clay naman yung ginagawa namin kamay. Doon talaga kami nagmumold. Pagdating doon sa kamay, sa mga daliri, yun. Yun yung minamood namin.
0: Ayun. Kaya pala parang hugis kamay pala talaga. Ay, yun po ay mga clay. Naku, nakakatuwa naman po, sir. Kasi na-amaze po ako actually personally na makita po itong mga obra po ninyo. Pero usually, sir, gaano po ka tinatagal yung process ng paggawa po ninyo? Kunyari, ito, isang hugis ng tao, sir. Gaano po siya katagal na ginagawa po ninyo?
1: Matagal siya. Itong pyesa binibigay kong lead time niyan is 2 to 4 weeks talaga.
0: Oh.
1: Kasi hindi ko naman siya magagawa ng isahan lang. Ginagawa ko niyan ito sabay-sabay. And then, unti-unti ko silang tinatapos para ko lang. Hindi sa isang upuan lang matatapos na hindi. Kasi may mga curing process din tayo na sinusunod para mas matingin yung tamang kondisyon ng mga pyesa.
0: Ayun, nakakatuwa naman sir kasi merong solo, merong tulad nga po ng mga nabanggit nyo, nakadepende po sa mga client din po ninyo kung ano po yung gusto nila, family or even yung mga livelihood na nakikita natin. And sir, sa inyo pong palagay, ano po ba yung kaibahan nitong pebble art o stone art kumpara po sa mga sining na nakikita po talaga natin usually?
1: Actually, hindi ko naman na-degrade yung ibang artisan po. Kasi may kanya-kanya ka naman kaming uniqueness. Pero para po sa akin, masasabi ko naman na naiiba ako. Kasi kung yung iba ay gumagamit ng acrylic and oil, ako naman ginagamit ko is acrylic and stone on canvas. Kapag naka-canvas naman. And most of the time, painting yung talagang kinakanayan natin. Kikita natin, painting. Ako naman, is nag-a-add ako. Nag-a-add ako ng something. Which is the stone. Para i-level up. To level up my game naman.
0: Yes. And, sir, mabalikan ko lang. Yung isa naman yung painting, tas dinidikitan niyo po ng stone. Paano po yung process po nito, sir?
1: Yung process ko noon, yung selection process. Yung sinasabi ko, mag-select ako ng mga bato. Pangalawa, kapag okay na, dinidikit ko sila isa-isa. By the way, una pala yung canvas. Nakalimutan ko. Yung canvas muna, i-prepare ko yung canvas. And magpipaint ako ng background. So pag okay na yung background, that's the moment na maglalagay na ako. Maglalapat na ako ng mga bato. After that naman, lalagyan ko na sila, ilalaminate ko na sila ngayon. Para ma-preserve din yung kulay ng bato and kulay din ng paint.
0: Yun. Naku na, may different choices po pala mga pagpipilian yung ating mga clients, sir, na kung etong ganitong klaseng parang may mga images po talaga or yung parang figurine rather, then at the same time yung isa naman ay painting. Naku, nakakatuwa po sir kasi sobrang nakakamangha, parang na binuhay nyo pa po lalo yung images sa pamamagitan ng mga bato. Sir, kumusta naman po yung mga naging reaksyon ng mga nakakita, ng mga nakahawak, and also yung mga naka-order lalo na dito po sa inyong mga masterpiece?
1: So, nakakatuwa nga kapag iniisip kasi nung una, papalikan natin. Isimula pa lang ako. Siyempre, marami yung nag-critic, marami yung mga kritiko, mga artist, and mga collector na sabi nila, bakit ganito, bakit mahal, bakit ganyan. Kasi bato lang naman yan. Ako naman, sinasabi ko, siguro, I can give it for free. Basta may makita kang kapareho nito. Yun yung sinasabi ko. And so far, so good. Marami tayo pong collector sa loob at maging sa labas ng bansa. Kaya napaka-overwhelmed. Celebrity, lawyers, doctors, all over the Philippines, marami pong sumusuporta.
0: Mm-hmm. May nakita ka rin po ako, sir, even yung actress po na si Mikey Quintos, parang nag-purchase na rin po sa inyo. Ano po yung ginawa niyo po sa kanya, sir?
1: Actually, yung kaya kay Miss Mikey, ano yung pre-medium, ginawa ko talaga siya. And then, napili niya yung nagustuhan niya. Kasi sabi niya, nakarelate siya doon.
0: Mm.
1: Ang title nun is Bride and Glory yata, if I'm not mistaken.
0: Mm.
1: Or Rise Above the Fear. Rise Above the Fear yata.
0: Mm.
1: Kasi parang nakarelate siya sa kanyang pinagdadaanan sa buhay. Kasi sabi niya nga, marami rin nagduda sa kanya.
0: Mm.
1: Pero pinagpatuloy niya. And yun, overcome din niya. Kaya parang ano yun, very symbolic din sa kanya yung piyasa na yun.
0: Grabe sir, you'll never know talaga yung meaning behind yung mga artwork na pinapagawa po sa inyo, yung mga figurines, yung ano mga scenery na gusto nilang ipagawa sa inyo. Pero di mo malalaman minsan hanggat di mo natin tinatanong kung ano yung meaning behind that. Then sir, kanina nabanggit nyo nga po may hindi talaga may iwasan, lalo na pag very unique yung inyong mga artwork, may mga kritisismo. How do you handle those criticisms, sir?
1: Madali lang naman i-handle kasi para sa akin, kasi hindi mo naman talaga makikita ang lahat ng tao.
0: Mm.
1: Pagustuhan nila yung ginagawa mo. Pero sabi ko at least 90% or overall magagusto, mas malaking bagay naman. Yun naman yung lagi kong pinatabi. And which is all naman, kahit sa buhay na lang natin, laging may masasabi. Kumuha ka ng tama,

0: itong stone art?
1: Naman sa mga kabataan na gustong patukin yung mundo ng art. Ano? Kahit hindi sa art, like for example sa buhay, sa pangarap nila, kahit anong gusto nilang gawin, ayun. Hold on tight to your dreams, to your passion, because I believe na lahat naman tayo is nandito ano, for a reason, for a mission. Some call it calling, but for me, call it a mission. So sa mga kabataan, kung gusto nyo mga maging artist katulad ko, gawin nyo lang kung anong gusto nyo. Explore nyo yung na gusto nyo explore. It doesn't mean naman na hindi agad maganda sa simula, titigilan mo na. As long as na you are growing, you are learning, you are winning.
0: Yes. Mm-hmm. Very well said, sir. Ako kasi may mga ganyang pagkakataon kasi talaga, na lalo na kung bata and even naman yung mga adult like us, na kapag minsan hindi nila makuha yung mga gusto nilang or hindi nila ma-achieve yung mga gusto nilang magawa sa kanilang mga obra, tumitigil na. Naku, yan nang dapat iwasan natin as much as we can na dapat tuloy-tuloy lang, and dapat yung mga, wow, pati ako pala nag-message, ano, na dapat yung mga obra natin, yung perseverance, ika nga, ay hindi mag-stop kapag tayo ay nagkamali. Ako, sir, maraming salamat sa inyong words of wisdom. And of course, sir, syempre, para sa mga nais naman or interested bumili or magpa-customize po sa inyo, magpa-commission, saan po dapat sila tumawag or makipag-connect po sa inyo. And also, i-promote nyo na rin po ang inyong mga official pages, sir. Go ahead po.
1: Thanks so much for this opportunity. Sa lahat po ng tao, sa lahat ng mga Twitter collectors ko na nais mag-inquire, you can message me on my personal Facebook page. Ninyo Inigo Marasigan. Sa Facebook naman, it's Pebble Studio. And sa Instagram, it's Pebble Studio Gallery.
0: Ayun. Mm-hmm. And sir, additional question, since may nabanggit kayong gallery, may mga experience ka na po ba na nagkaroon na rin po kayo ng mga sariling exhibition?
1: Yes po, meron na po. Meron naman po dito sa Bicol and meron din sa Metro Manila. Mm-hmm. Last month lang yata, if I'm not mistaken, nag-exhibit kami sa Historia Art Gallery. Meron din ako sa Shangri-La Mall. Meron, wow, din ako doon sa piyesa.
0: Mm-hmm. Kumusta naman po yung experience, sir, as an exhibitor na maipamalas ang inyong galing at sining dito po sa pagpipinta and dito sa stone art?
1: Okay, kapag sumasali ako sa exhibition, hindi naman agad ako nakatingin doon sa monetary system or doon sa banda na may mabibili. Siyempre positive tayo, optimistic tayo na siyempre maganda yung gawa natin at may magustuhan. Pero sa akin, isa ang magusto ko lang is maipamalas is to participate para may maiambag din sa sine, sa kultura, na pinapalaganap din ng pop art. Yun po yung kaya kasumasara din ako sa mga exhibition.
0: Ayun, ako, more exhibitions to come, sir. And congratulations na rin ako, sir. Sana marami pong tumangkilik sa inyo pong mga obra. And sir, maraming salamat muli, sir, sa inyong oras at panahon na inilaan sa amin. Mag-iingat po kayo and mabuhay po kayo, sir.
1: Maraming salamat. God bless.
0: Or Paul. Thank you, sir. Atin pong nakapanayam si Sir Ninyo Inigo Marasigan. Isa po siyang artist, a stone artist, and also ang founder and owner ng Pebble Studio. Ayan, para sa mga nais magpa-commission kay sir, magpagawa ng kanilang mga figurine using stone, maaari niyo pong bisitahin yung kanyang official Facebook pages. Itong Pebble Studio. And kanina, nabanggit niya yung kanilang Instagram, Pebble Studio Gallery. Kung tama ang aking pagkakaalala. And check nyo rin yung kanyang mga obra kasi nakakamangha naman talaga na pwede pala nating magamit ang bato into art. Kasama nyo pa rin ang inyong friend Imaru, Mary Rose Rosero, dito pa rin sa inyong programang Iskultura.
2: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friend na si Maru dito lang sa Iskultura.
3: Tara na sa Iskultura!
4: Ah, bakla! Bill! Sabihin mo nga, lalaki ako!

0: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
1: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
0: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
2: Huwag!
3: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinibag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin!
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
7: Fake news yan! Mali!
8: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
7: Fake news yan! Mali!
9: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
7: Fake news yan! Mali!
10: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
11: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
12: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
11: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
12: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
11: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
13: Mas pinalakas, pinalawak.
14: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
15: Ang tagintig ng FM
13: at lakas ng AM
15: sa iisang himpilan.
13: Pinagsanib na puwersa
15: para sa mas malawak na
13: serbisyo publiko.
15: Radyo Magazine 1278.
13: Sports Radio 918.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
13: At Radyo Pilipinas World Service.
15: Mapapakinggan na
13: sa Capital 104.3 FM.
15: Capital 104.3.
13: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
14: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
15: Collab.
16: World class na tanawin. Explore na natin.
17: Love the Philippines.
16: Likhang sining na proudly Pinoy.
17: Inflex na yan.
16: Radyo Magazine
18: 1278.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
21: Pagpapakita ng kaugalian.
22: Paano po?
21: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino. Iskultura. Iba-iba man ng pinagmulan.
23: Kahit kailan.
21: O saan man. Samahang bayanihan.
23: Dito lang sa Iskultura.
21: Tara na sa Iskultura.

0: At tayo po'y nagbabalik sa programang Iskultura. Kasama niyo pa rin ang inyong friend ni Maru Mary Rose Rosero. Siyempre sa pagpapatuloy ng ating kwentuhan, siyempre magpapakilala rin tayo ng mga natatanging artist, lalong-lalo na yung mga pambansang alagad ng sining natin dito sa ating bansa. Related pa rin yan dahil kanina nakapanayam natin yung isang artist natin, si Sir Nino Marasiga, na pagdating sa Pebble Art. Umpisahan natin kay Sir Guillermo Tolentino. Siya po ay ating kinikilalang pambansang alagad ng sining sa eskultura noon pang taong 1973. Siya po ay isa sa mga nangungunang Pilipinong eskultor at tinuturing na kampiyon sa klasisismo sa sining Filipino. Baka nagtataka kayo, ano ba yung eskultor? Ito yung sculpture. Yung mga naguukit, naguhulma. Unang ang umani ng pambansang pagkilala ang husay ni Tolentino bilang eskultor sa kanyang likhang bantayog ni Bonifacio na matatagpuan sa gitna ng rotonda sa lungsod ng Caloocan na ngayon ay mas kilala bilang monumento. Ayan ha. Baka hindi nyo na may tatanong para sa mga madalas dumaan o umuwi dito sa Caloocan. Diba sa Malabon? Maaari nyo madaanan itong sa kilalang rotonda dito sa monumento. Yan po ay gawa ni Sir Guillermo Tolentino, yung bantayog ni Bonifacio. Tampok nga sa bantayog na ito ang tablo ng mga pigurang yari sa tanso na nagsasadula ng pinakamaiigting na yugto at hulagway ng himagsikang 1896. Naku, biruin nyo yun, no? Ikaw, bilang isang pambansang alagad ng sining, gumawa ka ng isang sculpture or figurine na talagang isa sa makasaysayang kaganapan sa ating kasaysayan. So, di ba parang it's a big pleasure, di ba? Na ikaw din mismo bilang isang pambansang alagad ng sining ay nakagawa ka ng marka mo mismo sa ating kasaysayan. Nagtapos siya sa School of Fine Arts ng Universidad ng Pilipinas. Nagpatuloy siya ng pag-aaral ng eskultura sa Box Art School sa New York City. Matapos ang 2 taon ay nagtungo siya sa Europa at nag-aral sa Royal Academy of Fine Arts sa Rome. Naku, parang maalala ko, 'di ba, nabanggit sa atin ni Sir Yanni Rambawa, ang man behind the Philippine coin, na 'di ba isa sa mga komento para sa mga alagad natin ng sininga or even yung ating mga artist alone ay naku, wala namang pera diyan sa sining. Kasi totoo rin naman, sabi nga ni Sir Yanni, depende na lang yon sa mga makakakita ng iyong obra kung nais nila itong bilhin, nais nila magpagawa sa inyo personally. Kaya you'll never know na kung may mga araw talaga na wala, pero minsan meron. Minsan naman, tawag nga natin, di ba, minsan paldo. Ayan, you'll never know talaga yung mga taong makaka-appreciate sa ating mga art. Sabi nga ni Sir Nino kanina, di ba, even sa kanya naman na not really, hindi talaga, parang hindi madalas natin makita yung ganitong klaseng sing na pebble art. Pero nakatanggap pa rin siya ng mga ilang kritisismo, ilang mga negative comments. It's up to you na lang din talaga kung paano mo tatanggapin yung itong mga kritisismo na to. Dahil, and of course, diba, usually naman, ang mga maririnig nating mga comment ay gamitin mo yon para ikaw ay mag-stand up pa rin at magpatuloy sa mga obra mo. Ayan, mula kay Sir Guillermo Tolentino, dumako naman tayo kay Sir Ildefonso Santos Jr. Naku, sino naman siya? Siya po ay kinikilalang pambansang alagad ng sining sa arkitektura noong 2006 at tinaguri ang ama ng modernong arkitekturang landscape sa Pilipinas. Naku, isip, parang maalala ko, ako rin naman, bago natin makapanayam yung ating mga kaibigan mula sa NCCA, dahil diba tuwing buwan ng Pebrero po ay binagdiriwang natin yung Arts Month o Buwan ng Sining. Tapos kasama doon sa category ay yung arkitektura. Tas may mga naririnig din tayo minsan, mga komento din ang babasa natin na paano naging art yung architecture, yung arkitektura. Naku, may mga nakapanayam na tayo dito, diba? Recently lang din ito yung Balay-Balay Architectural Collectibles. Na kasi, syempre sila yung gumagawa ng mga disenyo, yung iba't ibang hugis na pwedeng into something new na figurine. Doon pa lang it's art. Yung pagdodrawing nila ng mga bahay, hindi lang mga bahay, kung ano man ang mga figurine or mga statue, lahat yan ay art. Ito, mabalik tayo kay Sir Ildefonso Santos. Sa mga nasa larangan ng pagdidisenyo, mas kilala siya si Santos sa tawag na IP. Higit niyang pinili at bumalik at makinabangan o mapagpakinabangan ng ating bansa ng kanyang kaalaman at kausayan sa kabila ng posibilidad na maging kasosyo siya ng isa sa mga pinakamalaking kumpanya sa arkitekturang landscape sa Estados Unidos. Ipinakilala niya sa bansa ang mga bagong teknika ng pagsasama-sama ng mga damo, halaman at palumpong hanggang sa makatukla siya ng sariling komposisyong magiging tatak IP. O diba yan na yung mga binabanggit natin, you'll never know talaga yung mga napag-aralan mo sa ibang bansa and mga napag-aralan mo dito sa ating bansa mismo ay ma-combine mo into something new. Yun pa lang, malaking halaga na yun, malaking karangalan na yun na magkaroon ka ng ambag para sa sining dito sa ating bansa. Naku, syempre pinagpapasalamat natin yan sa mga pambansang alagad natin ng sining. At mula kay Sir Ildefonso Santos, mapunta naman tayo kay Sir Arturo Luz. Arturo R. Luz. Sino ba siya? Siya po ay ating pambansang alagad ng sining sa Sining Visual noon pong taong 1997. Ano ba itong mga sining visual o visual arts in English? Si Sir Arturo po ay kinikilala din ng isang modernistang pintor at eskultor. Kinilala siya sa kanyang minimalista subalit magarang mga pintura, eskultura, guhit, print, ang dami nito etching, larawan, tapestry, collage at iba pang mga nilikha sa loob ng mahigit kalahating siglo. Wow! At syempre, hindi mawawari na kung bakit natin siya nawaran na pambansang alagad ng sining visual noong taong 1997. Nawa sana itong tatlong taon na to na hinahangaan natin pagdating sa sining ay maging inspirasyon natin para sa mga susunod pang pagkakataon na tayo naman ay makapag-ambag pagdating sa ating mga obra.
1: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
2: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad.
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Alam ba ninyo na may malaking nutritional benefits ang pag-inom ng tubig sa tamang oras? Ang pag-inom ng 2 baso ng tubig pagkagising sa umaga ay makatutulong sa pag-activate ng katawan. Ang 1 basong tubig naman bago kumain ay makatutulong sa pag-digest ng pagkain. 1 baso ng tubig din bago maligo ay magpapababa ng presyon ng dugo o blood pressure. At ang pag-inom ng 1 baso ng tubig bago matulog ay upang makaiwas naman sa stroke at atake sa puso.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
5: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako.
6: Hala, ma. Ano bilang din po yata.
5: Nako, huwag kang magpanik anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
6: Mag-drop, cover, and hold.
5: Tara anak, dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
6: Nay, yung pintana.
5: Iwasan mo din anak yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
6: Opo ma, oh, grabe, kinabahan ako to na.
5: Huwag kang pangungunahan ng nervyos anak at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O tapos na yung lindol, kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
6: Sige ma, tara po.
5: Naku anak, teka, kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
6: Got it ma, thank you po sa reminders. Ano na lang ang gagawin ko kung wala ka?
5: Asus, ang anak ko talaga.
7: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
8: Radyo Magazine 1278.
9: Radyo Pilipinas.
10: Ay, pwede naman natapos ko na itong mga reports ko. Kailangan ko na lang itong ipasa kay boss. Dahil productive ako ngayon, parang deserve ko ng iced coffee. Uy, may nag-text. New number? Ano kaya to? Congratulations! Nanalo ka ng isang black leather bag at 5,000 piso na maaaring makuha via online withdrawal. Para sa iba pang impormasyon, maaaring tawagan ang number na ito o di kaya ay i-click ang link na ito. Naku, ang swerte ko naman! Teka, tingnan ko nga itong link.
7: Kung ikaw ay makatanggap ng mensahe na nanalo ka ng mataas na halaga o di kaya ng anumang kagamitan mula sa isang kahinahinalang cellphone number, huwag agad maniniwala. Sa modernong teknolohiya ngayon, talamak na ang mabilisang transaksyon lalo na kung may kaugnayan sa pera. Narito ang ilang paalala. Una, huwag magbigay ng personal na impormasyon nang hindi sinisiguro ang pagkalehitimo ng negosyo o number na nag-text o chat sa inyo. Pangalawa, huwag sagutin at tawagan pabalik ang isang tawag na mula sa isang caller na hindi mo naman kilala. Pangatlo, huwag basta-basta i-click ang link. May pagka-high-tech ang ilang link na kasama sa phishing email kaya maaaring dalhin ka nito sa isang website na carbon copy ng original na webpage para kunin ang iyong password, PIN o anumang pribadong impormasyon.
10: Munti ka na ako dun ah! Scam na pala yun. Nakakatakot na talaga sa panahon ngayon. Lalo na yung makatanggap ng mga scam messages. Magiging maingat na lang ako sa susunod. Loko yun ah.
7: Tandaan, gamitin ang ating kakayahan sa tamang pamamaraan at huwag manlamang sa ating kapwa.
8: Radyo Magazine 1278.
9: Radyo Pilipinas.
2: Showbiz! Ganap sa entertainment scene.
11: Updated ka ba?
12: Swak na budget recipes.
11: Light na buong family.
13: Tala kayang makakalikasan.
14: Anything under the sun.
15: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
7: Pagpapakita ng kaugalian.
17: Paano po?
7: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan,
18: kahit kailan
7: o saan man, samahang bayanihan.
18: Dito lang sa Iskultura.
7: Tara na sa Iskultura!

0: kausama. Maraming maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. Ganon din sa ating nakapanayam kanina, si Sir Nino Inigo Marasigan, isang artist at sa likod po ng Pebble Studio. Naku, sana supportahan po natin ang ating mga manlilikhang Pilipino. Maraming maraming salamat din sa ating mga nakaagapay, sina Frenny Sam Reyes, Frenny Julius Unga, Frenny Marichal Malimban, Frenny Rona Esperanza, Frenny Camille Umali, at sa ating executive producer na si Frenny Jolimar Acuyong, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru Mary Rose Rosero. Imaynasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang in
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
0: Huwag!
3: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
5: 1278 AM.
7: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay!
9: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko.
10: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
16: Agahan.
15: Six Information,
17: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.

Oras po natin, ganap ng alas 5 ng hapon. Ito na po ang ating letters and souvenirs.

Magandang hapon at welcome na naman dito sa isang special ng ating letters and souvenirs sa atin pong LSS Letters and Souvenirs Special tuwing araw po ng Biyernes. Gaya po ng dati, kapag Biyernes, meron tayong tampok na artist. At ngayon po sa mundo ng OPM o Original Filipino Music. Siyempre, may mga tinig na hindi kailanman naluluma. May mga awiting kahit ilang dekada nang lumipas, para bang kahapon lang na isulat para sa pusong mga sugatan, umiibig at umaasa. At ngayong hapon po dito sa ating LSS, isang paglalakbay sa musika ng isang tunay na gentleman ng OPM. Ang singer-songwriter, businessman at storyteller ng pag-ibig. Walang iba kundi si Jose Marichan. Mula sa kanyang mga unang awitin hanggang sa mga kantang naging bahagi na ng buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang ating Letters and Souvenirs Special o LSS sa araw ng Biyernes.

Tampok nga po natin no, si Jose Marichan sa ating palatuntunan ngayong hapong ito. At bago pa man siya naging tinaguri ang King of Christmas Songs dito sa ating bansa. Si Jose Marichan ay isa ng mahusay na songwriter noon pang 60s at 70s. Abang marami noon ang nahuhumaling sa rock music mula Amerika at Britain. Itong si Jose Marichan naman ay tahimik na gumagawa ng mga awiting simple, malinis at puno ng damdamin. Yung kanyang style, walang pagsigaw, walang pakitang gilas, mahinahong tinig lang at tapat na mensahe sa kanyang mga awitin. At isa nga sa mga unang awitin na nagpakilala sa kanyang pagiging sensitibong songwriter, ito pong awiting ito.

0: letters and souvenirs.
1: 'Yan po ang Afterglow. Isa sa pinakaunang classic ni Jose Marichan. Si Jose Marichan hindi lang sumusulat o gumagawa ng kanta. Sa paggawa niya ng lyrics, para siyang sumusulat ng liham. At bawat linya, parang personal na confession. Nung nagsisimula pa lamang yung kanyang recording career, kapansin-pansin na halos lahat ng awit ni Joe Marichan o Jose Marichan umiikot sa pag-ibig o yung puro love songs. Pero hindi ito yung dramatic na pag-ibig na puno ng sigawan at iyakan. Ito yung tahimik, decente, matured ang style, no? Yung tipong nakaupo ka lang kasama yung iyong kung sino man sa veranda habang umuulan at syempre sapat na yung tahimik ang paligid. At isa sa mga kantang nagdala ng ganitong klaseng romance ay ito. Sang-awitin tungkol sa mga damdaming hindi madaling sabihin pero kailanman ay hindi nawala. Mula kay Joe Marichan pa rin, narito ang Deep in My Heart.

Deep in my heart mula kay Jo Marie Chan. Nung panahong ginawa yung kantang niya, no, wala pang social media. Walang instant messaging. Wala. Noon yung mga gusto mong iparating eh sinusulat pa. O kaya eh dinadaan sa ganyang mga kanta. Pero meron ng telepono. Pero hindi lahat meron, no? At siguro yan yung dahilan kung bakit malalim yung dating ng mga kanta ni Jose Marie Chan. Dahil kailangan ng tiyaga eh. Dahil yung mga sagot nun eh medyo may katagalan, no? Kung hindi mo personal nakaharap yung iyong kausap. At habang lumalalim yung kanyang songwriting skills, lalo namang nakikilala si Jose Marie Chan bilang isang gentleman crooner. Kaya malinis yung boses, soft-spoken at may sophistication na bihirang marinig. Wala siyang birit, no? Yung lakas niya yung kanyang emotion. At ito yung isa sa kanyang mga kanta na may mas mature na tema. Isang awit tungkol sa hirap ng paghiwalay. Narito ang Leave You.

0: letters, and souvenirs.
1: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba?
2: Swak na budget recipes.
1: Light na buong family.
3: Tala kayang makakalikasan.
1: Anything under the sun.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
9: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: This is a public service announcement.
11: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams.
12: OPLAN contra text scams.
11: Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
10: Huwag i-click ang link.
11: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
13: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
15: from PBS,
16: Presidential Broadcast Service,
17: and Radyo Pilipinas.
10: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
17: from PBS,
16: Presidential Broadcast Service,
17: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
13: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
17: from PBS,
16: Presidential Broadcast Service,
17: and Radyo Pilipinas.
10: This is a public service announcement.
19: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
6: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.

0: Legacy.
1: 1278 AM.
2: Patuloy po kayong nakikinig dito sa ating Letters and Souvenirs Special. Ito po yung ating LSS ngayong Biyernes. Dito po sa Radyo Magazine. Ako si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6. At ngayong hapon nga po, featured natin ang mga awitin ni Jose Marichan. Sa atin pong pagpapatuloy sa paglipas pa nga ng mga taon, lalo pang nakilala si Jose Marichan bilang isa sa pinakamahusay na composers ng ating bansa. Kaya nga hindi katakatakang gumawa rin siya ng isang kanta na para bang paglalarawan din sa kanyang sarili. Para sa mga nabubuhay sa musika at sa mga composer na ginagamit ang awit upang sabihin ang hindi kayang sabihin ng direkta, narito ang kanyang awiting Mr. Songwriter.

0: fuel subsidy mula sa Quick Response Fund ng munisipyo.
1: Kasi may plano po ng munisipyo, Sangguniang Bayan at sa opisina na may parang ano yan, subsidy po na ibibigay namin within this coming pagpasok po ng eskwela. Para makapagbigay tayo ng tulong po sa mga driver at saka yung mga constituent. Lahat ng biyahero po ng Ikugon. Kaya sabi ko sila nga, pakicheck na lang kung ilan sila.
0: Sa tala ng Planning and Development Office ng munisipyo, aabot sa mahigit 250 driver at operator ang mabibigyan ng ayuda.
2: Yung amount kasi hindi pa finalized, pero ginawa natin yun ng computation, so magmi-meeting muna sila and then they will agree so how much yung ibibigay sa mga operators, driver operators sa Itogon.
0: Samantala, hiniling ng alkalde sa mga chuper na ibalik na sa minimum fare ang pamasahe at huwag nang singilin ang 16 pesos na voluntary fare ng mga pasahero dahil unti-unti namang bumababa ang presyo ng langis.
1: Sana yung pamasahe na itinaas nyo, pababaan ninyo para hindi mahirapan ang mga commuter po natin.
0: Dayan Monica Tukay para sa Pambansang TV sa Bago, Pilipinas.
3: Plano ng ilang senador na iparepaso ang pagkatupad ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act na isabatas ng 2021, pinaulat ni Bernard Ferrer.
4: Pinarerepaso ng ilang senador ang implementasyon ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act o Coco Levy Fund. Kasunod ito ng mga ulat na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ramdam ng mga magniniyog ang inaasang benepisyo mula sa batas. Sinabi ni Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform Chairman Francis Kiko Pangilinan na kailangang masigurong tumutugon ang nasabing batas sa tunay na pangangailangan ng mga magniniyog sa buong bansa.
5: May ideya tayo sa lawak at lalim ng problema ng pagnunyog at ng mismong Coco Trust Fund. Gusto nating bigyang solusyon ng mga ito. Pero malinaw at diretso ang tunay na batayan ng pag-uunlad natin ay hindi lang kung magkano ang nagastos, kundi kung magkano kalaki ang naitulong nito sa success ng pamamahala at epekto sa pangkaraniwang magdunyog.
4: Ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act ay nilagdaan bilang batas noong February 2021. Layunin ito na magpatupad ng mga reforma sa industriya ng niyog at iyakin ang wastong paggamit ng trust fund. Gayunman, hanggang sa kasalukuyan, nananatiling isa ang mga magniniyog sa mga sektor na kinakailangan pa rin bigyan ng mas malaking pansin at suporta. Dahil dito, iginit ni Senador Risa Ontiveros na hindi makakamit ng Pilipinas ang layuning maging top coconut exporter sa mundo kung hindi maiaangat ang kabuhayan ng mga maliliit na magniniyog. Sa katunayan, nalampasan na ang Pilipinas sa mga karatig bansa tulad ng Indonesia, Vietnam at Thailand pagdating sa farm yield, scale and competitiveness, export strategy at value creation sa industriya ng niyog.
6: May ilang provision at mekanismo sa implementasyon ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act na baka kailangang tignan at amyendahan, lalo na kung ang kita at oportunidad ay hindi pa rin agad nararamdaman ng ating mga magnunyog. Gaya halimbawa sa diversification at replanting.
4: Iginit naman ni Senator Erwin Tulfo, dapat iakin ang direktang partisipasyon ng mga magniniyog sa paggamit ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund para makabuo ng mahalagang programa para sa kanilang sektor.
7: Ang pondong ito ay hindi para sa ilang opisyal, hindi para sa mga politiko, at lalong hindi para maulit ang mga pagkakamali ng nakaraan. Ang pondong ito ay para sa mga magniniyog, para maiangat ang kanilang kabuhayan, mapalakas ang industriya ng niyog at mabigyan sila ng dignidad at oportunidad.
4: Samantala, suportado ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang mga panukalang amyenda sa Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act na layong palawakin ang mas maluwag na paggamit at alokasyon ng pondo nito. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
8: Formal nang pinagtibay ang partnership sa pagitan ng Ministry of Social Services and Development ng Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao at People's Television Network. lumagda sa isang memorandum of agreement ang bar.

0: MSSD at ang inyong PTV para mapalakas ang ugnayan ng dalawang ahensya at mas mapalawak ang pagpapalaganap ng mga impormasyon, programa at serbisyong makakatulong sa mga mamamayang Bangsamoro sa pamamagitan ng radyo at telebisyon. Binigyan din sa MOA signing ang kahalagahan ng mas pinatatag na ugnayan ng media at pamahalaan sa mas maayos at mabilis na paghahatid ng mga programa at serbisyo para sa publiko. Mahalagaan nila ang ganitong uri ng kooperasyon para mas maabot ang mga komunidad, lalo na ang mga nangangailangan ng agarang impormasyon at social services sa rehiyon ng Bangsamoro.
1: Signing the MOA today, we reach out to a bigger world with a view of expanding our horizon. In doing so, our program Bangsamoro Muna, MSSD at Your Service, will have the backing of the Philippine Government's People's Television Network, PTV Davao, using its Facebook page with 604,000 followers and its YouTube channel with almost 20,000 subscribers. Information dissemination through these platforms allows us to share our work to more people, thereby allowing more insights and feedback thereon, triggering enhancement, innovation, and policy development.
2: Today is a significant milestone in our journey towards a more informed and inclusive nation. On behalf of the People's Television Network, it is my distinct honor to enter into this partnership with the Ministry of Social Services and Development of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
3: Today is a meaningful milestone for both MSSD BARM and PTV. Around 4 months ago, when your team visited our Mindanao Media Hub in Davao City, our initial talks about the collaboration began. At that time, we shared ideas, explored possibilities, and discussed how we could work together to better serve the people through responsible and meaningful broadcasting.
4: Nalusaw o nag-dissipate ang low pressure area o LPA sa Mindanao, pero magpapaulan naman ang easterlies o yung hanging silangan, particular sa northeastern section nito. Asahan ang kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan sa malaking bahagi ng Palawan at sa Mindanao sa ilang parte ng Zamboanga Peninsula, Barm, Cotabato at sa Sultan Kunarat. Samantala, ang bagyong hagupit na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay posibleng pumasok na ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado ng gabi. Tatawagin sa kanyang local na pangalan, Bagyong Kaloy. Ayon sa update ng pag-asang posibleng humina na sa kategoryang Tropical Depression habang nasa loob ito ng PAR at tuluyang hihina bilang low pressure area sa araw ng Martes o sa Miyerkules. Hindi na ito tatawid o nakikitang lalayo at lilihis rin mula sa Luzon at Visayas. Pero asahan pa rin ang pag-ulan dulot ng outer rain bands ito as early as Monday ayon sa pag-asa, particular sa silangang bahagi ng Samar at dito rin sa Dinagat Islands. Ngayon, silipin naman natin ang beach weather forecast for this weekend. Paalala po muli, para maiwasan ang heat exhaustion o heat stroke, magbaon po tayo ng panagas sa araw at pumaari iwasan ang paglabas sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino panapanood.
5: At abangan sa aming pagbabalik, tatlong linggong balikatan 2026, matagumpay na nagtapos.
0: Probinsya ng Albay, naka-alerto sa posibleng pagdaloy ng lahar.
5: At pamahalaan, buo ang tiwala na mahuhuli at may uuwi sa bansa si dating Congressman Zaldico. Yan at marami pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
6: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
7: Ang ating walang gutong program.
6: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
8: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom.
9: Bye.
8: para maging bahagi sila ng productive workforce.
6: Itong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
9: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
6: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
9: These are the underserved areas. Walang branch ng bangko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
6: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
10: Salamat, President.
11: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at work.
1: Nagbabalik ang ulat bayan. Nakatuon sa pagdepensa sa Pilipinas ang Balikatan Exercises 2026 na formal lang nagtapos ngayong araw matapos ang tatlong linggo ng pagsasanay. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
2: Sampun ng Maverick air-to-ground missile mula sa FA-50 jet ng Philippine Air Force ang decommissioned Philippine Navy vessel BRP Magat Salamat na nagsilbing target sa joint maritime strike ng Balikatan Exercises kahapon sa Paway, Ilocos Norte. Pinuntirya pa ito ng general purposes bombs na inilaglag ng A-29 Super Tucano aircraft ng PAF. Kalaunan ay lumubog ang barko na layunin ng isinagawang pagsasanay. Bago nito, pinaputok din sa Balikatan ang Tomahawk missile mula Tacloban City Airport gamit ang Typhoon mid-range capability ng US sa kauna-unahang pagkakataon kung saan nasa pool ang target na nasa La Hora, Nueva Ecija. Nagpakita rin ng lakas ang Type 88 surface-to-ship missile ng Japan sa unang deployment nito sa Pilipinas na nagpalubog sa decommissioned Philippine Navy vessel BRP Quezon sa isa pang maritime strike event. Ang mga aktibidad na yan muling binatikos ng China, partikular ang paggamit ng Japan sa kanilang armas na anilay remilitarization, bagay na binueltahan ni Defense Secretary Guibo Teodoro.
3: Nakakapagtaka na galing sa China yon, na diktadurya, tapos gagamit sila ng improper references to history na tinatago naman nila ang kanilang ginagawa. Pero uulitin ko, ang sinasabi ng China, wala naman nakikinig at naniniwala. Number two, wala silang pakialam to. I mean, ano pakialam nila? Pakialaman nila sarili nilang bakuran.
2: Nagtapos lang ngayong araw ang tatlong linggo ng Balikatan Exercises sa pagitan ng Pilipinas at Amerika na ayon sa US Indo-Pacific Command ay nakatuon sa pagdepensa sa Pilipinas kasama ang mga katuwang na bansa na nilahukan ng 17,000 sundalo at may direktang partisipasyon ng Japan, Australia, New Zealand, Canada at France.
4: Balikatan 2026 marks a strategic evolution from a bilateral exercise to a full-scale, multinational mission rehearsal for the defense of the Republic of the Philippines. This growth reflects the dangerous security environment we live in, and it also requests the sovereign choices of partner nations.
2: Dagdag ng US Indo-PACOM, ang mga bantang nararanasan sa rehiyon ay dahil sa agresyon ng isang kapitbahay na nakikita sa West Philippine Sea at buong South China Sea.
5: We see that backed up with force, and I think that we see signs all around us that we're living in a dangerous environment, and there are neighbors who have excessive claims and territorial disputes. These are direct threats to the sovereignty, the prosperity, freedom of the Republic of the Philippines.
2: Naging oportunidad naman ng Pilipinas sa Balikatan ngayong taon na makita ang kakayahan ng mga ginamit na armas na target ding magkaroon ng Armed Forces of the Philippines.
6: Although we have, of course, our allies and partners, but we first have to rely on ourselves first. We have plans of procuring more of the missile systems that we saw recently used here in the Balikatan exercise. That is the future direction of the Armed Forces of the Philippines as we modernize our capabilities.
2: Palalawigin ang mga susunod na Balikatan exercises na bubuksan sa mas marami pang bansa. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
7: Nauwi sa engkwentro ang ikinisang operasyon ng PNP-HPG Task Force Limbas sa Caloocan matapos bumunot ng baril ang isa sa mga sospek. Anim ang arestado at isa naman ang sugatan na napagalamang dati palang pulis. Narito ang ulat ni Ryan Lisigues.
8: Oopsie. Hello.
0: Matapos makumpirma ang target, agad na patakbo ang mga operatiba ng PNP Highway Patrol Group Task Force Limbas.
8: Lumapa ka, yumuko ka. Verifying ka, yumuko ka.
0: Ang kanilang target, ang grupo na nasa likod ng iba't ibang modus sa Caloocan City. Ayon kay PNP spokesperson Police Lieutenant Dalay Malang, isang buwan isinilalim sa surveillance ang grupo.
9: Malaking grupo itong natugis ng PNP HPG dahil yung kanilang area of operation, hindi lang dito sa National Capital Region, even sa 4A and dito nga sa Region 3, yung mga nabanggit nating cases ay sila halos or grupo or talagang sila po mismo din yung halos na gumagawa dito pong mga karumal-dumal po na kriminal.
0: Nag-ugat ang operasyon matapos magpositibo ang Intel Driven Operation kung saan lolooban sana ng nasabing grupo ang isang bahay ng vlogger. Pero ang di nila alam, napapalibutan na pala sila ng mga pulis sa kalagitnaan ng kanilang operasyon. Nakatunog ang isa sa mga suspect sabay bunot ng baril.
10: Ano ka napasok dito ba?
11: Sir, mula sa sumagay ng OVRG.
10: Ito ang baril ba?
0: Dahil dito, napilitan ang operating team na magpaputok ng baril kung saan tinamaan sa tuhod. Ang isa sa mga suspect na kalaunan ay napag-alam ang dating pulis na nakatalaga sa NCRPO.
9: Na-dismiss noong 2023 for a grave misconduct. Itong pulis na ito no, ay hindi din natin talaga din sukat akalain na after niya mag-dismiss for a certain case, ito yung kanyang papupuntahan.
0: Limang mga suspect na pawang armado ng baril ang agad na aresto, kabilang ang isang babae na sangkot sa birthday cake modus sa Quezon City. Naaresto din ang kanilang team leader na nagsilbing lookout habang isinasagawa ng grupo ang pagnanakaw.
9: Yung ginagawa po nila no, no last dito nga sa Novaliches na kung saan magpapakilala ko no, na staff ng isang LGU unit galing daw kay Mayor at magbibigay ng cake. And afterwards, pag nag-open ng gate itong ating kababayan, that's the time nirarangsakin nila yung pinakaloob.
12: Sa mataong lugar na ito dito sa Caloocan City, nagpang-abot yung mga operatiba ng PNP Highway Patrol Group Task Force Limbas at ang mga suspect na ito na sinasabing sangkot sa mag-ibang modus dito sa Caloocan City. At kabilang nga sa naaresto kanina ng mga otoridad, ang tumatayong team leader at kabilang pa sa mga nakuha sa kanila, itong sasakyan na ginagamit daw sa kanilang mga modus at itong iba't ibang kalibre ng mga armas na ginamit kanina. Kung kaya't muntik na mauwi sa shootout ang operasyon.
0: Todo tanggi naman ang mga naarestong suspect.
13: Hindi naman po ako nakaano po.
14: Saan lugar ka naaresto?
13: Yan po.
14: Dada sa bahay?
13: Yan po sa labas.
14: Ang ginagawa mo sa labas?
13: Sumakay po ang sasakyan dahil alis na po kami.
14: Diyan pa kayo galing?
13: Doon po sa kaya't pinsan po ni Ayang.
0: Inaalam na rin ang PNP HPG kung may iba pang kasamahan ang mga suspect.
9: Una, sa rentang ice cream, magkakuha ng rentang sasakyan, gagamitin na yun para paggamit sa ibang krimen.
0: Ryan Lisigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.

0: Mahigpit na nakatutok ang mga otoridad ng Albay sa posibleng lahar dahil sa dami ng mga naipon na volcanic deposits mula sa Bulkang Mayon. Mahigit 400 pamilya ang posibleng ilikas kung mangyari ito. Inulat ni Paul Happy ng Radyo Pilipinas.
1: Mapanganib ang naipong volcanic debris at ang nakabara sa Miisi Binaan Channel sa Albay. Yan ang babala ng FIVOX matapos ang pagdali ng pyroclastic density current o uson mula sa Bulkang Mayon nitong Sabado. Ayon sa FIVOX, umabot sa 5.4 na kilometro mula sa crater ng Mayon ang PDC patungo sa bahagi ng Miisi Binaan River sa bayan ng Daraga. Paliwanag ng ahensya, delikado ang mga naipong volcanic deposits dahil maaari itong biglang sumabog bunsod na nakakulob na init na higit 500 degrees Celsius. Dagdag pa ng FIVOX, posible ring magdulot ang nakabarang debris ng pagbabago sa direksyon ng daloy ng tubig o channel diversion at mapanganib na lahar lalo na kapag nakaranas ng malakas na pag-ulan at mga apektadong lugar. Kaya panawagan ng FIVOX sa mga komunidad at barangay officials na malapit sa Bulkang Mayon, agad na i-report kung may napansin kakaibang daluyan ng tubig sa kanilang lugar. Sa kuhang drone video ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO, makikita ang makapal na kulay abong volcanic debris na tumabon sa dating luntian at matubig na bahagi ng green lava area na ikinasira rin ng pananim at kabuhay ng mga magsasaka. Dahil dito, mahigit 400 pamilya ang posibleng ilikas bunsod ng lahar deposits sa Miisi Gully.
2: Of course, nakatutok doon yung ating mga ahensya, specifically for warning. Ano? Kasi ayun nga, maulan tayo, maraming tayong bagyo, so yun ang ina-assure natin, pati yung mga farmers nila, magkaroon ng assistance tayo. Initially, ang sabi sa amin ni Daraga, mga nasa around 405 families yun, kailangan alisin in case magkaroon ng lahar. If di ako nagkakamali, yun ang pahahindi ko doon.
1: Ang provincial government naman ng Albay, inalerto na ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Daraga at mga barangay sa banta ng lahar at pagdali ng volcanic deposits, partikular sa barangay Miisi. Posible kasi makaapekto ang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility sa Bicol Region sa susunod na araw.
3: Dapat magmatanggi pa, dapat bantayan pa, and we have to call the attention of the municipalities and the barangays nearby. Kasi dahil ito pwede magpurug-purug dito because almost 5 million metric tons ang yaong dyan. Buhay na ba sa may Miisi? It's pinailing pa na baga. Kaya bako sa pagkatakot na, but we have to be realistic. Dapat mag-preempt na kita ang pwedeng mangyari. Kaya I call the attention of the mayor, Mayor B, as in sa mga tao niya, na mag-meeting sa aga para i-discuss yan.
1: Muli namang ipinaalala ng FIVOX na bawal pumasok sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone. Apela ng ahensya sa publiko at mga lokal na pamahalaan maging alerto at handa sa posibleng paglikas upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Paul Happy ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Patuloy ang paghahatid ng serbisyong medikal ng Health Department para tugunan ang pangailangan ng mga apektadong residente ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Inaulat ni JM Olarte ng Radyo Pilipinas, Albay.
4: Malaking kaluwagan sa pang-araw-araw ng pangangailangan ni na Ate Liza ang regular na supply ng tubig dito sa Evacuation Center sa Barangay Bariw, Kamalig, Albay.
5: Sobrang importante po sa akin kasi ngayon nagkukulang po sa supply ko ng tubig. Kaya yung ano po, medyo nahirapan po kami ngayon ang tubig. Thank you so much po sa sinasupply mo pa ng maliit na tubig po.
4: Bukod sa mga nakatalagang water tanker, may feeder bag din sa evacuation center na kayang lagyan ng 5,000 litro ng tubig araw-araw. Ang malinis at tinuming tubig na yan dito sa evacuation center ay hatid mismo ng Philippine Red Cross. Para matiyak ang kaligtasan ng mga bakwit na apektado pa rin ang pag-alboroto ng Bulkang Mayon, sinamantala na rin ni Ate Liza ang libreng check-up at gamot ng Department of Health sa itinalagang medical station. Malaking pasasalamat niya dahil tuloy-tuloy ang pag-aalay ng pamahalaan sa kanila.
5: Maraming salamat po sa mga naipaabot po yung tulong para po sa amin. Nandito kami sa evacuation center po.
4: Samantala, namahagi rin ng Philippine Red Cross na mga face mask sa mga bayan ng Kamalig at Ginubatan matapos ang ashfall mula sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon nitong Sabado. Ang patuloy na pag-aalalay ng pamahalaan at ilang organisasyon ay tugon sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyang atensyon ng kalusugan ng mga internally displaced persons na direktang apektado ng nagpapatuloy na aktibidad ng bulkan. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, J.M. Olarte ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mas may pakialam na sa usaping politikal ng bansa ang publiko. Ito ang ipinapakita sa pinakahuling survey ng Okta Research. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
6: Basta hindi ka bumoto ayon sa ebidensya, talagang nagbubulag-bulagan ka na.
7: Hindi lang Senado ang huhusga, kundi maging ang taong bayan. Sa posibleng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, ayon kay former FEU Dean Attorney Mel Santa Maria, aniya, papantig ang tenga ng publiko at maaaring pagmula ng public steer kung isa sa walang mahala sa paglilitis ang mga ilalatag na ebidensya.
8: Kami po, we will go into trial confident that we will be able to present evidence to the senators for them to convict the Vice President.
7: Ayon kay House Committee on Public Accounts Chairperson Terry Ridon, kapag lumusot sa Kamara ang Articles of Impeachment, inaasahang bubusisiin sa Senate trial ang bank accounts at income tax return ng bise, na mabibigat aniya na ebidensya na ibangga sa AMLAC reports at sa SALN nito.
8: Hindi ho tamang sabihin na kaya ho ginagamit lang po ito para sa political strategies no against opponents. Kasi kung wala naman ho talagang ginawa, wala akong papapanagutin.
7: Ayon naman sa research analyst si Professor Guido David, ipinakita lamang ng naging resulta ng nakaraang Okta Research Survey na maraming Pilipino ang may pakialam sa proseso ng impeachment.
9: I don't deny that she still has considerable support. But I think some of that support has already eroded because of these recent proceedings that we're monitoring.
7: Samantala, sinagot naman ni Ridon ang mga kumekwestiyon na tila ang vice-presidente lamang ang pinapanagot na opisyal ng gobyerno.
8: Accountability mechanisms outside of impeachment, tuloy naman ho yun eh. Kasi for example, at the level of the ombudsman, may mga nakasalang pong mga kaso laban sa lahat ng sangkot sa flood control corruption at the level of the House and at the level of the Senate. So, hindi po yung totoo na it is just VP Sara that is being singled out.
7: Inaasahang pagbobotohan na sa plenaryo sa Kamara ang Articles of Impeachment sa Lunes kung saan kinakailangang makakuha ito ng at least one-third o hindi bababa sa 160 boto para ma-transmit sa Senado. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
10: Sinagot ng Malacanang ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa pagtaas ng unemployment at utang ng bansa. Ayon sa palasyo, tila hindi updated ang vice-presidente sa mga ginagawang hakbang ng pamahalaan dahil mas pinipili nitong hanapan ng butas ang gobyerno. Kita naman anya nito ang pagtatrabaho ng pamahalaan, lalo na ang Pangulo na kasalukuyang abala sa pagtanggap ng mga world leaders sa 48th ASEAN Summit, hindi katulad ng vice na kasalukuyang nagbabakasyon sa The Hague. Binigyan din pa ng Malacanang na normal lamang sa bansa ang magkaroon ng utang na ginagamit para sa mga programa para sa mga nangangailangan.
11: Ngayon, kung meron tayong mga pagkakautang, ito po'y normal naman sa ibang bansa para maibigay na tulong sa ating mga kababayan. At tandaan po natin, lumaki ang utang, hindi po sa panahon ngayon lamang. Lumaki ang utang dahil naman na po ni Pangulo Marcos Jr. ang napakalaking utang na nakuha ni dating Pangulong Duterte. At ito'y napabayaan di umano dahil sa mga pang-aabuso sa Farmali at sa mga ghost projects noon ng Build.
0: Tiwala ang pamahalaan na mahuhuli at mapapauwi sa Pilipinas ang pugante at dating Apo Bicol Partners Representative Zaldy Co. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
12: Tinutugis man ng batas sa Pilipinas marangyang namumuhay sa ibang bansa ang dating mambabatas at puganting si Zaldy Co. Ayon kay DILG Secretary Jundi Grimulya, nananatili sa isang high-end property na isang exclusive district sa Parisico. Pero bagamat nananatiling madulas sa batas, tiwala pa rin si Grimulya na mahuhuli rin at mapapabalik sa bansa ang pugante para harapin ang mga kaso laban sa kanya. Kaugnay nito, inamin ni Grimulya na siya ang nagbigay ng impormasyon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naaresto na si Ko sa boundary ng Czech Republic at Germany. Ang impormasyon ay galing mismo sa Bureau of Immigration and Deportation. Giit ni Remulla, 36 na oras na nakulong si Ko dahil sa paglabag sa immigration law.
13: Yes, immediately nagpadala kami ng yung ambassador natin, nearest ambassador to the Czech Republic, pinadala namin kagad to coordinate. Yung military attache, pinadala rin namin. But nahuli ang padala natin abogado.
12: Sa ngayon, umaasa ang Pilipinas na maaprubahan na sa lalong madaling panahon ang Interpol request ng pamahalaan sa France. Mas mahihirapan ani ang bansa na mapauwi si Ko kung maaprubahan ang asylum request dito sa France bago pa ilabas ang Interpol notice.
13: Dahan-dahan si Long, sila tatawa-tawa dyan. Seryoso ako sa ginagawa ko. Diba? Kung tawalan nila ako, may paglalagyan sa akin yung parehong emo. Hindi talaga ako papayag na hindi matapos to hanggang mahuli ko sila.
12: Samantala, muling iginiit ni Remulla na nananatili pa rin sa bansa ang negosyanteng si Charlie Atung Ang na sinasangkot sa kaso ng missing sa Bungeros.
13: Agad-agad, nag-organize kami ng strike team kung nasaan siya. Pagdating namin, nakaalis na. We acted very fast, as fast as we could. Pero full force ng CIBG, I think, 300 yung raiding team namin na pumasok sa lugar. Pero wala na pala.
12: Habang ngayong linggo naman, inaasahang ilalabas ang desisyon sa asylum request ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa Vienna, Austria. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
14: Para sa mga batang 90s, mapapanood na sa big screen ang reunion movie ng sitcom na Home Along the Riles sa Hunyo. Samantala, dumalo at rumangpa naman ang mga miyembro ng Blackpink sa Met Gala 2026. Narito ang ulat.
15: Pakabuga na naman ngayong taon sa Met Gala 2026. Isa sa mga inaabangan ng kauna-unahang pagkakataon na magkita magsama ang mga miyembro ng Blackpink sa naturang red carpet gala this year. Itong May 4, si Jennie, Jisoo, Lisa at Rosé ay kanya-kanyang rumampa sa Met Steps para ipakita ang kanilang stunning looks para sa temang costume art. Si Jennie ay dumating in her Chanel ensemble. Habang si Jisoo na first time sa Met Gala ay nakasuot ng Dior. Glowing naman si Lisa sa kanyang custom-made Robert 1. Habang si Rosé ay all dazzling sa kanyang Saint Laurent ensemble. Habang hiwa-hiwalay silang rumarampa, nais ko na naman silang magkakasama sa gabi at kumuha rin ng isang bathroom selfie na pinost ni Jisoo. Mukhang fabulously happy ang naging reunion ng Blackpink. Ito naman ang isa pang reunion na kaabang-abang sa big screen. The comeback is real. Mula sa Riles hanggang sa inyong mga puso, the legacy continues sa mas malaki at mas pinasayang comedy-drama reunion movie. Inirelease ng Riles Production ang unang teaser ng upcoming reunion movie na Home Along the Riles, The Reunion. Sa official na Instagram account ito, ipinapakita ang production company ang teaser na nagsisimula kay Nova Villa na gumanap bilang Azon na nagluluksa para sa yumaong si Kevin na ginagampanan ng yumaong comedy king na si Dolphy. Ang iba pang miyembro ng cast na nagbabalik para sa kanilang mga karakter ay si Claudine Barreto, Roy Tuquizon, Gio Alvarez, Vando, Smokey Manaloto, Maybelline De La Cruz at Dan Cruz. Sa direksyon ni Boy 2, tampok din sa reunion movies sina Sita Aspals at Pepe Herrera. Batay sa 90s sitcom Home Along the Riles, mapapanood ang pelikula sa June 17, Father's Day, bilang parangal sa King of Comedy, Dolphy. At yan ang latest sa Ulat Showbiz.
0: At bago po tayo magtapos, ay nais namin bigyang daan ang isang mahalagang panawagan sa pamilya, kaibigan o kakilala ni Alfredo Acosta Arino, 65 years old. Si Alfredo po ay kinukup ng pamilya Bolo ng Quezon City nang matagpuan siyang naninirahan sa kasada noong 2024. Malungkot po naming ipinapaalam na siya ay sumakabilang buhay na noong March 3 dahil sa acute myocardial infarction. Sa ngayon, ipansamantalang nakalaga po ang kanyang labi sa Kaagapay Funeral Home habang hinihintay na makumpleto po ang funeral assistance mula sa Social Services Development Department. Sino man po nakakilala sa pamilya ni Alfredo ay pwedeng makipag-unayan kay Ms. Janeca Fernandez ng Office of the Senior Citizens Affairs sa OSCA Quezon City na nasa City Hall. Pwede rin pong tumawag sa 8988-4242 local 1104 o sa 0949-736-1227.
14: Atin pong maiita balita ngayong Biyernes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
10: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriceta para sa Bayan.
0: At hanggang sa Lunes, ako po si Diane Kirea ng inyong Pambansang TV para sa
10: Bagong Pilipinas.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Magazine 1278.
19: Bubungad sa umaga!
20: Trending issues na pinag-uusapan!
21: Mga programang aabangan!
22: Agahan!
21: Six Informasyon, GIS, your General Information Station.
23: Radyo Magazine, 1278 AM.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong Pilipinas. 4 minuto makalipas ang alas 6 na umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, 48 ASEAN Summit and Related Meetings matagumpay na nairao sa Cebu.
0: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binigyang diin na may ilang hakbang na dapat gawin ng ASEAN upang matiyak ang seguridad at katatagan sa supply ng enerhiya.
0: Headlines.
3: Estados Unidos at Iran pinaratangan na ang isa't isa sa paglabag sa ceasefire agreement.
0: Headlines.
3: Panibagong special payout para sa mga motorcycle taxi delivery service riders sa TNVS aarangkada sa susunod na linggo.
0: Headlines.
3: Energy Regulatory Commission pansamantalang sinuspinde ang koleksyon ng GEA oil para mapagaan ang singil sa kuryente.
0: Headlines.
3: At abogadong si Nicholas Kaufman humiling sa International Criminal Court na magbitiw bilang counsel ng dating Pangulong Rodrigo Duterte.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay kasyam na araw ng Mayo taong 2026. Araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga. Ako po si Efraim Gaitos, ang inyong tagapaghatid balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may ilang mga hakbang na dapat gawin ng Association of Southeast Asian Nations upang matiyak ang seguridad at katatagan sa supply ng enerhiya. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa pagbubukas ng 48 ASEAN Summit Plenary sa Cebu. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na kailangang mapatupad ng mas malakas na koordinasyon at paglalatag ng mas matatag na paghahanda upang masiguro ang oil supply resiliency. Makatutulong din, sabi ng Pangulo, ang pagpapaunlad ng advanced alternatives at renewable energy sources para maprotektahan ang ekonomiya mula sa impact ng Middle East crisis. Binigyang diin din ng Pangulo na kailangang masiguro ang katatagan ng food security sa gitna ng epekto sa kalakalan at transportasyon na nag-ugat sa pagsasara ng Strait of Hormuz. Kasama din sa tatlong prioridad na binanggit ng Pangulo ay ang paniniguro sa kaligtasan ng ASEAN nationals kung saan sanmang bahagi sila ng mundo naroroon.
4: Time of heightened volatility, ASEAN must strengthen coordination and reinforce preparedness, pursue practical collective measures to safeguard a stable energy supply and improve interconnectivity. Second, we must work together to stabilize food security. Third, we must uphold the safety of ASEAN nationals.
3: Sa gitna naman ng talakayan na ginawa ng ASEAN leaders sa 48 ASEAN Summit patungkol sa energy security, inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na napag-usapan ang isang ideya upang matiyak ang supply ng langis ng ASEAN member countries. Ito, ayon kay Pangulong Marcos, ay ang pagkakaroon ng regional stockpile o shared energy sa rehiyon na kahalintulad sa ideya para magkaroon ng fuel reserve sa rehiyon. Sinabi ni Pangulong Marcos na magkakaroon ng fuel reservoir na paghahatian ng ASEAN member countries sa panahon ng pangangailangan. In principle, agreed ang ASEAN member countries ayon sa puno ehekutibo, ngunit kailangan pang mabuo ang isang framework. Ito'y upang matukoy kung paano ang hatian, sino ang uunahin at masagot ang iba pang katanungan.
4: Beyond that is the reserve, so that we have something in reserve. And when something like this happens, a war happens, trade route like the Strait of Hormuz is closed, and with all the attendant effects, we have somewhere to immediately run to for emergency supply.
3: Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kaugnay pa rin balita, ideya sa pagkakaroon ng Maritime Center na magsisilbing dulugan ng maritime concerns na itatatag sa Pilipinas na pagkasunduan ng ASEAN leaders ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Alvin Baltasar sa ulat.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Sa gitna ng talakayan na ginawa ng ASEAN leaders sa 48th ASEAN Summit patungkol sa energy security ay pinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na napag-usapan ang isang ideya upang matiyak ang supply ng langis ng ASEAN member countries. Ito ayon kay Pangulong Marcos ay ang pagkakaroon ng regional stockpile o shared energy sa region na kahalintulad sa ideya para magkaroon ng fuel reserve sa rehiyon. Sabi ni Pangulong Marcos, magkakaroon ng fuel reservoir na paghahatian ng ASEAN member countries sa panahon ng pangangailangan. In principle ay agreed ang ASEAN member countries ay sa punong ekotibo ngunit kailangan pang mabuo ang framework. Ito yung pang matukoy kung paano ang hatian, sino ang uunahin at masagot ang iba pang katanungan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: But beyond that is the reserve so that we have something in reserve. And when something like this happens, a war happens, trade route like the Strait of Hormuz is closed, and with all the attendant effects, we have somewhere to immediately run to for emergency supply.
5: Nagulat mula sa Cebu, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:10 ng umaga, isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mas malalim na regional cooperation at people-centered development sa Special Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines East Asian Growth Area o BIM-IAGA Summit sa Cebu. Ayon sa Pangulo, ang pagtutulungan ng mga bansa sa rehiyon ay dapat nakikita at may pangmatakalang pagpakinabang sa mga tao araw-araw, hindi lang sa economic target sa papel. Tinukoy ng Puno Ekotibo na ang mga kasalukuyang programa at proyekto sa ilalim ng BIM-IAGA Framework ay patuloy na lumilikha ng kabuhayan, nagpapabuti ng connectivity at nagpapalawak ng mga oportunidad.
7: Let this summit renew our resolve to translate vision into action and plans into lasting impact. Together, let us continue building a more connected, resilient, and prosperous BIM-IAGA for present and future generations.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balitang ASEAN pa rin, nagsilbing peacemaker si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Thailand at Cambodia kasunod ng trilateral meeting sa sidelines ng ASEAN Summit. Magugunitang lumala ang alitan ng dalawang bansa noong taong 2025 at nauwi sa bakbakan dahil sa pinagagawang border areas malapit sa ancient Khmer temple sites. Sa pangunguna ng Pilipinas bilang ASEAN chair, sinabi ni Pangulong Marcos na nagkasundo ang dalawang bansa sa ilang hakbang para maresolba ang alitan sa border.
8: Intangible benefits because we're looking at mid-term and long-term benefits as well.
3: Samantala, nagkasundo sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vietnamese Prime Minister Lee Minh Hung na magtatag ng pangmatagalang mekanismo sa kalakalan ng bigas. Sa gitna ito ng target na masiguro maging matatag ang supply at palakasin ang kooperasyon sa seguridad ng pagkain ng dalawang bansa. Tinalakay rin ng dalawang leader ang pagpapalawak ng kooperasyon na may kinalaman sa pagtugon sa transnational crimes, kabilang ang mga online scams sa mga scam hub at human trafficking. Napag-usapan din ni Pangulong Marcos at Prime Minister Hung ang pagpapalalim ng ugnayan sa larangan ng turismo. Binigyang diin ng dalawang leader ang kahalagahan ng 50th anibersaryo na ugnayang bilateral ng Pilipinas at Vietnam. Nagpayag din sila ng kumpiyansa na magsisilbi itong daan tungo sa mas matibay na kooperasyon, partikular sa larangan ng kalakalan at ugnayang pang-ekonomiya.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Matagumpay na pag-host ng Cebu ng 48th ASEAN Leaders Summit, malaking tulong sa pagpapakilala ng Cebu sa buong mundo. Mula Radyo Pilipinas Cebu, narito ang ulat ni Angeli Valiente.
0: Radyo Pilipinas Report.
9: Malaking tulong sa pag-angat parang Cebu ang kakatapos lang ng 48th ASEAN Leaders Summit na isinagawa sa Lapu-Lapu City. Ayon kay Jason Murata, officer in charge ng Cebu City Public Information Office, naging matagumpay ang pagsasagawa ng malaking pagpupulong ng mga leader ng mga bansang kasapi ng ASEAN dito sa Cebu. Aniya, nagpapakita lamang ito na mayroong kakayahan ang Cebu sa pag-host ng mga malalaki at maging high-profile na mga meetings katulad ng ASEAN Summit dahil sa suporta at pagtutulungan rin ng mga local at national officials. At ang kooperasyon ng publiko ang naging susi sa isa na namang matagumpay na event na naisagawa dito. Dagdag pa ni Murata na ang pag-host ng Cebu ng ASEAN Summit ay makakatulong sa pagpapaangat ng turismo at maging ng MICE industry o meetings, incentives, conferences and exhibitions nito. Naniniwala si Murata na ang mga bisita na mismo at mga leader ng bansang kasapi ng ASEAN ang magiging ambassadors ng Pilipinas upang maipakilala pa ito sa ibang mga bansa.
10: It was a very successful one and we're looking forward to the effects and the benefits that we'll be getting in terms of economy, in terms of tourism. Leaders are here and it's an honor to have Cebu as the host place for the conduct of the ASEAN. The ASEAN Summit is a good start. It shows that Cebu can host big events. We have the facilities, we have the infrastructure, of course, we have the manpower.
9: Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa kaugnay pa ring balita, malaki ang paniniwala ni Cebu Vice Governor Glenn Anthony Soco na maraming oportunidad ang mabubuksan ng pagiging host ng Cebu sa 48th ASEAN Leaders Summit. Ayon kay Soco, bukod sa mga malalaking events sa hinaharap, malaki ang papel ng matagumpay na ASEAN 2026 hosting sa mga business opportunities at investment dahil sa kumpiyansa ng mga mamuhunan sa kakayahan ng mga Cebuano. Hindi rin lingid sa kaalaman aniya na nakinabang ang mga hotel and resorts sa Cebu dahil sa mga delegadong dumayo sa lalawigan na malaking tulong sa mga negosyo maging sa mga empleyado ng hospitality industry.
8: Intangible benefits because we're looking at mid-term and long-term benefits as well. No? So we expect that Cebu being the international stage will bring about interest in terms of business, in terms of tourism, and in terms of prospects, no, for other activities that we will need in the future.
3: Yan ang payag ni Cebu Vice Governor Glenn Anthony Soco.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Malaking oportunidad para sa ekonomiya ng Pilipinas ang hatid ng ginanap na 48th ASEAN Summit ayon sa isang eksperto. Sa panayam ng programang Global na Tayo, iginiit ni RCBC Chief Economist Michael Ricofort na malaki ang pakinabang ng bansa sa pag-host nito ng naturang regional gathering. Aniya, isa sa mga pangunahing agenda na tututukan ay ang seguridad sa supply ng enerhiya na isang critical na usapin para sa mga kasaping bansa lalo na ngayong mayroong krisis sa Middle East. Sinabi pa ni Ricofort na nagsilbing tamang venue ang Cebu para sa mga talakayang ito dahil sa laki ng potensyal na market sa rehiyon. Bukod sa kalakalan, mahalaga rin aniya ang magiging unified stand o nagkakaisang paninindigan ng ASEAN pagdating sa mga areas of cooperation.
11: Pagdating din sa food security, no? Kasi nandiyan din yung biggest sources natin ng bibigas na imported, no? Pag kinakailangan. Like yung pag during the lean season, yung Vietnam nandiyan, yung Thailand nandiyan. At tapos yung trade din, yung mga free trade agreements, no? Kasi able to also maximize our free trade agreements o yung supply chains natin, yung da-diversify natin yung exports natin, palawigin yung palakihin pa yung market for our exports. Ito, malaki kasing market din yung fellow ASEAN and Asian countries.
3: Si RCBC Chief Economist Michael Ricofort.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, balita sa ibayong dagat, Estados Unidos at Iran pinaratangan ng isa't isa sa paglabag sa ceasefire agreement. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Drizzle Nanyong.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Inakusahan ng Iran at Estados Unidos na lumabag sa ceasefire agreement matapos targetin ang kanilang oil tanker patungo Strait of Hormuz. Bumelta naman ang Iranian military spokesperson sa pagsagawa ng US airstrike sa mga civilian areas tulad ng Bandar Kamir, Sirik at Isla ng Kashim. Sa ulat ng Deutsche Welle, tinawag ni US President Trump na love tap lamang ng US sa Iran ang pag-atake. Ibig sabihin, limitado lamang ang saklaw at hindi nangangahulugang ibabalik ang maluwakang digma. Nilinaw nito na patuloy pa rin ang ceasefire at peace talk na intercept ng US military ang pag-atake ng Iran sa kanilang tatlong naval ships sa Strait of Hormuz. Samantala, sinabi naman ng Defense Ministry ng United Arab Emirates na na-intercept nila ang mga ballistic missiles, cruise missiles at drone ng Iran. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kinumpirma ni Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia na 7 Pilipinong seafarers ang sugatan matapos tamaan ng airstrike ang container ship na MV San Antonio habang bumabagta sa Strait of Hormuz. Sa programang Global na Tayo, ibinahagi ni Olalia na 4 ang nagtamo ng minor injuries at ligtas na sila. Anya ang 3 naman ang nasa intensive care unit o ICU na nagtamo ng matinding sunog sa balat at nakalanghap ng usok o gas inhalation dahil sa pagsabog. Binigyang diin ni Olalia na walang nasawi sa insidente at kasalukuyang binibigyan ng atensyong medikal ang lahat ng mga biktima. Anya, nakipagpulong na ang DMW sa employer at manning agency ng mga seafarer upang masiguro ang kanilang kaligtasan at tulong para sa kanilang mga pamilya. Dagdag ng Migrant Workers Undersecretary, patuloy ang monitoring ng ahensya sa mga natitirang crew na nasa loob at labas pa ng barko sa naturang strategikong daluyan ng tubig.
13: Doon sa 7 na seafarers po, 4 po doon ay minor injuries lang at safe na. 3 po sa kanila ay naka-experience ng medyo malubha, no, dahil sila po ay nagkaroon ng severe burns, no, may mga kunpo sila paso at saka gas inhalation gawa noong drone attack, no. So 3 po sa kanila ay nasa ICU pero sila po ay binabantayan at may ulat naman at may monitoring ang ating ahensya at yung kanilang employer.
3: Yan ang pahayag ni Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak naman ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang repatriation efforts ng pamahalaan para sa mga Pilipino nais umuwi na ng bansa, partikular na mula sa gitnang silangan. Ani Kakdak, nasa migit 9,000 overseas Filipino workers na ang napauwi ng pamahalaan. Anya, posible pa itong maragdagan dahil may mga Pilipino pa ring nagpapahayag ng kanilang pagnanais na makauwi ng Pilipinas. Dagdag pa ng opisyal, maraming nakalatag na programa ang gobyerno tulad ng livelihood programs, job fairs, mga pagsasanay at benepisyo mula sa mga social protection institutions tulad ng SSS at Pag-ibig Fund.
14: Repatriation flights will continue. Among others, yung sa Kuwait. Kasi di ba napapabalita na meron pa rin kumbaga dumadami yung mga nagnanais na umuwi sa state of Kuwait.
3: Yan ang pahayag ni DMW Secretary Hans Leo Kakda.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, patuloy na nakatutok ang Department of Health sa sitwasyon ng Hanta virus na nasa ibang bansa. Sa ngayon, nakadaong MV Hondius sa Canary Islands sa Spain kung saan nakasakay ang ilang pasahero na may contact sa Hanta virus, kabilang dito ang 38 Pilipino. Ayon kay DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo, merong tayong mga laboratorio na may PCR machines na ginamit din noong pandemic. Tatlong institusyon din ang merong electron microscope na may kakayahang matukoy ang virus. Bukod dito, patuloy ang pagtutulungan ng DOH at Bureau of Quarantine sa pagbabantay ng mga borders upang hindi makapasok sa Pilipinas ang virus. Ang Bureau of Quarantine ay patuloy din ang koordinasyon sa kanilang counterpart sa ibang bansa. Base sa pinakauling ulat, 3 sa mga nakasakay sa cruise ship ay namatay at isa ang nasa ospital.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:23 na umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
16: Receive credible news and information.
15: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
16: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
15: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
18: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
19: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
15: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas. 6:24 ng umaga, aarangkada na sa susunod na linggo ang panibagong special payout para sa mga motorcycle taxi at delivery service riders na hindi pa nakatatanggap ng cash aid. Ito ay matapos ang pulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Transport Network Company sa National Capital Region. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, na pagkasunduan na ang mga TNC na ang tutukoy sa payout venues at sila na rin ang magbibigay ng abiso sa kanilang drivers. Pinaalalahanan naman ng DSWD spokesperson ang mga driver na hintayin ang opisyal na abiso mula sa kanilang TNC, lalo na sa mga may multi-tapping o nakarehistro sa mahigit isang platform.
20: DSWD will just appear in those payout sites at mamamahagi noong tulong potential. But tutulong po tayo sa information dissemination. So once the TNCs have posted already in their communication platforms kung ano yung schedule, ano yung venue, we will share the same information in our communication platforms.
3: Si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, Energy Regulatory Commission o ERC, pansamantalang sinuspinde ang koleksyon ng GEA Oil para mapagaan ang singil sa kuryente. May report si EJ Lazaro.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Pansamantalang sinuspindi ng Energy Regulatory Commission o ERC ang paniningil ng Green Energy Auction Allowance o GEA Oil sa billing ng Mayo at Hunyo upang makatulong sa pagpapababa ng gasusin ng mga consumer sa kuryente sa gitna ng inflation at pandaigdigang economic pressures. Sa inilabas sa abiso ng ERC, hindi muna kokolektahin ang GEA Oil rate na katumbas ng 3.7 sentimo kada kilowatt hour para sa lahat ng consumer sa buong bansa. Saklaw nito ang mga distribution utility, retail electricity suppliers at National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ayon sa ERC, sapat pa ang kasalukuyang podo ng GEA Oil Fund na nasa humigit kumulang 466.49 million pesos para masuportahan ang bayarin ng mga renewable energy developers habang suspendido ang koleksyon. Sinabi ni ERC Chairperson at CEO Attorney Francis Saturnino Juan na layunin na hakbang na balansihin ang pagsusulong ng renewable energy at ang pagprotekta sa mga consumer laban sa pagtaas ng gasusin sa kuryente. Nininaw din ng ERC na hindi maapektuhan ang suspensyon ang pagpapatuloy ng Green Energy Auction Program ng pamahalaan. Magsasagawa naman ng panibagong pagsusuri ang ERC sa Hunyo 2026 upang matukoy kung maaari pang palawigin ang suspensyon ng koleksyon depende sa kalagayan ng pondo at kondisyon ng merkado. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nation.
3: Samantala, paitingin pa ng Energy Regulatory Commission o ERC ang kautusan nito sa distribution utilities na ipatigil muna ang disconnection sa kuryente ng mga consumer na bigong makabayad ng kuryente. Ayon kay ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines, ang hakbang na ito ay tugon ng komisyon sa hinaing ng mga consumer na sobrang laki ng kanilang bill sa kuryente. Dagdag pa na opisyal, nauna na rin nilang naipatubat ang ganitong hakbang tuwing mayroong malalakas na bagyo o bibang sakuna at nangangailangan ng suporta ang publiko sa pagbabayad ng kanilang bill sa kuryente.
22: Kung sa mga hinaing ngayon ng mga consumers na sobrang laki ng pinabayaran nilang kuryente, ito ay hindi naman bago na metodolohiya ng komisyon pag ito ay kailangan ng mga consumers. Ginawa na rin naman ng ito tuwing may malalakas na bagyo at kailangan ng tulong kwota yung ating mga kababayan dun sa pagbabayad nila ng kuryente.
3: Yan ang payag ni ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Good news sa mga motorista, kinumpirma ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau o DOEOIMB na magkakaroon ng magkahalong galaw ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay DOEOIMB Director Rino Abad, namumuro na ang big time price o rollback sa diesel na posibleng matapyasan ng 9 na piso kada litro, habang tumataginting na 12 pesos naman ang posibleng ibawas sa kerosene. Asahan naman anya ang higit sa pisong dagdag sa kada litro ng gasolina. Dagdag ni Abad, nangahulugan ito na sa susunod na linggo ay posibleng mas bumaba na ang presyo ng diesel kaysa gasolina.
5: Mataas daw ang chance no, na rollback po tayo sa diesel and kerosene. May konting increase sa gasoline. Ang estimate na to, kung nandito na tayo sa 9, ang pump price range natin nasa 70 to 95 na lang. Ang ating gasolina nasa 75 to 105 pa.
3: Yan ang tinig ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, hinggil sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, humiling ang abogadong si Nicholas Kaufman sa International Criminal Court o ICC na magbitaw bilang counsel ng dating Pangulo. Ito ay sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap nito kaugnay sa kampanya kontra illegal na droga. Sa kanyang sulat sa ICC, sinabi ni Kaufman na dapat hanggang Marso 31, 2026 lamang siya magsisilbi bilang counsel ni Duterte. Anya, sinabi ni Duterte na nais niyang kumuha ng bagong abogado bilang paghahanda sa trial phase ng kanyang kaso. Hindi muna pinangalanan ni Kaufman ang bagong abogado, pero sinabi niya na handa at payag ang kapalit na abogado na magsilbi sa dating Pangulo. Dagdag ni Kaufman, dadalo ang bagong abogado sa status conference ng kaso ni Duterte sa Mayo 27. Nakatakdang idaos sa ICC sa mga susunod na buwan ang paglilitis sa dating punong ehekutibo.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court ang petisyong inihain ng abogadong si Manalas Escarpio na naglalayong pigilan ang nagpapatuloy na impeachment proceedings laban sa kanyang asawang si Vice President Sara Duterte. Sa limang pahinang kautusan na may petsang Mayo 6, 2026, sinabi ng QCRTC Branch 81 na wala itong jurisdiction upang hadlangan ang kapangyarihan ng Kamara kaugnay ng impeachment. Tinanggihan din ng Korte ang hiling ni Carpio para sa writ of preliminary injunction laban kina House Speaker Boji D. III, House Committee on Justice Chairperson at Batangas Representative Jervie Luistro at Bureau of Internal Revenue Commissioner Charlito Mendoza.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, kumpiyansa si Tingog Party List Representative Jude Asidre na papalo sa mahigit 180 na boto ang pabor para iakyat na sa Senado para sa paglilitis ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ani Asidre, bagamat inaasahan nilang lagpas na sa one-third ng Kamara ang pabor sa plenary voting, ay umaasa pa rin silang malalagpasan ang 200 mark na boto. Pinatunayan na kasi ng dalawang nakaraang clarificatory hearing na mayroon talagang probable cause ang mga inihaing impeachment complaint kontra sa Vice Presidente.
6: We're hoping no, that the best result would be as much as or even higher than the impeachment we had last time. Pero sa ngayon, I can confidently say that it'll be above 180. We're hoping that at least 200 or 215, no, that's really the goal. Especially with the last two clarificatory hearings, no, when evidence actually was really presented, no, and examined as to their veracity and the determination of probable cause.
3: si Tingog Portalis Representative Jude Asidre.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinag-iisipan pa ni Senador Kiko Pangilinan kung tatanggapin niya ang alok na maging Senate Impeachment Manager. Ayon kay Pangilinan, hindi pa nila ito natatalakay sa ibang mga senador at suhestyon pa lang sa ngayon. Pinaliwanag naman ng senador na ang magiging papel kung sakali ng Impeachment Manager ay ang magpanatili ng orderliness o kaayusa sa impeachment trial na kahalintulad ng papel ng isang court administrator. Gayunpaman, pinunto ni Pangilinan na wala pang rules na ipatutupad sa impeachment ang pagkakaroon ng impeachment manager. Pag-aaralan pa rin aniya kung kailangan pang amyendahan ng rules para maipatupad ito.
9: Pinag-iisipan ko ba?
10: Wala pa. It's just a suggestion. So, wala pang final. Pero tingnan natin. It's really the decision of the majority. Just to make the proceedings,

0: pagdinig kaugnay ng impeachment complaint kay Vice President Duterte na nagdadawit dito sa iba't ibang anomalya. Sa pagtaya ng OCTA, nasa 20-30% na lang ngayon ng populasyon ng bansa ang bilang ng supporters ni VP Sara.
1: I don't deny that she still has considerable support. But I think some of that support has already eroded because of these recent proceedings that we're monitoring. So as we mentioned earlier, 50 million yung reach ng mga posts on social media that shows that she there were billions in her account. So that parang tumatatak yun sa mga tao.
0: Yan ang pahayag ni OCTA Research Group Fellow Dr. Guido Dabi.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, kumpiyansa sa Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na makakakuha ang Pilipinas ng Interpol Red Notice laban kay dating Congressman Sal Dico. Ayon kay Remulla, kumpiyansa rin siya na mailalabas ang Red Notice bago makakakuha ng asylum si Ko mula sa France. Dahil dito posibleng maibalikan niya ang pamahalaan sa bansa si Ko habang nakabinbin pa ang asylum application nito. Paliwanag ni Remulla, tanging pag-asa ng Pilipinas na maibalik si Ko sa bansa ay ang maaprubahan ang kanilang Red Notice application sa Interpol na noong September 2025 pa nakabinbin. Aminado naman ang Interior Secretary na wala siyang anumang detalye o impormasyon kung bakit nakabinbin pa rin ang nasabing Red Notice.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iginiit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na wala nang naniniwala pa sa sinasabi ng China kasunod ito ng mga pagpunan nito sa isinasagawang balik o sa isinagawang balikatan exercises ng Pilipinas kasama ang mga kaalyado nitong bansa. Maratanda ang maging ang pakikilahok ng bansang Japan sa balikatan 2026 ay pinuna rin ng China. Hirit pa ng kalihim, dapat bago mamuna ang China ay tignan muna nito ang sarili nitong bakuran na malinaw na halimbawa ng sinasabi nitong diktadurya.
3: Nakakapagtaka na galing sa China yon na diktadurya na ang militar nila panupil ng kanila mismong mga tao tapos gagamit sila ng improper references to history na tinatago naman nila ang kanilang ginagawa. Ang sinasabi ng China, wala naman nakikinig at naniniwala. Itong mga mensahe na ito para sa sarili nila, linlangin ang sarili nilang mga kababayan.
0: Yan ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, sa ilalim na sa masinsinang verifikasyon ng Commission on Elections o COMELEC ang mga Certificate of Candidacy mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Pangungunahan ng COMELEC Law Department ang verification process at aalisin ang mga hindi kinakailangang impormasyon upang maingatan ng data privacy ng isang kandidato. Tapos ito ay pag-aaralan ng COMELEC and BANG ang COC at kapag nakumpirma ay maaari itong maipost sa website sa susunod na Biyernes o sa May 15. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, layo nito na makilala ng mga botante ang mga kandidato habang inoobserbahan ang diwa ng transparency. Sakaling may makitang problema sa COC, sinabi ni Garcia na mayroong 5 araw ang kandidato para umapela.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kaugnay pa ring balita, ikinatuwa ng Commission on Elections ang turnout ng filing ng Certificate of Candidacy o COC para sa eleksyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na gaganapin sa Setyembre. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, lahat ng paglalaba ng posisyon sa halalan ay mayroon ng kandidato na nagpapahayag ng pagnanais na tumakbo. Sa unang 2 araw pa lamang niya ng filing, halos nakasunod na ang 16 na political parties. Sila anya sa COMELEC ay gagawin ang kanilang bahagi para sa isang transparent o bukas na halalan. Ayon sa official, agad nilang susuriin ng mga certificate na ito. At sa mga susunod na araw, magkakasa ang mga botante na nakapost o makakaasa ang mga botante na nakapost na sa website ng komisyon ang mga COC.
4: 16 na political parties ay nakapaghalos, nakakomplain na, pati na rin po yung mga sektor, eh may inaasahan pa rin naman po kaming hahabol ngayon. Ang maganda po dito kasi handa ang ating mga election officers, papatupad nila ang ating resolution na hanggat meron pong magpapile dyan, nakapila, nakuha ang pangalan, ay tatanggapin po natin ito. Commitment po ng COMELEC ito, sa ganitong proseso, masisiguro natin ang lahat ng dumating sa

0: tamang oras sa aming opisina ay makapaghahain ng kanilang mga certificates of candidacy.
1: Yan ang tinig ni COMELEC spokesperson John Rex Lodianco.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, Executive Clemency mula sa Pangulo, hili ng nanay ni Mary Jane Veloso ngayong Mother's Day. Detalye sa ulat ni DK Serate.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Naging emosyonal ang nanay ni Mary Jane Veloso habang nananawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyan ng kanyang anak ng Executive Clemency. Ginawa ang muling panawagan dalawang araw bago ang Mother's Day. Iginiit ni Ginang Silya, biktima lamang ng human trafficking at inosente ang kanyang anak sa mga paratang. Si Mary Jane Veloso ay hinatulan ng bitay dahil sa drug trafficking at nakulong sa Indonesia ng halos 15 taon. Pero dahil sa pagsusumikap ng pamahalaan, nakumbinsi ang Indonesia na ibigay ang kustudiya ni Veloso sa Pilipinas noong December 2024 matapos mapirmahan ang practical arrangement sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia. Kanina, nagpunta ang pamilya Veloso at mga taga-suporta sa Supreme Court para umapila na palayain na si Mary Jane Veloso. Ayon kay Attorney Cathy Paguban, isa sa mga abogado ng pamilya Veloso at pinuno ng NUPL Women's and Children Committee, na kung pagbibigyan ang petisyon, maaari umanong mapalaya si Veloso bilang isang legal na opsyon kung walang ipagkakaloob na executive clemency. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:41 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
5: Pinaplano mo na ba ang susunod mong bakasyon? Bakit hindi mo subukang pasyalan ang mga karatig bansa ng Pilipinas dito sa Southeast Asia? Alam mo bang visa-free ang pagbiyahe nating mga Pinoy sa mga bansang kasapi ng ASEAN? Sa visa ito ng ASEAN Framework Agreement na pinagtibay noong 2006 na naglalayong gawing mas madali ang paglalakbay ng mga mamamayan sa loob ng rehiyon. 14 hanggang 30 araw. Depende sa bansa, pwedeng mamasyal nang hindi na kailangan ng visa. Bawas hassle, di ba? Bukod sa mas madaling proseso, pinalalakas din ng naturang kasunduan ang ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia sa pamamagitan ng mas bukas na daloy ng kalakalan, mas matibay na ugnayan ng mga mamamayan at mas masiglang turismo. Kaya ano pang hinihintay mo? Ihanda na ang passport at maleta at simulan ang iyong ASEAN adventure.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa pagpapatuloy ng arangkada ng mga balita dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:43 ng umaga. Pinaghahandaan na ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO ang posibilidad ng lahar flow mula sa Bulkang Mayo. Ayon kay APSEMO Chief Oscar Robert Cristobal, patuloy ang kanilang pag-monitor sa sama ng panahon at patuloy rin ang kanilang paalala sa mga residente na maging handa at alerto. Pagtitiyak naman ni Cristobal sa publiko, nakahanda ang lahat ng kanilang assets at manpower, gayon din ang mahigpit na ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan sakaling maganap ang lahar flow.
7: Standby na po lahat ng likas natin just in case na kailanganin natin mag-likas ng mga kababayan natin, lalo-lalo na doon sa may paanan ng Bulkan na Mayon, and then lahat ng LGU, especially those around the foot of Mayon, re-ready talaga natin, and even us dito, naka-ready lahat ng equipments natin, manpower,
1: Si Albay Public Safety and Emergency Management Office Chief Oscar Robert Cristobal.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Lubos ang pasalamat ng pamahalaang panlalawigan ng Albay kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa agaran nitong tugon sa Albay kaugnay ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Ayon kay Albay Governor Noel Rosal, walang tigil ang buhos ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, gayon din ang pagsasaayos sa mga lugar na labis na napinsala ng ASHPO. Binigyang diin din ni Rosal ang inilaang pondo ng Department of Labor and Employment para sa TUPAD program na nagkakahalaga ng 100 million pesos para sa mga apektadong residente. Papalo naman sa mahigit 6,000 pamilya ang may kinabang sa financial assistance mula naman sa Department of Social Welfare and Development o DSWD.
8: Pinatawag niya, pinasok niya, pinauna niya yung Albay. I'm so thankful. And meron pa tayo yung na-mention niya, yung Dole. Tupad, meron pa siya, 100 million paspeto. Kung ito, ha, nandiyan na yung pera. Kaya punahin tamo na sa Monday, maabot daw Secretary Gatsal yan. Ma-release na tayo. Maswerte sa mga paraumata. Dapat 4,000, pin-extend ko yung mga iba pang na-damage, 6,411.
1: Yan ang pahayag ni Albay Governor Noel Rosal.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Wala pang naitatalang insidente ng looting o panloloob sa mga iniwang bahay at ari-arian na mga nagsilikas dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayo. Ayon kay Albay Provincial Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Luisa Tino, ito mismo ang nais panatilihin ng PNP sa lugar, kaya naman mayroon ang mga pulis ang nakadeploy sa bawat apektadong munisipyo sa lugar. Ang mga ito na rin anya ang nagpapatrolya o umiikot upang masiguro ang kaayusan sa lugar. Bukod dito, sinabi ni Tino na mahigpit ang mga itinatalagang border control point sa Albay upang matiyak na walang residente ang babalik o makakapasok sa permanent danger zone sa lugar.
9: Para wala po tayong recorded na ganyan pong pangyayari. And para po sa mga sumunod na wala din talagang mangyari. So, tinatawag natin 6-kilometer permanent danger zone. So wala pong mga nakakapasok doon. Okay. And yung mga kapulisan naman na nakatalaga doon, sila po ang nagpapatrolya doon sa mga lugar na yun.
1: Yan ang pahayag ni Albay Provincial Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Luisa Tino.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pinag-aaralan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga mekanismo para maprotektahan ang internally displaced persons o IDP sa Albay laban sa epekto ng matinding init ng panahon. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, kabilang sa kanilang tinututukan ang panganib ng heat exhaustion at heat stroke lalo na sa mga vulnerable sector gaya ng senior citizens at mga buntis na pansamantalang nananatili sa evacuation centers. Sa ngayon, may nakadeploy na anyang water trucks para matiya ang sapat na supply ng malinis na tubig para sa evacuees. Dagdag ni Dumlao, humingi na rin ng tulong ang DSWD sa Department of Health para sa regular health surveillance at monitoring para agad matukoy at maagapan ang mga posibleng kaso ng heat-related illnesses.
10: We're currently discussing how to retrofit our evacuation centers para maprotektahan nga po, ma-insulate yung ating mga camps, mga tents from the effects of the elevated heat temperatures. And likewise, we're checking on the proper ventilation, again, to ensure that our IDPs who are currently in the evacuation centers are somehow protected from the effects of the...
1: Si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Karagdagang malinis na inuming tubig ang panawagan ngayon ng lokal na pamahalaan ng Kinabatan, Albay, kaugnay pa rin ang naging epekto ng ashfall na dulot ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon kay Kinabatan, Albay Mayor Gemma Onghoco, napakalaking tulong ng ibinigay na 20,000 bottles ng mineral water ng Office of Civil Defense Region 5 na kailangan ng mga nasasakupan nilang barangay. Ani Onghoco, bukod kasi sa problemang dala ng ashfall sa mga water sources ng Kinabatan, sumabay pa ngayon ang epekto ng tag-init na lalo nagpanipis ng kanilang reserba ng tubig.
11: Kailangan namin ng tubig kasi since yung resource namin is, to be honest, ngayong summer medyo nadideplete yung level na water level. Lalo pa itong nangyaring pagbagsak sa amin ng ashfall, yung pag-flushing and everything, yung consumption, talagang apektado. So, sabi ko, ang pinaka, isa sa pinaka-immediate na need ng ano is mineral water, bottled water.
1: Yan ang pahayag ni Gidumatan Albay, Mayor Gemma Onghoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR binabantayan ng epekto ng ashfall sa pangisdaan sa Biko. May report si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Wala pang ulat ang mga lokal na pamalaan sa Albay hinggil sa pinsala sa sektor ng pangisdaan. Dulot ng pag-alboroto ng bulkan mayon. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, patuloy ang kanilang monitoring sa posibleng epekto ng ashfall sa mga katubigan at aquaculture area sa lalawigan. Nagbabala rin ang BFAR sa mga mangisda at aquaculture operators sa epekto ng volcanic ash tulad ng pagbaba ng kalidad ng tubig at pinsala sa mga isda at istruktura. Bilang pag-iingat, pinapayuhan ang pansamantalang paghinto ng operasyon ng mga aqua farm sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone. Magsasagawa rin ng water quality testing sa mga ilog at karagatan para ligtas ang sitwasyon. Kasama rin sa monitoring ang kalagayan ng mga isda sa loob ng 8 kilometrong radius mula sa bulkan. Inagaandaan na rin ng BFAR ang posibleng relokasyon ng mga alagang isda sakaling itaas sa alert level 4 ang status ng bulkan mayon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Sa kaugnay pa rin balita, walang patid ang ipinatutupad na agricultural interventions ng Department of Agriculture Region 5 sa mga magsasaka at agricultural sector workers na apektado na nangyaring ashfall dulot ng aktibidad sa bulkan mayon. Ayon kay DA Region 5 spokesperson Lovelia Guarin, papalo sa 398 million pesos na halaga ng farm inputs ang ipinamahagi ng DA oras na makabalik na sa kanilang mga bukid ang mga magsasaka. Anya na ipamahagi na rin ang iba pang agri-interventions tulad ng laminated sacks, sprayers at feeds o pagkain sa livestock raisers. Sa ngayon, sinabi ni Guarin na pumalo na sa 13 million pesos ang naitalang initial agricultural damage sa mga bayan ng Ginobatan, Kamalig at Daraga.
13: So, karamihan kasi sa aming intervention, yung 398 million worth na intervention ay farm input siya, mabigit, mga fertilizer, and hindi pa po ngayon mabibigay dahil hindi pa naman sila makakabalik sa mga farms nila. Anyway, marami naman pong agency under the Department of Agriculture, like yung DCIC na maagap naman sa pag-action din doon sa mga pwede na-insured po na mga crops.
1: Yan ang pahayag ni Department of Agriculture Region 5 spokesperson Lovella Guarin.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Hinihintay na lamang ng Department of Agriculture ang ibababang Executive Order o EO ng Malacanang para sa pagpapataw ng price cap sa mga imported na bigas. Sa Bagong Pilipinas ngayon, ipinaliwanag ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara na una nang naaprubahan ang rekomendasyon ng National Price Coordinating Council na magtakda ng 50 pesos price cap para sa kada kilo ng imported na bigas. Nakikipag-ugnayan aniya sila sa tanggapan ng Executive Secretary lalo't na isumite na ang rekomendasyong ito. Una na nilang nasabihan ang paghahandaan na ang implementasyon dahil anumang sandali, maaari nang lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naturang EO. Ayon pa sa opisyal, sa oras na mailabas na ang kautusan, magkakaroon ng controlled at abot-kayang presyo ng imported na bigas para sa consumers.
14: Kung mabibigyan to ng implementasyon, hindi ho kasi ito katulad ng MSRP na kung saan eh, kumbaga hindi ho ganun kastrikto at hindi ho masyadong nabibigyan ng karampatang parusa. Ito pong ang price cap, pag ito po ay na-implement po natin under the Price Act nga po, meron po itong violation at meron po itong kaukulang punishment, no, penalty pag ikayo po ay hindi sumunod.
1: Yan ang pahayag ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Umapela si Abra Lone District Representative JB Berno sa mga government-owned control corporations o GOCCs na mag-donate ng hauling trucks para makatulong sa mga magsasaka. Ito ay matapos aminin ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa pagdinig ng Senado na limitado pa rin ang kapasidad ng Department of Agriculture sa pagbibigay ng logistic support gamit ang kanilang mga hauling truck. Ayon sa mambabatas, bukod sa mga ambulansya, maaari ring mag-donate ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR at Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ng mga truck at iba pang kagamitan para sa post-harvest support. Malaking tulong anya ito upang mabawasan ang pagkasira ng mga ani dahil sa kakulangan sa transportasyon at logistics. Binigyang diin din ni Bernos na kailangan gawing prioridad ng pamahalaan ang agrikultura upang maiwasan ang crop spoilage at posibleng krisis sa pagkain sa bansa.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa iba pa ang balita, hindi pa nararanasan ngayon ng Pilipinas ang stagflation. Ito ang sinabi ng ekonomistang si Michael Batu kasunod ng pagpalo ng inflation sa 7.2% noong Abril bunsod ng epekto ng Middle East crisis. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Batu na mayroon pa rin paglago ng ekonomiya ng bansa, subalit mababa lamang. Dagdag ng ekonomista, pinangambahan namang tumaas pa ang inflation kapag nagpatuloy ang tensyon sa Middle East.
15: Wala pa naman tayo sa sitwasyon ng stagflation. No? Kasi ang stagflation po, kombinasyon na stagnation. Sabi na stagnation, yung hindi lumalago yung ekonomiya. So in other words, yung economic growth is either close to zero or negative. E sa ngayon naman po, nasa 2.8 pa rin. Above zero pa rin. May paglago pa rin, kaya lang maliit lang, 0.8%.
1: Yan ang tinig na ekonomistang si Michael Batu.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nananatiling malakas ang interes ng Japanese investors sa Pilipinas sa kabila ng nararanasang epekto ng Middle East crisis. Ayon kay SMBC Manila Branch official Hiroyasu Kanda, bagamat may hamon ng bunso ng tensyon sa gitnang silangan, nakaantabay ang business strategy ng Japan para mamuhunan sa Pilipinas. Samantala, sinabi ni Kanda na nakikita rin ng banking sector ang malatag na interes ng mga dayuhang investors pagdating sa renewable energy.
16: In terms of the renewable energy sector, I believe as a bank, foreign investors shows a very strong interest in the renewable energy sector recently. I believe that potential deal will be increased soon.
1: Si SMBC Manila Branch official Hiroyasu Kanda.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, positibo ang Philippine Economic Zone Authority o PESA na makababalik ang Pilipinas bilang isa sa best performing economy sa Southeast Asia pagkatapos ng Middle East crisis. Ayon kay PESA Director General Tereso Panga, ito'y batay sa pagtaya ng International Monetary Fund o IMF na posibleng lumago sa 5-7% ang ekonomiya ng bansa sa susunod na taon. Anya, tiwala rin ang PESA na patuloy ang pagpasok ng mga mamuhunan sa Pilipinas sa sandaling humupa ang tensyon sa Middle East.
17: We see the resilience of the Philippine economy able to bounce back from a crisis, and we are encouraged by the latest report of IMF even saying that once the crisis is resolved, assuming it's going to be short-lived, Philippines is even expected to grow by 5.7% by 2027. Yeah. And so we will be able to retain our status as one of the best performing economies in the region.
1: Yan ang payag ni Philippine Economic Zone Authority Director General Tereso Panga.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Maglalagak pa ng mas maraming pamumuhunan sa Pilipinas ang isang Spanish multinational conglomerate na may kaugnayan sa infrastructure at renewable energy. Ayon kay Acciona Managing Director Ruben Camba, kabilang dito ang pamumuhunan sa onshore wind at offshore wind power at pagtatayo ng energy data centers sa susunod na taon. Ngayong taon, may renewable energy projects anyang Acciona sa Luzon at solar farm projects sa Visayas.
18: We can offer the construction of the data centers with our construction business, and we can even do later on the wrap-up with the facility services as well. So we can offer all these things along with the capital that we inject into the project.
1: Yan ang pahayag ni Acciona Managing Director Ruben Camba.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, 5% discount sa piling pangunahing bilihin para sa seniors at PWDs o persons with disabilities, ipatutupad sa ilalim ng Joint Administrative Order number 24-02. Mula Radyo Magazine, narito ang ulat ni Jared Moreno.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Para sa mas abot kayang bilihin, makakakuha na ng 5% special discount ang senior citizen at PWD sa piling pangunahing bilihin. Alinsunod ito sa Joint Administrative Order Number 2402 ng DTI, DA at DOE. Aabot sa 125 pesos kada linggo ang diskwento. Katumbas ito ng hanggang 2,500 na halaga ng produktong para sa basic necessities and prime commodities. Samantala, hindi naman maaaring ipunin ang hindi nagamit na diskwento. Ayon kay Senior Trade Industry Development Specialist Shirley R. Vasquez ng Department of Trade and Industry, ipapatubad ang no double discount rule kung saan isang discount lang na mas pabor sa mamimili ang gagamitin.
20: Kung ang membership card ay binayaran o may subscription fee, hindi na ang kupon ng double discount. Sa ganitong kaso, maaaring mag-avail ng senior citizen o person with disability ang parehong statutory discount at membership loyalty card discount. Subalit ko ang membership card ko ay libre, lamang ay umiiral po dito ang no double discount rule.
19: Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ako si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: At sa ating balitang sports, Alex Ayala umusad sa round of 32 ng WTA Italian Open matapos talunin si Wang Xinyu ng China. Mula Sports Radio 918, may ulat si Tim Tapales.
21: Dinuminan ni Filipino tennis star Alex Ayala si Wang Xinyu ng China para umusad sa round of 32 ng 2026 WTA 1000 Italian Open gabi ng Biyernes sa Rome, Italy. Nagtala ng 6-4, 6-3 win ang top Filipino netter kontra sa kanyang Chinese rival sa kanilang ilang beses na pagtatagpo. Makakaharap bukas ni Ayala sa round of 32 si world number 2 Elina Rybakina ng Kazakhstan para sa pwesto sa last 16 ng kompetisyon. Mula Sports Radio, ako si Tim Tapales, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: At yan ang kalipunan ng mga balita ngayong araw ng Sabado, May 9, 2026. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical sides, kila Engineer Rolly Bumatayo, Engineer Jabel Lustre, at Engineer Arnel Villamor, gayon din sa ating PBS News Division, sa katauhan naman ni Tommy Reyes at sa ating PBS Engineering Division, sa katuwang natin si Kenneth Nadwa. Muli, ako po si Efraim Gaitos, ang inyong tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, 7:01 ng umaga.
2: Radyo Magazine, 1278 AM. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Magazine, 1278.
23: Bubungad sa umaga.
24: Trending issues na pinag-uusapan.
25: Mga programang aabangan.
26: Agahan hanggang hapunan.
27: 66 Impormasyon.
28: GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: swak na budget recipes light na buong family.
1: Dala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
5: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
12: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Oh, and you then?
1: Thanks, Chupot!
0: You're welcome, Quezon City.
2: World Class na tanawin. Explore na natin.
3: Love the Philippines.
2: Likhang sining na proudly Pinoy.
1: Influence na yan.
2: Radyo Magazine
4: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
10: PBS Receiver.
9: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Haliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278. Radyo Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan ang gahapunan.
1: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278.